0: patay, mga katropa. Kung may aras sa persons of interest, importante, gid ma dakop kag ma mapaidalo man sa proseso sa justisya. Kaya kung mag-amon eh, mga katropa, sige-sige lang amon eh, ang aton pumuruyo na sa La Castellana, mag-angkon sang notion ba na, no? Pagpati, nga kung maghimo ka krimen, okay na lang. Kung maghimo ka sang hindi insakto, okay na lang. Kaya hindi man malaot sa mga kapulisanta, ang mga suspect nga nagtaghimo sa sining mga krimen, mga katropa. Ang kaluluoy lang ang biktima nga ginahambal ta, way man sang mga issue, wala man sang hindi man Bertoldo, wala man sa mga kaso sa barangay kag sa pulis, pero ginpatay. May mga kauturan ta nga nagapakabuhi man lang aryo sa kaso sang biktima sa Don Jorge ni sa Gatiner. Kakadto lang da sa ila lugar pagkatapos nagaupod sa lulo niya. Hinimuan pa sang hindi amo sa pinakamaresidente da. No? Pwede ka ba no? No? Kung ano siyang dalom gid, pero mga katropa, pag kutil sa kabuhi, hindi siya insakto. Hindi sa solusyon. Kabay pa mahatag ang justisya, mga katropa. Oras natin, 8:04 sa pagparagan natin sa atong latuntunan, mga katropa, ang aton nga mga abyan sa Kamakalan, kumusta? Why ta mag-greet galing aton nga mga katropa Pepso sa aton nga Facebook page, may aga sa inyo. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan kag pag-tiner diri. Kamaloko sa mga kakuturan, tas Kamakalan. Medyo tuyo pa rin sila mo. Mag-sir di arrive lang, may aga. Tristan Yat Gulay, thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa kay Jelwin, paring Vincent, morning. Dan like a chair. Happy Sundays tanan. 300 pesos kahapon maka eat all you can kana sang blue crabs dito sa Banwa sang EB Magalona. Hilig man ko magkaon sang seafoods mo. Hindi lang ko galing kauyon sang sisikag talaba. Kabudlay na sir, no, kayo magsisika. Kinanglan mo kaya mag pero hindi ah, namit na siya. Basta mga seafoods, okay tala iya, no? We have Sir Rimel Mamilia. Salamat gid sa pagtutok kag pagpamati. Thank you, salamat ta. Ma'am Lentalde, katropa, greet ko lang si Mera Nilda, Miriam, Marlene Jumar, kag sakay Jeline, Raylan, Jason Rico. Nagapamati kami sa radio, galanog ang tingog mo sa Amon Radio nga ginhatag sang XFM sa Amon. Nakatutok kami permi. Morning. Salamat Ma'am Len. Ma'am Liag Lubrado, salamat man. Come and enjoy our Kabugnaan Festival 2026. May nagdaog na to si sino to gani man, nalipat ko sa ngalan niya. Sang Miss Kamakalan 2026, mga katropa, si Hennessy, ang hinirang na queen of sinulog or sa Kabugnaan Festival 2026, Miss Kamakalan. Congratulations sa inyo kag kabay pa nga sa madason nga pagpakabuhi ng mga katropa. Ang ining mga celebrations, ining nga magagmay nga mga events, no, sa ato mga lokalidad, nag-contribute, no, sa mga inspirasyon sa aton nga mga pumuluyo to keep going despite of the hardship. Kabudlayan sa aton nga pagpakabuhi mga katropa. We have that urge to keep going bisan panalo nga mga kabudlayan, bisan ano pa kabudlay sa aton nga pagpakabuhi, aton nga mga farmers, no, dire sa Southern Negros nga naigo man sa RSSI, aton nga mga kauturan nga nagapurgiot man, no, sa kamalahon malahalon sang aton nga mga balaklon. Amunay aton nga ginalantaw karon mga katropa, no. Oras na po na 8:07 sa pagpakaragad ta sa aton para tuntunan. Let's take a break. Balikan ta mga balita ta mga katropa pagkatapos sa mga panunda. Mga standby.
1: XFM 90.3.
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganito kita constipated ang isa katawo, hindi regular

0: ginagmay kag sila mismo mafeel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
0: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na. Sunthon Plus Gold. Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
1: of health. So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret
2: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
1: Sunthon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sininga skin at the same time nagapanami sa to sininga mga joints. So Sunthon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sininga brain. The secret of
2: health. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthon Plus Gold. Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang orderyo ng kape. Gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape

0: ka vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Exciting, bro!
5: We

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga, nag-attrust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik-balik ang tabla mga katropa. Ang barangay elections, kailapit na lang. I hope mga katropa, makakontribute kita sa mga pagpahibalo sa inyo sa mga obligasyon ta bilang botante. Nagasigahon ta nga sa mga experience naton, nga grabe ang issue sa corruption, grabe ang issue sa tawag sa ni sa mga nagakalatabo sa tunpugsod mga katropa. Nag-problema kita sa aton ekonomiya, nag-problema ta sa aton nga sitwasyon mga katropa, taas ang mga braklon, taas ang presyo sa pritihan, no? Nagataas ang aton nga mga pagkaon, presyo sa pagkaon. Ang mga basic commodities mga katropa, gasakap. Ini bakod sa tripling crisis nga gina-experience naton, hindi ba naghalin sa aton pungsod mga katropa? Naghalini sa guwa sa pungsod sa Middle East, no, matapos nga sige Japan sa bumbahanay ang Amerika kag ang Iran subong plus nga nakikay sausaw pa ang Israel amo ra kisa mga abyan ka sa una bilib na bilib pa ko ni sa Israel kay balko pinsa ko silang choosing one pero subong if you try to look at i-backtrack na ton from 2018 from 2015 to 20th mga katropa. Ang tanan nga mga presidente na mga katropa, nagsuporta sa Israel mo, no? Tungod ka pati sa mga katropa, nga, you know, they deserve to exist. They deserve to be a nation. Nga gina-recognize sa mga kapungsuran all over the world. But kung lang taon mo na sa mga katropa, ang issue man sa track record sa Israel, pila ka mga kapungsuran, pila ka mga presidente sa Estados Unidos, naging try niya kumbinsir para atakihon ang Israel. George W. Bush, no? Barack Obama, no? The former president sa US and former president Joe Biden, no? Gintistingan sa mga conventions, sa mga statement, no? Sa primero ministero sang Israel, gambal sa sinya. Delikado ang Iran, no, sa kalibutan because given sa pila ka mga tinuig nga maka-exist sila, why mag-interbiner sa ilang nuclear enrichment, sa ilang pag-build sa mga military build-ups nila sa nagkalatabo nga pagsuporta nila sa Gaza, Hamas, Houthi, kag iban pa nga mga Hezbollah, nga mga ginakabig terorista, mga katropa. Nga delikado ni, no? Ti ang away primero naka-focus lang to sa Israel mo, kag sa Iran nga gabayluhan isang ano primero way man to. Abal nila sang Israel sige proxy war gina himo sang rebuilding Houthi, kag rebuilding Hezbollah, no? Sa pag ano all this started sa Gaza, mga katropa. Ang Gaza, mga katropa, before ta mag-istorya sang ano, sang istoryang epekto sa crisis dre. Kag kung paano kita nagapangabuhi mga abyan. Ang Gaza, it's a place where the group of Palestinian mga katropa stays, no? It's a city dito sa Middle East nga abri para sa mga naglain-lain ng mga nationalidad, no? Mapa Israelites ka man or mapaano ka man, mapa Jewish ka man, mapalestine ka man, no? May iban pa to ka mga Pilipino gakad ka mga katropa. And this is well, improving city dito sa lugar mga katropa. But there's a hidden issue dira sa lugar, no? Ang Gaza nangin Gaza kag West Bank, no? Ang medyo mainit sa una, pero may gagwa da mga gera sentro sang inaway ang ining mga lugar mga katropa. Just because nga ti may ara sang discrimination. No? Palestinian and this Gaza City kag ang West Bank all controlled sang Israel mga byan. No? May ara sila sang nakaposisyon da military nila. Nakaposisyon sila sa dira sa nasabi ko mga lugar mga katropa. If ikaw Palestinian nagkadamo sa mga reklamo nga nagkasuprero sila sa mga diskriminasyon, no? Wala sang access sa borders kagiban pa, no? Wala access sa mga basic services sa gobyerno mga katropa. And bantay sarado sila mga byan, no? Ang rason sang Israel because nga ang Gaza ginapanuguan sa mga grupo sa mga Hamas mga katropa. Ang Hamas amo na mga terorista nga ginabakiran, no? Ginabakingan sang grupo kun sang pungsod Iran, no? Nga nagapangatake, pamatay sa nasambit nga lugar, no? Until October 2023, I think to be exact October 7 mga byan, nga ginatake sa mga rebelding Hamas ang border sang Israel, ha? Dito pila ka mga kagmayara pa to sa ginhimo nga mga pag-abduct sa mga Jewish, no? So natabo mga katropa nangakig ni ang Israel, no? Ingati why sang may matabo sa nada, no? Wala sa mga makabigta mga makalagpas na kung ano ka. Sir Rodi, good morning. Salamat kid sir. Nagpamati kami sir Hermelinda Masilingan. Thank you sir. Salamat kid. Relax sir. May story naman tabuas. Okay, may nubo sweldo, nubo presyon naman may roll back. Pero piso. Sa sulod sang daw 16 pesos kinikin sa ka balikan ta piso. Ma'am Mary Jane Balialyo. Okay, so going back mga katropa, naglala na ning sitwasyon, no? Because nga nag-deklarar sang all out war ang Israel kontra sa mga rebuilding Hamas that resulted to the major bombing sa mga lugar dito sa Hamas mga katropa sa Gaza nga ginapatihan ginahukmungan sang mga ano sa mga rebuilding o kun sa mga teroristang Hamas, no? So halin sa mga establishments galinupad mo, no, ang mga missiles dito primero pa, no, until may mga moske na nakaigo, may mga hospitals, mga eskwelahan mga katropa, no, wala pang undangan, no, palupad sang mga ano sa mga missiles sang Israel mga katropa. May mga proposal. Paano ginalantaw ang pagsulbar sang away dira sa Middle East nga medyo init hot gid ang Israel mga katropa, no? Hindi taman mabasol, no? Kay ti hambal nila ari kami sa Biblia, no, nga ginahambal kami nga we will exist and we will win the war, no? Bisan ano pa ni because kami ang chosen people mo, no, dira sa Middle East abyan, no? Ti tuod man, no, bisan ano ka bumbato sang grupo sang mga konsinoto, no, bumbahan nila ang Israel, ganaog ang Israel, aga exist ang Israel mga katropa, makabatong Israel. It's because kasi una bes may ara suporta sang Estados Unidos, no, and there is billions of dollars na ginahatag mga katropa sang US Israel, no, para mag-maintain, no, sang ilang armadang kusog para magbato kung sino man mga aggressors nila. Okay, so you mention it, mga lugar, no, mga lugar mga katropa nga mga gin kontra na sang Israel mga katropa, no, damo ng mga kapungsuran, no. Una in 1947 mga katropa, may ara sang Arab-Israel war mga katropa, no, which nga nag-away to narabot to naglapta sa Egypt, sa Jordan, sa Iraq, Syria, Lebanon, after nga nagdeklarar man sang independence dito mga katropa, kag in-recognize sa mga sovereign countries ang existence sang Israel, diri nagsugod. Dito naman mga katropa, 1955, damo sa mga conflict, no? Ang Israel, may-ari ni Y ang may conflict sa military, mga katropa, involving sa Israel, UK, kag France, and Egypt, no? Ginbomba mo ni, away mo ni, gira mo ni mga katropa. There were 6-day war, no? 1967 man, no? Egypt, Jordan, and Syria, no? Because nga, agaway tubla sang teritoryo, mga katropa, no? Sa West Bank, Gaza Strip, kag sa Golan Heights, yeah? Sa Sinai Peninsula. May away man to, no? Going back 1973, mga katropa, no? Ang ining Yom Kippur War, no? Nga nagluntad 1973, no? May mara sa mga surprised nga pagpangatake, mga katropa, ginlunsar, mga katropa, ang Israel, ang Egypt and Syria sa Israel. Okay. Ang pinaka-recent, mga katropa, nga medyo marugay-dugay ni sa ang Lebanon War. No? Nga naghatag sa pinaka-lagko ang mga konflikto sa tunga sang Lebanon kag grupo sa mga Hezbollah, mga biyan, gikan sa Lebanon mismo. And that stayed from 1982, medyo marugay-dugay ni sa 2006 until now, may ara Japan. No? Pinaka-mga recent nga mga away, mga katropa, Hamas, amo to hambal ko bala, no, atong October 7 nga atake sang ining mga grupo sa mga Hamas, mga katropa, nagresulta ini sang panibag-o naman nga away, no, 2023 no sa until now, no, ara ko sa ang conflict sang Iran and sa pila ka mga allies sang Israel, mga katropa, nga nagresulta sa pagpamumba subong, no? This happened in 2026, no? Nag-isang Estados Unidos kontra sa Iran, mga katropa, until now. May aras kin draft nga mga peace negotiation, peace pact nga po nga gin istoryahan nga sige, pwede to ma pwede mapirmahan sa mga katuha, magkatuhay nga mga pungsod, mga katropa. Then wala nag prosper. Barik tumanta. So ang away nga gin-involveran sang Israel, terribly, mga katropa. And nagkutil ini sang kadamu-damu nga mga kabuhi sa Middle East, mga abyan, kag nag-apekto sa ekonomiya mismo sa mga lugar, no? Now, istorya di ang away ang pagpukan na langgid sang Iran, mga katropa. Hindi bang surrender mo? Abal to ni Presidente Donald Trump, kaya wala na sa aerial defense, why na aeroplano, why naman sa mga missiles, kaya kurano pa, why naman depensa, yeah. Vulnerables na kayo kung atakihon na amuni was agni sa tanan, and eventually, mga katropa, nag-collapse atong ginambaltang negotiation, no? Eventually nagbalik sa kinabual, kagsubong gusto na sang Estados Unidos kaya dapat masurinder na sila, why na istorya, iban pa, masurinder na ang mga opisyal sang Israel, sang Iran, sa US. Nagsugod lang ni sa pag-atake, mga katropa, sang Israel nga ginsuportahan sang Estados Unidos. Nagpanupad tubla sa mga dagko mga missiles, no? Nag-igo sa pila ka mga military installations sang Iran kag nag-respect man, no? Balik man ang Iran sa pagpamumba sa Israel. Now, ang kontra sumong mga katropa sang Iran, dagko na ang Saudi Arabia, nag-intra ang Israel, no? Handa man mag-atake, no? Pero nakatutok sa Japan dira sa Gaza. Eventually may ara naman sumong kuno nga nag-build up ng mga grupo sang Hamas dito sa Gaza City, no? And Lebanon, no? Nag-atake naman ang Israel, mga katropa. Kung nataon mo ang Israel, mga katropa, grabe ang ilang paglansar sa mga away. It's true, of course, nga nag-succeed sila sa mga plano nila mag-atake. Pero ang inipag-atake, mga katropa, hindi man sila mo ginsuportahan man sa mga lagko ng mga nasun, no? Estados Unidos, kaya nangabal Estados Unidos, nga wala iya sa makaguba sa amon kung istoryata mga avancing ng mga ng mga armas ara sa amon po. Okay, so muning sitwasyon, mga biyan, no? Ang proposal amon sini, supposedly natuldukan na yung problema mo, no? Kay ginduso sa mga kapungsuran sa United Nations na there could be a i-establisar ang two-state policy. Nagsugod ining away mga katropa sa Gaza City, no? Nga hambal-hambal sa Israel, ginahokmungan sa mga ano, ginahokmungan sa mga rebelding Hamas, no? Kag dapat i-control sang Israel ang nasambit karugar mga katropa, no? And ang pila ka mga nasyon nga panindugan man sa nila makabulig kung tani kung i-acknowledge, no, sang Israel ang two states policy. The existence of Israel kag ang Gaza mga katropa nga mangin state of Palestine, no, daw ginalantaw ini mga proposal para matapos ng mga sigahot abi, no, pero hindi magpati ang Israel mga katropa. So nga danay ka kung mag-exister ang Gaza City nga isa sa mga lugar nga taguan o kadtuan sa mga Palestine, ang dako nga problema da is ang pag-build up sa mga military, no, sang mga mga rebuilding Hamas nga suportado man sa mga Palestino, kag eventually amo ni matake sa Israel. Tingin, no pwede, hindi pwede, ah, hindi pwede. So bisan ano pa ginisister, no, pero to sa kay President Joe Biden destroyed money, nga why not i-try ta mga possibilities if that would be the key for the peace sa Middle East, why not, no? Pero may dalong para di mga katropa, because kamaro kita mga byan, ang Middle East is one of the source ng oil sa bilog kalbutan. Direga kwa Saudi Arabia, no, subong ti controlled sang Estados Unidos, because ginagamit ang kwarta mga byan is petrodollar man, no, US currency. Next is one of the source, 20% mga katropa sang aton nga oil ginakwa sa bilog kalibutan, 20% naghalin dira sa Strait, nagaagi dira sa Strait of Hormuz. Ginserad ana sang Israel subong kagin na hambal nga bumbahan kuno primero ang tanan nga maagi da, especially kun mga alay abi sang Estados Unidos. No, diri nag-react ang Estados Unidos nga ari naman ta sige hol naman lamang mamumbar man sila padala ta to fleet ta, no. So gin recently ginpatuman ang total blockage sa mga cargo vessels ga labay sa ano sa Strait of Hormuz. Now ang military sang Estados Unidos ara da subong, no, nagahukmong nagatinir kay ti amo ning sitwasyon mga byan, no. Ah, kay hindi pwede kinanglan makontrol kag mapaagi ang tanan nga mga cargo vessels nga lulan ang mga oils na mga katropa nga madistribute sa bilog kalibutan, no. So this time nagambal na ang Estados Unidos nga dapat kakasun na, dapat untato na, and there's no way out but surrender. Halin sa pungsod Israel subong, halin sa pungsod Iran, dapat mag-surrender ang Iran sa Estados Unidos mga katropa. So now we have a situation, halin sa kay Israel nga gaduso nga kinanglan na takihon mga katropa ang Iran because sang ila enrichments and nuclear kag Iran pa ginaduso karon, ginduso sang nagwa na nga mismo ang Estados Unidos. Klaro na eh, no, nga Estados Unidos amo ning gatake. Ano ang iyang interest da? Ti direkta permi na kabangko sa kalinong kakatawahayan sa bilog kalibutan. Pero hambalonta sa isyo sa Strait of Hormuz mga katropa, dira pala nga daan, hana pala nga daan nga pag bumba mo, no? Nag-declare pa lang niya ang Estados Unidos nga mamumba kami, no? Bumbaho namon ang mga roads and bridges, ang mga military sites sang Iran, gatimbuok dayo ng presyo sang petrolyo sa Pilipinas mo, no? Laghong pa lang na sang presidente sang Estados Unidos, no? Gaubo pa lang sa, no? What if kon barukuyo nagidsa? Ano pa gin matabo ayan, no? Again, there's no way out. Dapat lantaon ta na ang putoro sa bilog kalibutan kay delikado nila. Sige, they have to surrender. Sang ilang mga nuclear weapons, no? Dira. Amo maning ang sound sa Estados Unidos, mga katropa, during sa no, Iraq War. Nga may arat to sila kuno sa nuclear weapon, no? Weapon of mass destruction, no? Pero way man to may dakpan, way man abakwa. So, part ni mga katropa sa mga provision kung tani nga permahan. Number one, i-surrender nila ang ilang mga nuclear enrichment, ilang mga missiles, kagiman pa, hindi na magbato. Isa sa may major nga mga negotiations. Gabrihan ng Strait of Hormuz, no? Sa parte na sa Estados Unidos, mga katropa. Now, in return, ang parawagan sa Iran, sa niya, okay, masugot kami sa inyong plastada, pero amunin eh. Wala sa pagpangatake sa mga allied countries, nations, sa Iran. That includes Lebanon. Okay? Iban pa kamarugar. Alright? Wala sa ginatawag nga surrender. No? Ara kita sa proseso sa determine, no, pag finalize sa mga peace agreement sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran, mga apian, kag dapat i-recognize ang ining gobyerno sang Iran, mga katropa, no. Pero there's no such thing as surrender sa mga military mights namon sa US, mga katropa. And in return, abrihan namon Strait of Hormuz. We guarantee safety passage sa pinaka mga cargo vessels dira sa nasambit ng lugar. Ang pinakabugat lang di ang pag-surrender sa ilang mga armas, bala, sa US, mga katropa. Inidawala niya mabato ni sa Estados Unidos. Sige, medyo pabugat-bugat niya nga hatag. Karon, strip off namon ang amon nasyon sa amon nga depensa. Ano ang matabo sa amon? Might be birahon naman kami sang Israel subong, no? Because grabe gid mo ang dumot sa Israel, mga katropa, sa Iran. I don't know kung ano kadalom, pero ang pinaka ginalantaw di subong is ang threat, no, sang Iran nga makahimo sila sang sa mga makabigta weapon of mass destruction nga posible magalabot sa mga kapungsuran katulad sang Estados Unidos, mga dito. Ti, now, amo na yung sitwasyon subong. Kada bumbahanay nila, kada away nila, nagasaka, timbuok ang presyo sa petrolyo sa pungsod Pilipinas. Vulnerable, mga katropa, mga kapungsuran, nga hindi stable ang source of energy nila, especially ang ila source sang oil nga gamito ni responsod, mga katropa. February 28, mga abyan, nagsalasala kita. Ang bilog nga kalibutan nagsalasala because nga ti ginserado sang Iran ang ining Strait of Hormuz. 20% dira, mga katropa, sang aton nga oil, dira gaagi. Crude oil niya, iproseso ni sa into gas, LPG, gasolina, no? Iban pa nga mga oil products nga makuha mangkat dira, mga katropa. So ang Strait of Hormuz plays an important role, no, sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas man, mga katropa, because amo ring source sa mga kapungsuran, sa mga oil ginagamit nila. There is pungsod, mga katropa, why is it hard for us, no, ang ini problema dira sa Middle East. One is we don't have concrete system, legislation and laws, mga katropa, nga nagahambal sa aton nga once nga may arap problema dira sa Strait of Hormuz, may source of oil kita nga kuan, no? May kuan kita nga mga supply nga gamito nato sa pungsod, mga atin. Amo marigin presentar to sa DOE, ginambal sa DOE, we could have that source, but it comes with a cost. May presyo. Amo na yung resulta, mga katropa. Tungo nagtaas ang presyo sa petrolyo, dira sa pungsod Pilipinas, nagtaas pa ta. Nagtaas kita, no? Sobra. Ang isa ka sistema sang atong gobyerno kay wala maplastar ini, mga byan. Ang aton nga layi nga nagakuha, nagakakas sang gahom sang aton nga gobyerno sa kontrol sang presyo sang petrolyo, diri sa pungsod Pilipinas, diri kita naguot, diri kita nagangkon sang problema, diri kita nagaproblema, diri kita nag sala-sala kay ang aton source ng oil katropa nagnubo. May supply, may supply, pero taas ang presyo. First time in the history of the Philippines, of our country, we saw per liter cost sang isa ka gasolina or diesel ganaglab 8.90 pesos pangabyan. Ha? Ti abagahon ni sa mga transport sectors natin, sa aton nga mga grupo sa transport, plus ang hindi plastado nga layin naton on jeepney modernization, no? Wala maplastar maayo. Nagasala-salaman ang gobyerno, mga katropa, sa mga data makwaon nila. Din ka kita imo checki. Ang recipient ka mga benefactors mo, dres pakulod, pero ang bangko mo sa Quezon City. Meaning to say, mga katropa, may aras ang palpak nga nagluntad sa sistema sang aton distribution sa ayuda sa aton gobyerno. May mga options nga ginahambal. Pero isulihan ta na, ma-commercial kwan ay. Ma'am Luisa Ayuno, dira sa Barangay Kansilian, Morsha, morning sa inyo. Salamat kin sa pagpamati. Dari sa palatuntunan ta mga katropa. Balik kayo ta pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
14: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Hala!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Amo, ini mga katropa, nga we are severely hit by the crisis Middle East, mga katropa nga. Well, on the best, 95% to 98% sa katun ng oil supply, mga katropa, nagaling sa Middle East. Okay? Pinagi sa Strait of Hormuz. So, vulnerable kita sa epektos ni if there's a blockage, no, dira sa Strait of Hormuz, hindi ta makalabay na. No, 20% na epekto. Pero, here's the catch, mga abyan. Ang ining mga oil, mga ginakwa naton, actually, pila man lang guro, if not, kung wala, gid, no? Kita ay gapadala sa ngato niya cargo, magkwa na mga katropasang oil. But we get it from our neighboring nations, ang supply sang oil, dari mga katropa, nga ginaangkat naton, kag ginabakalta. One is, well, may mga kapungsuran like South Korea, no, we get supply from there. Iban pa, Saudi Arabia, nagakwa kita. And all of this, mga katropa, sa currency sa Estados Unidos, ginproseso na ni ng mga oil. So, meaning, ang ining oil, mga katropa, na negosyohan na ni, no, nabutangan na ni siya sa iyang mga presyo, cost niya, production cost niya, ang profit margin niya, ang transportation niya, kag iban pa nga mga tariff, mga taxes, ginabutang dira mga katropa sa presyong irangkata sa ibang mga pungsod sa Pilipinas. No? So, way taga, direkta kwa sa Strait of Hormuz, nagkwa kita, pinagi sa mga negotiations naton sa ibang mga kapungsuran, especially now. Ang aton nga DOE, ang aton nga PNOC, is directly negotiating supply of oil dari sa pungsod Pilipinas para magamit na. But sa nabal naton, because nga kita, why man tayas ang processing plant? Why man tayas ang mga local supply sang oil, mga katropa? We rely our 95% to 98% sang oil supply, mga katropa, sa mga kapungsuran ginakwaan nita. Isa sa mga problema, 98% mga katropa sang oil imports naton, no, well, na distribute niya sa mga kapungsuran nga ginaproseso Manila. Ngayon, amo man ang ginakwa ta sa nabal nato, may amo na sa nga sitwasyon nga ti, may angkat na may mga tariff na may mga inka, may mga profit margin na ang mga kapungsuran, antis nila buyan, no, ang presyo sa petrolyo sa aton pungsod, mga katropa. Primero, kuno on regular normal situation, ang mga oil companies is directing, directly getting their supply from nations nga sila mismo nag-negosyar at the cost nga gusto nga kwaon to nila. Wenta kabalo kung pilang bigyan nila sa aton. But at this point of time, ang aton nga pungsod na nag-negosyar, mga katropa, para sa mga oil companies na aton dres pungsod Pilipinas, mga byan. Isa sa mga rason nga nag-saka pagid. Okay, number one is, wenta kabalo kung ano ang presyo ginman nga ang katad na ito. Kay ti una bes nang diktamen mo sa mga oil companies pungsod Pilipinas, kung pila aprobahan, they have to just justify sang ila cost dito sa DOE naton, aprobahan kag ibaligya sa merkado sang Pilipinas. As to the raw cost, ang profit margin, ang tariff nga ginabayaran sa mga oil producers nato, oil importers nato, mga katropa, ara na da sa presyo sang ano, sang oil. So, well, vulnerable kita in the sense nga ti waya intervention natong gobyernos na din. Sa ilalong sang oil regulation law, mga katropa, ginkakast na ang gahom, mga katropa, sang aton gobyerno para magdikta, magkontrol, no, sang presyo, sang baligyanay, sang oil responsible Pilipinas. Ikadawa, oil cartel, no, ang grabe nga tinaguay sang supply sang oil nga makahimo sang grabe nga demand, mga katropa. plus ang currency, no? Nga ginagamit nga mga katropa ang dollar nga dagdag drop subong, no? 61 mo. Ah, isa ka dolyar mga katropa 61 kontra peso. Pila ka pilo na bla. So gataas ang inflation, gataas ang mga baraklun, no? So ang price mga katropa dere sa pungsod Pilipinas grabe 121st nga peso to. First ka wave bla pagsaka to nga balta mawad antas ang ining mga supply sa pungsod. Agira kulbaan ta nagsala salamat ta. Oh plus since kitaas ang taas ng presyo mga katropa, ati sigurado ang aton transport, food, ang aton electricity, iban pa nga mga presyo o kung basic needs sa tao, matimbuok man. Amuni. And that creates inflation to responsible Pilipinas. April, naka 7.0 kita, mga katropa. Pero sa presyo sa oil, 110%, no? Ang pagsaka, mga katropa, sa presyo sa petrolyo, responsible Pilipinas, ho? Oh? And nabutang na ni sa sitwasyon nga mismo ang aton nga mga kauturan nga nabutang sa middle class nag-ipit naman, naigo naman sa sining inflation, nabudlayan kita sa amon nga sitwasyon mga katropa. Now, amon ang aton nga aplastada the response sa Pilipinas. Nangin vulnerable kita because there's no in place nga mga laws, no? Nga pwede natong dangpan dayon kung ano gidman, kung ano gidman ang epekto sini. For the president, it takes like a week, more than 2 weeks, mga katropa, or more than a week, nga mag-acto nga itong presidente until nag-declare siya sa state of national energy emergency, the response of Pilipinas. Oh, di ginambaldi nga, well, ulihi ang giho, wala ito magamit. Ang gina-option, kaya ang proseso sa gobyerno, pahapos naman lang. Yeah, okay, may ara kita, why kami ginkat namon to justify our acts nga hindi kami maka-intervene sa operations ng oil, but we can impose taxes sa presyo ng oil, no? Amon lang ni ang hugot abis ang gobyerno, sinya whatever taxes you pay dere sa gobyerno, whatever charges you incurred sa presyo ng petrolyo, all of that, all of it will be subject to excise tax. May train, may IVAT, no, iban pa ka mga taxes kaya ginabutang sa presyo ng oil mga katropa. Ang ginahambal, sobra na pulo, labot 16 pesos ang ining mga excise taxes, mga taxes, no, nabutang na napatong sa presyo sa petrolyo. That's why ang parawagan sa mga grupo, sa mga transport sectors, iban nga mga progressive groups, mga katropa, cut down the excise tax nga at least makabulig-bulig sa aton sa presyo sang petrolyo. Para makabulig sa aton sa east down sa prices abi plus impose ang freeze sa mga prices ang ano sa mga basic goods naton nga ginagamit sa aton pumuroy Pilipinon mga katropa, no? Why ta nakita ni the question to sige ti anong pulos to sang state of emergency nga hatag sang aton nga Kongreso kag presidente, Kongreso kag Senado. Wala eh. No? Until now, mga katropa, we're back to square one. Problema naman ta because kaya titaas ang presyo. We are seeing now 90 plus ang litro sang petrolyo sa mga gasoline stations. Amo na ihatag sa atong kabudlayan. I hope na rin mga katropa, no, nga sa panahon sa eleksyon, may ara kita sa mga hugot na di. No, may ara kita sa mga matun-an, no, how this policy works and how our legislator works towards the, well, easing the burden sa aton nga pumuro yung Pilipinhon. Ang problema kag kun mag-okay man pagkabuhi ta, why na sila sustain? Why na sila baklon nga boto? Why na sila hatagan sa ayuda? Why na sa proyekto? Ang proyekto subject na sa public scrutiny because people can tell, people can be a critic sa mga proyekto sa gobyerno if may ara sa mga problema, no? Because ang ilang source, why na naghalin sa ayuda, why na naghalin sa politiko, but sa ilang mga resources na rin mga katro. So that's why sa istorya ka muna, daw hambal tabla, poverty should remain, should stay so that politics can survive. Na ang issues ang dynasty can survive. No? Nga mahulat lang aton nga mga kuturan sa hatag-hatag sa mga sa mga politiko and sa aton gobyerno, mga katropa, bulus-bulus lumalas lang. That's why dakong bulig, dakong factor mga katropa, ang anti-dynasty law nga mapasar to cut down the corruption sa aton gobyerno, mga katropa. Insakto ba kay Arya, second level eh, ang ginahambal di, no? Pagkatapos ang per area ama ko mo ya, kun ako padlagan di, hindi ko kapadlagan pamilya ko, utod ko, asawa ko or ano ko. Pero sa Piakya dito sa ibang lugar ko iti. Well, we'll see, no? Kano ang puturo kabuas ni mga katropa, but well, kita naman ya naghulat-hulat sa ating sa tutuod ng pagbago. Ang pagbago, maling gina sa aton, hindi sa iban ni ga promisa sa aton sang pagbago. Maling na sa aton. Voting the right public officials, no? Free from corruptions, saying no to vote buying, push further for anti-dynasty law, mga katropa, tutuod ng anti-dynasty law, bla? Nga maduso ta. This will ease down the burden sa aton pumuloy prebenhon. Nagkaabkon karon sa kabudlayan tungod sa ining crisis ng pinapakatubang ta. Oras na ton, alas 8:58 na, 20 oras gid na. Buwas naman mga katropa sa aton paratuntunan diri sa Bulsay. Kita na kita. No? Sa ngalan sa aton nga mga men and women, sa aton news department, sa XFM mga katropa, sa aton technical side, katropang Judery Villegano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO, President Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Have a nice this weekend, mga katropa. God bless.
0: Bullseye. XFM 90.3.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Mga katupa,

Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Nakikinig kayo sa Pinoy Classic kasama si Mami J dito lang sa XFM.
1: I do solemnly pledge my love

0: XFM Time, it's now 9:11. Another day sa pag-travel back in time. Kaupo na naman si Mommy G. This is a Sunday and you're listening sa atin yung Sunday Pinoy Classics until 11 in the morning. By the way, sa mga gusto dira yang mag-alert ang ilay nga paminsaron sa Keron as well as ang ilay nga kalawasan because you know naman, it's a lazy Sunday. Gusto nila yung magpahuway-huway and makabawi ano from the 6 days nga nagabaka-baka gid sila sang obra. Well, kinahanglan na kasip na kamos ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang himo sa Yes to Health Incorporated. This will give you an energy para sa bilog nga adlaw. And also, ma-enjoy pa ini ano, while you are sitting in the table. And upod gid ang bilog ng miyembro sang pamilya. Ayan, serve ninyo ang ato niyang Santon Plus Coffee Mix because para ginisa bilog ng family. It has mild taste and natural ingredients. Ilabi na nga ang ginagamit is soybean powder, malunggay. And also ang ato niyang ginakuhaan sang Santon, ang mangosteen. Sala siling na, he was a Yes to Health Incorporated and you can enjoy this because this is available sa mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Generica, Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drug Store. And also, please drop by dira sa my door number 46 Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod because yara dira na hamtang ang ato niyang Yes to Health Wellness Center. So, it's really nice nga mabalikan nato ano, ang mga sinang-una ng mga music or stories sa inyo nga kabuhi. Is it black or white ang may mga memories nga ara sa paminsaron ninyo? Well, let's add color to them by listening sa ato niya nga Sunday OPM Classics or ang Sunday Pinoy Classics. Dere lamang sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si Mommy G.
1: Sariwain, musikang sariling atin. Sunday Pinoy Classics.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister the pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Quickly,
7: sa mga butika.
9: Exciting, bro!
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Kung si Hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko. Ang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyong
14: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Tila!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansya ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagbindo sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa
11: mga
10: butika.
11: Mga katupa, exciting!
8: Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na world.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kagmasadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

XFM time, it's now 9:49. Baka nakalusot si Bobby Gonzalez on my playlist. But then anyway, at liba, nakapa-dance-dance ka mo dera. May mga mo man nga klase sa music, ah. Sa Senad to. Dili sa ato niya sa Pilipinas. In fact, kaupod niya man, no, nga nagapalingaw sa aton ang songs like Ilani Yoyo Villamin, no? Nadumduman ninyo ang song para kay Magellan. Nan, mga mo na sila. But then anyway, still considered as a classic. And ari ay may dugang lang ako, no? News lang para or weather update lang because ang iban sa aton wala nakabalo nga nakasulod na gali si Luis, no? Diri sa aton niya sa Philippine Area of Responsibility. So Tropical Depression Luis ang yara na sa may Camarines Norte nga kung sa diin may kabaskugon ini isang hangin nga nagalambot sa 55 kilometers per hour malapit sa tunga kag may pabadlos nga nagalambot gid sa 70 kilometers per hour. Ini ang nagapadulong, no, or naga yes, padulong sa west southwest ward. Mahinay ini. Apag the good news is ma-recurve ini siya. So but sinungon, hindi siya makaigo sa landmass diri sa ato niya sa Pilipinas for the coming days. Although ang tropical depression ni Luis ang makatugagid sa mga pagtupa-tupa sang ulan and gusty winds dito ya sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur and Catanduanes. Apang diri sa ato niya sa Negros Island region ang ma-experiensyahan naton for today is due to localized thunderstorms nga may ara sang partly cloudy to cloudy skies and isolated rain showers naman na magatupa sa pila ka bahin sang ato niya yang Negros Island region and of course no may ara man sang thunderstorms. But when you say gani localized thunderstorms because there are at times no may ara sang pag ano bala pagtupa sang madamol-damol nga ulan, so posible sa gihapon ang flash floods or landslides during severe thunderstorms. Okay, so I'll be with you until 11 pa, so you still have an hour para sa ato niya yung pag-request and I'm waiting for you just like Junjun or June Squared naka-message kids sa ato. You can also contact me gali ha sa Facebook page sang XFM Bacolod, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. There, message me your request, your greetings, and then I'll play for you and also greet you on air. And still, you're with Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod, and it's time para sa atin yung Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
4: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing. May Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas sa manamit game.
8: May free collagen.
7: Ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga a. Mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefit. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: XFM. Santo Gold
1: Live Testimony. Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pwede siya ako sa Sister Pain. Nasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa
11: mga
10: butika.
11: Mga katupa, exciting.
8: Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Bili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sampon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
10: Mabibili sa mga butika.
13: A quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sampon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sampon Plus Herbal Oil.
16: Kumaan ka rin sa Sentro.
17: Come sa Bullseye.
18: Depart.

0: Mommy G. Mommy G.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Coffee Mix.
1: Kape na?
0: Gamot pa?
1: Mabibili sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise?
1: Check. Vision X Plus?
2: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Na XFM kidhaw.
11: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
10: Na XFM kid.
12: Eh, nami ang music ah.
13: Wala isang konkretong
14: sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka X. Simply,
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gidhaw.
15: Timo!
14: XFM 103.9.
16: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

56 on the clock. Para maiwasan na ikaw ay mabola, ilabi na sa mga scams, dapat mabasa gid sang maayo. Kag para nga mabasahan mo ina, dapat clear ang imo yung mata. So, why don't you take ang ato niyang Vision X Plus? Ang Vision X Plus ay makabulig in suporta sa healthy vision for your daily study routine. Inagi mo sa Yes to Health Incorporated and agi ka mudira sa Maya Yes to Health Wellness Center sa Maya Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod, kay may ara gidira sa Vision X Plus. It's time for me to go and magbalik ako by 12:30 because later I will play your classic rewinds, mga foreign hits from the way, from the yesteryears ang ato niya nga i-play para sa inyo. So, keep me company. No, I'm sorry, that's wrong. I'll keep you company from 12:30 until 2 p.m. This is XFM Bacolod.

0: Mix FM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: Sa XFM Cebu.
2: XFM Bacolod.
3: Sa XFM.
0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Supple Plus Gold.
5: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Sister Pain.
16: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
19: Exciting!
20: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
21: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
22: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
23: Nga, XFM, kid, how?
24: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
23: Nga, XFM, kid.
24: Inami ang music, ah.
22: Wala sang konkretong mga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
23: may how kita pa.
22: Enjoy lang.
23: Nga, XFM, gid how?
25: Timo!
0: XFM 103.9.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Daw kadasig lang maglipas ang inadlaw daw sang kasanol lang kita. Nag-Lunes, dugay-dugay Lunes na naman. Sang kasanol lang nag-Biyernes, dugay-dugay Biyernes na naman. Pero gusto lang naton sininga pamangkuton kamo. Kamusta ang inyo sininga pamatyagan? Kamusta ang inyo sininga ikayong lawas? Ang pinaka-importante sa tanan, madasig man ang paglipas ang panahon. Kuntani, mahinay lang ang paglipas ang aton sininga ikayong lawas. Di tagid man manigar, nigid man kita dari magbato si babaw sang kalibutan. Ang importante sa ninga kung mapalawig-lawig tamalang ato sa ninga kabuhi nga hindi. Ina, mga habyan, mahimo ta.

0: ikaw ang lawas. Hindi ka mo maghuya-huya ay ipamangkot ina pinagi sa pagpadala sa aton sa mga text messages sa text hotline 0950975697 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa aton sa ring programa via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa aton sa ring pagparagad para magaubay sa aton kay maghatag sa dugang sa ring mga ideya kung anong mga nagakadapat na ito sa himuon para nga madampigan tangi kayong lawas, nga hindi kita magmasakit sa malala. Ano mga nagakadapat na ito sa nga buhaton, kagsandigman sa inyo sa nga nabatsyagan. Kung mga balatian, ano mga pagkaon nga dapat na ito limitahan. Hindi man kita kahambal, hindi ginpagkanon. Kaya ti nahibaluan tang iban niya, ti mano na lang ako sila nga kaya mula na masarangan namon. Pero i-temper nyo lang kung hindi nyo gid malikawan. Maghambal kita ma-temper, hagan-hagana lang, be. Sa to sering nga pagparaga, dupod ta to sering nga certified natural path practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa to sering programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Kag-upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Yari naman kita. Yari naman kami nagapanumbalik ni Sir Josil sa paghatag sa inyo. Sampila sini ka mga padayon nga pagtukib, ano? Detalye sa may angot sini sa ikaing lawas, mga health info. Gusto sini nga pag-edukar kung anong nagakaigo sa aton sa ring ikaayong lawas. Kag siyempre, padayon naton nga pagtukib sang sikreto sang mga tanom. Kag mga natural nga metodo sa pagpabakod sa aton lawas that as much as possible hindi kita maglabot sa punto nga nagabulong kita sa balatian, nagamaintain kita sa aton sa mga ginabatya. Kung ikinamaintain na ton ang maayong panglawas, pinaagi sa pag-nurture, pinaagi sa pagtinguha nga ma-maintain na ton ang aton sa ring obligasyon, husto nga tulog, husto nga pagkaon, nutrisyon, kagpag ehersisyo.
0: Amo ni pinaka-importante sa tanan, ha? Kay kung mag-abot na ganing tiyempo nga nagamasakit na kita, why man kita nag-uyang sang tiyempo para magbakal sa mga pagka, sang mga bulong? Ang bulong, sa adlaw-adlaw tanga maintenance, ang iban sini ginatos kag linibo, why is it nga sa subong pa lang, ang instead ka iprepara na to niya, basi magmasakit ako, amoning ako niya gastuhon, taguon ko anay ini, ibangko ko anay ini, sa may mga klukwarta, ibakal nyo abis sa mga supplements nga makahatag sang dugang sini nga, matawag na ton ayuda bala, o susubong ayuda ha, ayuda sa aton lawas in terms sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag ang iban sini nga makabaton, ginman sang ayuda, abis instead nga ginagasto nyo sa daw, hindi paborable sa lawas. Tutok abis ako na makapaayo sa aton sir nga ikayong lawas.
0: Diri kita sa mga pagkaon bala kag utanon, prutas man da or kararuton nga dako ang makuha nato sir nga benepisyo. Indi tanan nga mga pagkaon nga available dapat nga pasudlon ta all at the same time. Sa isa lang bala ka kalanaan kundi samat-amat. Pero kinahanglan kay balo kita magpreparar kung paano naton ma-maximize ang mga nutrients na makuha ta sa mga ginakaon ta kay kung kaisa mambal kita, healthy living matuod. Pero may gakaon sang utan. Pero ang pagluto, lata naman. So kung lata ang pagluto naton or overcook, buta balo sinang iba niya mga nutrients na naglalayas. Number one niya madula sinadera, vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi pa kita pala kaon, huwag maalam, Sir Josil, sa pagkuha sang vitamin C halin sa mga sources nga masulod sa aton sa ring lawas. Di pa ano, kung lata, pero may aton sa ginakaon.
0: Lata man ang lawas ta.
1: Di mayo lang tani sa mga maalam yung Sir Josil na nakatukib na nga sa pagtumar sa isang sunthone vitamin C adlaw-adlaw, kundi sila makakaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon yung may vitamin C, kung mamiss sabi nila, tiara ang padayo ng supply adlaw-adlaw.
0: Oo. So, kinanglanon, ginaton, ang vitamin C, maselan. Okay. In short, si ni Dok Leo, no? Maselan.
1: Sensitibo.
0: Oo. Labi na gid sa init, ha? Ining mga pinabukalan, ining linunod sa utantang, hambal niya pahumok-humok kasi kaya daw hindi ko kadulot how.
1: Sa sige nga pahumok-humok, Sir Josil, nalata.
0: Tiyang vitamin C siguro, ito nas bintana, wag hambal, goodbye.
1: Di mayo lang kung kabalo ka, Sir Josil, magkuha sa ibang niya source.
0: Oh.
1: Di ba, tiyaf ko na mo lang na imo sa nagkinasaligan. So good thing nga sa mga butika, mga parmasya nga malapit sa atan sa mga tagpalamati, makabakal kag readily available gid ang Sunthone Vitamin C.
0: Oh, manami sa Sunthone

0: vitamin C kay alkaline based. Magkambalkit ang alkaline based. Ining friendly sa ato sining stomach. Hindi magsulab ang ato sining tiyan, ato sining sulok-sulok. Bisan pa nga makaon naton before meal. Antes kita magkaon, hindi magsulab. Kaya ti ang kalabanan, ining plain ba lang tawag nato sining ascorbic acid. Kunway kapag pamahaw, kagtistingin niyo bala inom bala, mawiit kag malubid ka mo sang sakit sang tiyan, hindi gani, ga sako tigab mo, kay hambal ka, nagasudo kag nagasulab ang akong sulok-sulok.
1: Common na lang, Sir Josel, sa may mga ginabatsak na gadaan sila sa ring tiyan bala.
0: May mga GERD, no?
1: Correct.
0: Mm-hmm. So, ti subong, ano naman ang ato sa ring pagadiskusyonan, Abiko National Flower na ito ni Nidok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Daw amuningin sa parsa nagligad sang Senado bala sang discuss nga mahimo siyang national flower.
1: Yan hingagaw nila ilis?
0: Oo, hingagaw nila ilis. And actually, it is pride sa Luasay. Pride ini sang Panay Island, kagsang Negros, Ilonggo-speaking areas.
1: Mm-hmm.
0: Because mag-discuss kita sang ginapabugal ta sini nga ilang-ilang flower.
1: Correct, Sir Josel. Ilang-ilang flower halin sa kahoy o kun puno sini sang ilang-ilang.
0: So ang ilang-ilang actually subong malaka na actually kun pangitaon mo medyo in some areas nga damo pa kita sang tawag na to sini virgin forest or hindi gani ang mga nagasagod kagin sa good gid bala parang hindi madula ang similya sang ilang-ilang may ara pa pero sa mga urban areas pareho sabi sa siyudad sa mga town proper away ka na sang kuhaan sinisang ilang-ilang flower pero kung may ara gid man sa inyo bo i-treasure nyo gid Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Tungod nga tuman siya mapuslan ano ining ilang-ilang actually ang iya sa rin kahoy mismo, ang bark niya, ang dahon niya. Pero ang atuntunan sa subong edisyon, ang iya sa rin bulak, Sir Josel.
0: Ilang-ilang. Ang bulak niya, ha? Hindi para pang dekorar nyo. For example, may mga affair. Ang ibang sini, ginakuha ang bulak pagkatapos ginapung-pung-pung-pung.
1: Mm-hmm.
0: Pero hibaloon ta, kaysa bulak ya gali sina, may nutrition or nutritional value. In short, sini, may ara kita makuha sini ng mga nutrients o kon sustansya para sa lawas. But if we speak about this flower, ya ilang-ilang, Abi Dok Leo, basi may ara sa inyo da, ha? Sino may ara sa inyo da sang ilang-ilang or malapit ka mo nga sa lugar nga may nagatubo nga ilang-ilang. Three, ha? Ang bulak yun, sino yung treasure nyo. Pati yung bark yun, actually, kung kay balo lang ka mo magpreparar. Pero dire kita sa content niya, Abi, sino yung Dok Leo. Anong makuha natun sa ilang-ilang flower, Dok Leo?
1: Pero doon na kamuno si katropang Alex or Josel dari sa Haro somewhere dari may ara pa kuno sang kwan eh sang,
0: may nagapamuhi pa
1: sang puno sang ilang-ilang eh
0: basi wala lang kita ya kakilala kagway lang makilalaan bala Dok Leo
1: basi ibang to doon kakilala no
0: oo
1: sang ilang-ilang ini nga kahoy nga ilang-ilang pero balaan ni sa Sir Josel katika humot saya sa ni once nga siya sa ni ang magpamulak makuan gina ton mahaklo gina ton ang kahumot sa katuyom sa nga kahumot na.
0: Daw kahumot sang Ilongga, Dok Leo.
1: Ilongga nga gwapa.
0: Oo.
1: Ari kita sa nutritional profile niya, Sir Josel, fresh, kag ang dried nga ilang-ilang, may ara ini sila sa ginatawag flavonoids, may polyphenols, tannins, natural aromatic compounds, trace minerals. Kag hindi kasubong sang green tea or black tea, ang ilang-ilang, Sir Josel, kung himuon ni sang tea, ay niya sing caffeine. Very few ang sa nga calories kagwaay ni siya sang sugar unless kung butangan mo iya sang pampatamis kag ang pleasant aroma sa ni nagahalin siya sa nga natural compounds kasubong sang linalool kasubong sang benzyl acetate kasubong sang benzyl benzoate kag iban pagid Sir Josel nga mga compounds sa ni nga ini sila better studied sa mga essential oils. Tamo may mga essential oils kita Sir Josel nga halin sini sa ilang-ilang.
0: Namal nila nga from ilang-ilang oil extract.
1: Correct Sir Josel or flower.
0: Uh-oh.
1: Nga ginagamit sa aroma therapy.
0: Kung magambal kita nga aroma therapy. Buta mo si Doc Leo, nagpa-relax somehow sa natin man sining alawas, ano?
1: Correct, Sir Josil. Masimhutan wala na ton.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ba si sa pagtuon, ang pagsimhot, Sir Josil, sang relaxing sa ng mga scent, like halin sa sa mga tanom, kasubong sang ilang-ilang abi, flower, mas dasig pag ganing yan sining efekto sa pagpa-relax kumpara mo sa magtumarka sang bulong sa ninyo nakakapsula or nakatableta.
0: Oo. Kiti kung magambal kita processing yan direta sa proseso. Kung magsimhot gani kita sang mahumot sini kag relaxing scent, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa utok na tunonan agad diretso eh.
1: Correct, Sir Josel.
0: Kag ginaman duan yang the rest of our body, i-enjoy mo kay mahamutran.
1: Tamo kilala taga ni Sir Josel nagambal din nga siya. Once gani Doc nga bagong panibin, Mrs. Ko.
0: Uh-huh.
1: Tapos gamit niya Santon Plus Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
1: Asya ka nami sa bala niyo na ako na nung sunod yung kwan nga plastada. Sanya, bisan hindi ko nagamitan, turbodok mo. Kaya yung scent, Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: By the way, kung nalibawa, gani, ang isa gali ka mayor, Sir Josil, nga nag-stimulate sa isa ka tao. Pag-abot sa nisa, ginatawag urge.
0: Mm.
1: Pag-abot sa nisa aktibidad, sabi sa mag-asawa, ang yasa nga brain eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa yasa nga panimahuan, sa yasa nga mahaklo. Kung kaaya-aya man, Sir Josil, ganahan man siya.
0: Amo rin nga sa masami, boys and girls, labi na gina mga younger ones. Ang nagapa-impress, ang gusto iya magpa-impress, aba, Doc Leo, mga singles, and even married, ha? And even couples nang nag-up the nine, ha? Number one, sining nga ginapangita, gid sang partner, ang scent mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bisa nagapiyong sa mga hambal nga, siling niya daw ginapangita kong imo nga sento sang nagligad. Siling niya, ano tong ginpamanyos mo man?
1: Mm-hmm.
0: So, matandaan sa nga to siling niya utok, nga to siling niya memory. Somehow, ang scent also, amo nang nagapaaraw sa aton,
1: correct.
0: Sa aton curiosity, sa aton urge.
1: Mm-hmm. Nagapukaw sa nagakatulog nga balatyagon.
0: Pero sa mga health benefits, sabi Doc Leo, ang hambal na itong kagayina, basta gani, nami ang scent, ha? Sa ito, sining nga panimahuan, Doc Leo, it helps our body relax, Doc Leo.
1: Number one, Sir Josil, nagabulig sa aton pamparelax. Wala depende sa panimahuan na itong, Sir Josil, kung sa mahaklo na itong.
0: Kung sabagay, sinonimo na namian nga baho, pero may mo ginahaklo, Doc Leo.
1: Panimaho ko na karoon sa kapangalis nga, karoon nga ilok kay may, ano pagtawag sa ni Sir Josil, may power.
0: May angsod.
1: Tapos gamitin nyo ba Santon Plus Herbal Soap, abe?
0: Uh-huh.
1: Kay may antibacterial property. Nakibacteria mo lang ni Sir Josil eh.
0: Mm.
1: Nga kung mag-mix sa balas, kung balason ka, magkita ay ganyan sila, nagpangalis nga mo sa nga baho.
0: Uh-huh.
1: Di mabuligan din nga matap na ya kung gagamit ka sa Santon Plus Herbal Soap. Pero, area, scent nga nagpa-relax, Sir Josil, kay kanami sa niya sa niya, kahumot floral, ang floral aroma niya sa niya. Kaya mix Sir Josil eh. Daw kahumot sa niya sa ngasmin, sang bulak ngasmin.
0: Mm.
1: Daw kahumot mo sa luto ng saging, hindi overripe pa. Kundi mix ba lang kahumot, Sir Josil, ang floral aroma sa niya ginatawaga ilang-ilang, nagabulig reduce ang feelings of stress, promotes calmness, help the body unwind, improve emotional well-being. Kaga mga researcher nagapati, Sir Josil, nga ang paghaklo sa ngayasaling aroma mahimong ang maka-influensya sa nervous system by lowering sympathetic activity or fight or flight activity and increasing parasympathetic activity or rest and digest activity.
0: I see. So, generally, nagaparelax sa ito sa niya kondisyon. Manami galiini ang mga daw ma-develop na ba lang natawag na ito sa panic attack anxiety, Doc Leo. Hindi pagid man nalalang lala sila kung may depression ka na. So dapat nga mga buhi gali sila, Doc Leo, sa lugar sining manami ang scent, Doc Leo. It could help them relax.
1: Actually, may mga kwa na, Sir Josil. Tama na, no? May mga ginatawag naturopathic center, gani, ano? Mga no. Wellness center na ginabutang gani nila, Sir Josil, sa halos uma.
0: Mm-hmm.
1: Ara dela ang kabulakan, ara dela ang mga tanom, mga kahoy. Maayo gid Sir Josel sa mga tao nga tuman ka stress, may depression, hana ba lang may mga panic attack, anxiety, kay paborable gid sa ila ang dupoy-dupoy sang hangin, ang ginaimit sila ng pagpakamaayo sa mga kahoy kagabulakan, ang hunis ang kapispisan, Sir Josil, makabulig pa relax. Kag siyempre, lakip na ang aromatherapy nga isa sa ni diri amo Sir Josil ang paghaklo sini sang gidatawaga floral aroma sang gidatawaga bulak sang ilang-ilang. Pero nga, itong ginaistoryahan sa Sir Josila, ang paghaklo sa ni, siyempre, more nga gina-encourage or more nga ginagamit sa ni is sa oil,
0: oh,
1: in oil form. Pero ang aton, sinidari nga bagatunan subong kung paano na ton ma-extract or mapasulod sa aton sa nga lawas. Kasi kung oil, Sir Josila, haklo lang mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton subong tea, ang aton subong ang paghihimoon.
0: Ilang-ilang flower in tea form.
1: Correct.
0: Okay. So if that's the case, Doc Leo, kung ang iyang scent abi makaparelax sa aton, that could enhance man better sleep eh. Kaya nami manimo sining pagtulog, Doc Leo. Ang tea form sang ilang-ilang flower makapanami man sa ato sining pagtulog, Doc Leo.
1: Makabulig, Sir Josil, pero direkta na sa pagrelax. Kadamo sang nagareklamo sa aton nga ang problema nila, Sir Josil, is tulog.
0: Mm-hmm.
1: At likong padalaman gid naton, kung gusto kita nga magnami ang aton sa nga tulog, hindi kita mag-workout nga pag-abot sa hapon, dira lang kita magsugod sa aton pag-prepare para sa pagpanami sa pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang pagpanami sa tulog, nagasugod pa lang sa aton sa nga pagbugtaw sa aga. Kung paano naton ginapasunod ang aton sa mga ginaubra. Ang isa sa makabulig pampanami sa aton pagtulog pagkaaga, guha ka sa sanag, kag magpasila ka sa adlaw. Mm-hmm. Ginaprepararar mong imo kagalingon pag-abot sa gabi. Kag ang pagpamanyos, Blaser Josel, sang Sunthorn Plus Herbal Oil, relaxing man ni siya eh.
0: Oo.
1: Nagabulig pang pa-relax. That's why gina-encourage yun natin sa mga budlay magtulog kung kaisa magpamanyos sila sang Sunthorn Herbal Oil.
0: Mm.
1: Nagabulig pa-relax. Kaya balan mo kung kulang tulog mo, bawa dira na nagaduging, Sir Josel. Nagapalamuypoy.
0: Oo.
1: Nagapalamaol imo kalawasan.
0: Sakit mo ulo.
1: Correct, Sir Josel. Di mabuligan pag hindi na magluwas na nagpa-relax ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Mabuligan pag hindi mga palamaol kag palamoypoy kag sakit sang ulo.
0: Mm.
1: Alay kag sakit mo sa ningatang kugo. Nga nagaresulta sa manami sa ninga pagtulog. Ang muning sunod nga beneficyo sang ginatawag bulak sang ilang-ilang. Kung nagiinom kita sang tea sang ilang-ilang before bedtime, nagabulig si Sir Josel nga nagapakalma sa aton tungod sa yasa nga aroma kag ini siya tungod nga naturally caffeine free kag tea. Siyempre, Sir Josel, ang maalabaab nga tubi bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig man na pa-relax sa aton. Tikasubong sa pag-inom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea bala kung nalibaw waay sing ilang-ilang abe.
0: Oh.
1: Pwede ka kainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea. That's why gina-encourage ni naton sa ni o sa nagpinamangkot sa aton. Kag madamo na nakatry nga problema nila, Sir Josel, tulog.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila makatulog maayo. Abisin ko, try nyo be. Magluwas ka pa manyos ka mo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Isa katasa sa niya nga Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime.
0: Oo.
1: Makabulig pang panami sa aton pagtulog.
0: Makarelax ang imong sining lawas kag paminsaron, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya isa man ka kausa o kung may labot o nga hindi kita makatulog sa maayo, ni Bla Sir Josel nga was kondisyon na ton tiyan, gadi naguok. Daw gabutod aton sininga tiyan. Nagahilab. Daw ginagutom kitang way makitagana sinin magkaon. Pero worse pag inyong himuon sa isang katao, Sir Josel, nga hindi makatulog, ang sige panginaon sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi gindi na makabulig. Ha? Kundi makabulig, mas makabulig pag gani kung nag-inom ka sinisang ilang-ilang flower tea.
0: Oo.
1: Pero kung wala, gani, kung hindi man available, so may mabakal, Sir Josel, sa market ha. Pero kung di available, tiara o. Ang aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede na ton masali, halimbawa, pampanami man sa aton sa ringa tulog, sa punto yung ginakondisyon niya ang aton sa ringa tiyan.
0: So kung wala ka mo sang ilang-ilang flower, nga pwede ninyo mahimo nga tea. In short, sinituduan namon ka mo karoon ni Doc Leo kung paano ipreparar. Either ang paglaga, blatawag na ito, or pagpabukal, pwede ka mo kainom liu o botamalo sa nikon wala sang ilang-ilang flower ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea.
1: Correct, Sir Josel.
0: Oh.
1: May nag-message na nidari sa aton sa Pangasinando ka damo na sa Leyte may araman sina.
0: Mm.
1: Siguro dari sa Iloilo ah. May ari may nakita na si katropang Alex Cantuan naman bla.
0: Oo. Oh. Ang iban siya ni way kakilala siguro labi na ginamang younger generations sa Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kita gani daw na una sa aboy-aboy daw basic kon may nakitaan man kita galing way pagpamulak mahambal nga ano ni nga klasik kakahoy man pero kon mamulak Makilala mo na.
1: Mas iban lang mas lang. Bibi tap son tani kay mo antay no gatong ni.
0: Basi bala ko nadala sa uling balao. Pero may antioxidant man, rich in antioxidants. In short, if we speak about antioxidants, isa diri sang pinaka popular nga sources gid naton nga available nga fruit or fruits nga rich in antioxidant actually. Ara da ang mangustin mo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Oo. Pero kung may ilang-ilang flower ka mo, pwede nyo mahimo nga tea para nga maka-harvest ang lawas na sang antioxidant properties siya, Dog Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Ano bala ka-importante ining antioxidant? Ining antioxidant nagabulig para man-neutralize ining mga free radicals, Sir Jocil. Ano ginahimo sang free radicals? Nagadamage ang aton sa ninga cellula. Tiyan mo nga nagadamo aton sa ninga balatian, Sir Jocil. Amo na kong kaisa, nga ginabato na lang sang kalabanan, nga ang mga ginabatsyag nila samtang nagaidad, dala sang ila sa ninga pagtigulang. Pero actually, tungod ina sa ginatawag timprano nga damage sini sang free radicals, tungod niya gin-damage sa sining aton, sining cellula over time, kaway naton maagapan, Sir Jocil. Hindi kita nangin conscious, hindi kita nangin na ginatawag purposeful nga kung ano bala ang madalom naton sining himo, ano kung mga simple nga buluhaton adlaw-adlaw nga nagahalong sa aton sining cellula. Kay kung kargado kita, Sir Jocil, sa antioxidant, malikawan ang madasing nga pagka-damage sang cells nga nagaresulta sa health healthy aging.
0: No.
1: Butong balon sa ni samtang nagaedad kita, ni butong balon nga nagalala ang rayuma, ni butong balon nga nagamantiner lang kita sang loom sang mga maintenance medication tungod sa diabetes, tungod sa hypertension, kag iban pagid niya problema, Sir Jocil. Tungod niya healthy ang aton sa ringa, ginatawag pag-edad. Kag hindi kita nagadepende sa iban tungod damo na kita ginabatyag, Sir Jocil. Kaya pa sang kaugalingon, bisan sa isentana, sitentana, utsentana, independent niya po, Sir Jocil.
0: No.
1: Amo na butong balon sang healthy aging. Normal immune function kung may ara kita sang antioxidant. Butong balon, balance nga aton sa immune system, Sir Jocil. Waay nagaluya, kagwaay man nag-overreact. Kagwaayon, waay niya ginaunay ang aton sa kakugalingon. And then cellular health, amo ni bala kung paano nga aton sa cellula nag-work, nag-survive, pag na-maintain ang aton sa body's overall health. Amo ni butong balon, Sir Jocil, kung may nagkaigo kita sa antioxidant, nagapabilin kita, in short, nagapabilin kita, Sir Jocil, nga huben sa piyak nga kita sa ang panayon nag-edad.
0: Amo ning hambal nila. Siya ti, Dok Kamal, am naman ka-edad mo nga, Dok, kahubin pa si Moya Tanawon.
1: Mm-hmm.
0: May ara naman nga ginapamangkot gani, nga bata pa, sila nga, ano ni, kung magbakal ka, may discount o kung wala. Mm-hmm. Butang malos yan, ano ka, senior citizen, ha?
1: May ara, sana ko na, Sir Jocil, nga, bataon pa? Bataon pang itsura, pero kagin pamangkot, bala ko nanong yan sa nga lifestyle, ti healthy lifestyle gani.
0: Mm-hmm.
1: May ara man, Sir Jocil, nga, bataon pa man, pero kargado sa bisyo bala. Galit ang iya sininga tuyo, tindi na sa gusto magtigulang mo.
0: Mm-hmm.
1: Kundi nagpagusto sa isang bisyo bala, Sir Jocil. Which is, kung gusto kita sa ganitong healthy aging, dapat kargado kita, kagbastante kita sa antioxidant. Ang pag-inom, Sir Jocil, sa ngatong sininga Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Sunthone Vitamin C, nagabulig ina para nga mahalungan ng ngatong sininga cellula, mahalungan ng ngatong sininga mitochondria, para nagpabiling kita, Sir Jocil, nga energetic, youthful, full bisan pa nagaedad kita. Kag bisan pa ultimo sa pag-inom naton sang coffee, Sir Jocil, arang aton sa Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Oo.
1: Specifically may glutathione and collagen. Amo ning gusto sang kalabanan, Sir Jocil, nga nagaedad mo?
0: May mga enhancements kita ang ginahimo is because gaamat-amat man deplete ang aton sa mga sources sang mga nutrients nga ini bangod man sang limitado nga supply sang inakaunta sa mga nutrients and nutritious nutritious foods sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kagari pagida, isa pagid sa aton binagbinagon, ang mga tanom subong, ang mga prutas, ang mga utanon subong, depende, Sir Jocil, ang nutrients sa iya sa nga duta ang gintamnan.
0: Mm-hmm.
1: May mga duta bala nga hindi na masyado fertile, Sir Jocil.
0: Di may enhancement bang ginahimo, ginaabunuhan, pero hindi iya kay organic ang abuno, commercial na.
1: Correct, Sir Jocil. That's why may mga laboratorio, Sir Jocil, yung nagahimo sini sa mga ginatawag suplemento, nga nagatanom kung may farm sila, nga ilag diya. Para may ensure nila nga ang ginatawag nutritional value sa mga sangkap nga ila sa ginagamit, ara, Sir Jocil.
0: Okay, kung may ilang-ilang flower ka mo dara, mas maayo himuon nyo na tea. Again ha, makabulig ina sa protection sa ato si mga body cells para hindi magkalamatay, para hindi ito magkalaguba sa sulod. Pero kung wala ka mo sang ilang-ilang flower, ang pamangkot, ti ano na lang himuon namon, ara ng Santhon Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Mangin sources ninyo ina sang antioxidants, bangod sang presence siya sang mangustin number 1 gidara, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati ang mangustin nga dan may anti-inflammatory property, Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Kalabanan, tagmadamo sa balatian, so ban, Sir Josil, ginaangot sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Halin sa simple nga mapatsagan tubtob sa malala kag makamamatay nga balatian, may angot, Sir Josil, sa chronic inflammation. So dapat may antioxidant kita kag may anti-inflammatory kita sa aton sa limaginakaon, ukon mga suplemento hindi man aton mahalin o kung makuha sa aton ginakaon, suplemento. Kasubon sa pag-inom sa nisang Santhon Gold Capsule, may mangustin nga may anti-inflammatory, updan pa, Sir Josil, sang iban pagid nga mga masustansya nga utanon nga sangkap dira.
0: May isa dali ka nag-message sa aton, Dok Leo, siya tika dadlaw siya lang, halos tunga siya sa kilo nga mangustin siya ginaurab ko.
1: Okay man, kung nag-urab kaya sang mangustin, nagmanamit ni Sir Josil eh.
0: Oh.
1: Ang unod sa nisang mangustin. Pero kung gusto mang Santhones, ura ba pati panit, abe? Kuha lang ha, medyo langas-langas lang ang session nga ito na. Ang pinakapunto na ito, Andrea, amot na ito ng balon, balan mo ang Santhones, ara sinisarain to kung sa panit sinisang mangustin.
0: Sa tunga, sa iya, pinakagwa sininga panit.
1: Shell.
0: Kag sa iya sininga unod.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa aton pa bala, ang guwa ay sinidaw kulamog.
1: Ang ma-upload nga parte, bala, Sir Josil.
0: Oo. Ang problema sinituod man, sa prangka, natistingan ko na ni Hatag ang panit sa kanding, hindi ka, hindi ka sasa, gani ka, hindi ka uyon eh.
1: Munahambal si kilala ko, Sir Josil, kung makapamuyayaw pang kanding, abot na lang.
0: So, that's it ha. Sa antioxidants siya, that protects sa ito si rin nga body cells, agud to hindi, dali magkalamatay. Nga madasig yung turnover o kung pagkalamatay sa ito mga body cells equals madasig sining aging o kung pag-edad.
1: Correct, Sir Josil. Kag manotice na ito, kadamo na subong sa mga pamatanon, Sir Josil, nga balati anon. Mm. Ang mga balatian sang una nga nagasugod pa lang 50, 60, subong, Sir Josil, manotaran na naton sa mga nag-edad 20 plus, late 30s, early 40s ng mga pangyadaran.
0: Abi ko gani kon ang mga pamatanon subong way na nagatigulang, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Yambal nila ti bata pa way doon. Hindi nyo paghulata ha. Kaya mag-set in ang damo-damo ang ginabatsyag sa lawas nyo. Kaya nga, kamo gihapon ng maantos. Kita gihapon ng maantos.
1: Correct, Sir Justin.
0: So, kuain nyo ni Gia. Basi balakon may ara sa inyo, dira. Sang ilang-ilang flower, pwede nyo na magamit. Himuon nyo tea. Pero, as a matter of advice, para nga hindi na kamubudlayan, pwede gid niya mag-stack ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ulay hunan nyo na lang ang Santhon Vitamin C kay kinanglanon man ina sa ato sining lawas. Now, sa problema iya sa ato sining blood pressure, kiti madamo sa ato na Bidok Leo nag-suffer sa kinatawag na ato sining mataas ang BP o kung may high blood, Dok Leo. Makabulig man ang ilang-ilang flower tea?
1: Makabulig, Sir Josil, ano? In fact, ambot lang, no, Sir Josil, kung mamangkot kita sa aton mga tagpalamati. Abi, pila sa inyo, dira sa inyo panimalay nga may family member kamo sining waising hypertension.
0: Mm-hmm.
1: I don't know. Pero maswerte kamo kung may ara, ha? Ara, ya, hypertension nga nabalaan, gid nga wala.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa sa waay mabalaan kay waay man nagapa-check.
0: Oo.
1: O kung waay mag-monitor ang blood pressure, Sir Josil, ano? Ang ginatawag bulak sini sang ilang-ilang makabulig suporta sa healthy blood pressure. Pero sini ka mga pagtuon sa ilang-ilang flower, ang iyan sini nga aroma nagapakita nga makabulig, Sir Josil, temporarily lower heart rate and blood pressure by promoting relaxation. Hindi magin, Sir Josil, siling permanente mapanubo ng emotion ng blood pressure. At least from time on nagataas sa kapanaog malaling blood pressure na to na, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero do sa ano bala kadako, Sir Josil, nga pagpakamaayong bisan temporaryo mapalower niya ang heart rate kag blood pressure. Kaya nga man, sino nakapakot? Basi pagtimbuok sa imong blood pressure, dito maglupok ugat mo.
0: Oo.
1: O, tingin di ka isa lang. Or, dugay na pero ayaw mo ma-monitor, amo ganin man sila yung iban. Sila, ano nag-istoryahan na? Kami sa ni kag-ina?
0: Mm-hmm.
1: Why na sa gali ya? Tungod ang hypertension is a silent killer. hindi na ito nabalaan kayo sa early gani, why pa sa sing symptoms, Sir Josil eh. Ang iban sila nagabatsag naman sa mga sintomas, nag-inom na sa ginatawag bulong sini. Pero why mangyapon kayo sa Sir Josil sa pagtalupangod sa ilang sininga lifestyle kung anong mahimo nila bala na mabulig, hindi pag-isalig sa maintenance medication, Sir Josil.
0: So kung namang sigisigi nga pag-inom sa ilang-ilang flower tea, linaga bala nga bulak sang ilang-ilang. Kung sa mga eskwilahan pa sini, ginahimo iya sini nang normal bala.
1: Mm-hmm.
0: 7 o'clock in the morning ma flag racing. Pero dapat pag 5 p.m. may flag retreat. Hindi
1: mm-hmm.
0: nga erase mo ang flag pagkatapos pabayan lang na hasta nga madunot.
1: Yeah, problema.
0: Problema. So amo na ang ginahimo iya sa ato sini nga BP. Hindi ta mapunggan nga may mga activities kita nagapa-shoot up sa aton blood pressure.
1: Correct.
0: Pero ginabuligan niya na nga manormalize nga pagkatapos sa shoot up makarelax ka, manaog ang BP mo, hindi to magpabili na lang sa babaw.
1: Correct, Sir Josil.
0: Eh, hindi na lang high blood kang high blood ya permi.
1: Na lain pagid sana kun ambal sa kilala ko nga taas pagid high blood ya. Ultimo malipay kita, Sir Josil, ma-excite kita kataas ato blood pressure eh. Labi pagid kun masubo makulbaan kita, Sir Josil, ano?
0: Kita mo kuno crash mo gataas man BP mo.
1: Oh, adaw kan kuno daw drum kuno dughan mo. Amo ning makabulig, amo ning mabulig, Sir Josil, ano, sa ginatawag aton sa healthy blood pressure pinaagi sa aroma ya sang ilang-ilang kay nagabulig padubo sang heart rate naton kay blood pressure. Kay suppose kung nagatulog kita, Sir Josil, kung normal aton sa blood pressure, nagahinay ang aton sa heartbeat eh.
0: Kay kung nagatulog gali kita, Doc Leo, below the normal ang aton sa heartbeats or heart rate.
1: Yeah.
0: Oo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Naganubo. Let's say, for example, an average sabi mo sining heartbeat, 75 beats per minute. Mambalta. Kung active ka, buta mo na sining kabugtaw ka, pero kung nagkatulog ka, nag-reduce ina, buta mo na nagahinay man.
1: Correct, Sir Josil. Pero kung hypertensive ka, yeah, why niya nag-kwan, Sir Josil? Why niya basta nag-relax siya?
0: Oo.
1: Dasig lang nag-yapon ng imo sining heart rate. Whereas, ang bulak kaya sa ilang-ilang makabulig gali palower sa ngatong saring heart rate tungod sa saring aroma. Amo man, Sir Josil, bala, may mga ugali kita nga nagapataas sa ton saring BP. Isa na si Nidri, Sir Josil, kung hindi tuman na kalamay ng aton saring nauyunan, mga mapaito kung mga maparatman. Hindi gani kulang makita sa sa pag-inom sang tubig. Ini mga ugali, bala, Sir Josil, nga negatibo ang efekto sa aton saring lawas.
0: Ginpasobrahan ta.
1: Sobra kag kulang, Sir Josil eh.
0: Kay pareho sini masud-an ka uga ha, or bulad. Kun di parat na nagadaan. Pagkatapos matimpla ka pagid sang patis kag langgaw. Ti may patis ka na, may parat ka pa nga bulad, may langgaw ka pagid.
1: Ang iban sa ni Sir Josil, may ara pagid yan eh, sa ginatawag piknit-piknit sang ginamos mo. Yes, may mga tao, ganyan nga, don't di bala masatisfy sila sa normal bala, Sir Josil, nakaparat.
0: Mm-hmm.
1: O kung normal bala nga salt, o kung asin bala, kung nagapangita, ganang ilan sa nga ginawa, sang 2 months sini nga, kaparat. Na kung hindi man ganin, Sir Josil, kabalis ka rin sila, 2 months man katamis. Ang ilan sa nauyunan, asang iba, no? Nga may labot, Sir Josil, sa blood pressure. Pero ari, Sir Josil, sa kalabanan, dirigid sa nimo, ang ginatawag, madamo, sa nga konsiderasyon na ton, sa pag-inom bala sa coffee, kung nagainom kita sa coffee, total, hindi magid na ton mapunggan o kung malikawan ng pag-inom sa coffee. Why not abi nga i-considerar na ton, try na ton ang pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix, may bulig pa iya sa aton kurason, sa aton kaugatan, sa aton blood circulation, sa aton blood pressure sa pangkabilugan. Tungod sa soya nga sangkap sini, Sir Josil. Ang soya niya may ara sini sa ginatawag potassium, may ara sini sa magnesium, nga nagabulig panormalize aton sa nga blood pressure, may ara sa plant protein, may ara sa nga isoflavones. Tanan ni na, Sir Josil, may maayos sini nga ginatawag benepisyo pag-abot sa aton sa nga cardiovascular health. Sa aton kaugatan, sa aton sa nga kurason. Di total, mga pi, nagin man lang kamo, mapainit-init, nagin man lang kamo sa inyo sa nga sulok-sulok. Hindi ba lang pagpainit-init nga may benepisyo nga dala, kasubong sang, kung nagatimpla ka mo sa coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix, kagkasubong sang ilang-ilang, caffeine-free manining Sunthorn Plus Coffee Mix na ton, Sir Josil.
0: Amuning manami, kayang iban siniway, nagapangapi, it's because may mga medical conditions, o kung may mga ginabatsyag na, may masakit, ang tawag sang iban. Pareho sabi sang, may anxiety ka na, Doc Leo. bisan din ka makadto nga professionals ni health experts masilingid unta ti anay ang imo sini kag indi magpatama sa caffeine intake.
1: Correct.
0: Di ba, paano kog pangapisi naman? Mm-hmm. May kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, Santon Plus coffee mix da kayo.
1: Correct Sir Josil, puro kag pure kag bugos nga benepisyo ang makuha naton. Halin sini sa mga sangkap, ara man ang mangustin, ara ang balunggay, ara ang spirulina, ara ang garlic, kag especially Sir Josil, ang source na to, ano, sang complete protein nga soya bean powder.
0: Mm. So sa mga nota sa mga kauturan ta, ang mga nagasilinga, bawo ka nami man tani mga pisilinga, galing kay ginadilian ako subong mga pisilinga, kay doper mi ako ginakulban, ang balsang akon nga doktors niya base kon atakiyon ko anxiety. So may ara kita sang caffeine-free nga kape, amoning Santon Plus Coffee Mix. And isa pa gid diri Dok Leo, speaking about anxiety, no, ang ilang-ilang flower tea makabuligali, tawag nato sini parilax sa ato sini nga kaugalingon, para nga hindi magdevelop ang anxiety sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, actually traditional herbal medicine has long used ilang-ilang for emotional balance.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na ginagamit ni Sir Josil lang ilang-ilang for emotional balance sa mga tao nga masami ginakulbaan, nagakabalaka, nag-overthink, nag-nervyos, makabulig sa aton, makabulig sa inyo sini ang ilang. Tungod, posibleng mga efekto sini nagapakalma sa aton. Less nervous tension, nagareduce sini sa mental fatigue. Kun regular kita sini nga nagainom, kag naga antisobla imnon Sir Josil, ginahaklo mo ba lang yan sini nga aroma bala?
0: Nasinghutan mo anay.
1: Nasinghutan. Kasubong bala ko nagainom kamo sini sang coffee bala? Damo Sir Josil na nagainom sang premium D3 coffee mix nga sinya amo ni nauyunan ko yanak mo kay ari gyapon ng tunay nga coffee bean powder kag taste kag tunay nga coffee aroma.
0: Mm-hmm.
1: Sa kada simhot kag kada labok sang premium D3 coffee mix Sir Josil amo man sa ginatawag what you call this, bulak sang ilang-ilang ginhimo naton nga tea sa kada simhot mo sa Sir Josil anong antes mo labukon. Both may beneficyo sila. Pag simot mo, nagabulig, parilax sa emotion ng brain. Pag abot sa emotion ng ginatawag lawas sa emotion ng stomach, since nga warm sa Sir Josil, nagabulig man, parilax.
0: Oh. Anari, surprise, surprise, surprise. Ang pag-inom gali sang ilang-ilang flower tea, linaga bala, ang linagaan sang ilang-ilang flower tea, makabulig sa ato sini nga panunaw kon digestion, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, isa sa tuman nga importante nga proseso sa aton sini nga lawas.
0: Wow.
1: Bisan ano pa Sir Josil ka masustansya sa aton sini ginakaon, damo nutrients, kompleto nutrients. Nasunod man nato ng aton sini nga recommendation gani diri sa program kung pamati kamo sa amon, kombinasyon sa isang prutas sa gutan, pero matingala ka daw ay ka Sir Josil sang nourishment.
0: Mm.
1: Do ay ka efekto ang ginakaon mo si mo, may termino ganing iban sina nga damo man sa pakanon, pero nga ang daw kalanon gakaon sa yahaw.
0: Kung kaysa gani sini hanan ta lang siya bitukon guro na.
1: Posible man.
0: Ambala ang ginakawat gurto ka bitok ya ang sustansya ginakaon niya, ang makuha sa ginakaon niya.
1: Possible Sir Josil, kati kinaagawan sa nutrients eh. Pero isa man gali sang question sina dira kun hindi mayong aton sa nga digestion. Kaya kung hindi mayong aton sa nga digestion, mahimo nga hindi man mayong aton sa nga nutrient absorption.
0: Mm.
1: Pinaagi gali sa kinatawag ilang-ilang sa nga tea, sa bulak sa ilang-ilang, makabulig para nga mampanami ang aton sa nga digestion, ang aton sa nga mild stomach discomfort, ang daw puno dira sa hangin, nagabutod, kung maparilax ang aton sa nga digestive system, nga nagaresulta sa manami na aton sa nga panunaw, kag-relax man aton sa nga panghuna-huna kaglawas.
0: Okay, te, kita nyo na lang pati sa panunaw ta makabulig ang ilang-ilang flower tea, ha? So, kung paano ini-preparar, balan ko amon ang inahulat-ulat ninyo eh. Kung paano i-preparar ang ilang-ilang flower tea, anong himuon ninyo, Dok Leo? How to prepare sini, Dok Leo, sang ilang-ilang flower tea?
1: Okay, ari Sir Josil lang ato ang sarang preparation. Pero bago sina, sa mga tao, dira ang nagpamati sa amon ni Sir Josil, kung problemado kamo sa inyo sa inyo sarang panunaw, pagkatapos yung kaon karon daw na batyagan yung nga instead karon nga daw satisfied ka mo daw hindi komportable niyo sa ni pamatyag. Instead nga nabusog ka mo karon ka daw nagnami matyag daw do naglain pagi daw. Pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Uh-huh.
1: A Sunthorn Gold Herbal Tea in kombinasyon iya sang cinnamon bark kag turmeric nagabulig man panami sa aton sa digestion. Nagabulig man panami sa kondisyon sa aton sa nga tiyan, may mga hangin-hangin dira daw butod makabulig man siya. Kag pwede man actually nila Sir Josel banyusan sang Sunthorn plus herbal oil eh. Kung daw trouble di mo sa nga tiyan bla. Ado buto di mo tiyan. Sa una nga panahon sina kung nagabuto daton sa ringat tiyan, tawag kita kay lula na ton or nanay na ton.
0: Kung naging na baraud guro to. Na usapan lang kita sa una gani ka minama. Pagkatapos dugangan bugas.
1: Tapos buga.
0: Bugas at tiyan ta.
1: Bugahan naton sa ringat tiyan. Subong, pwede man kita makagamit sa Sunthorn Plus Herbal Oil pamanyo sa aton sa ringat tiyan or makainom kita sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Kanto kita sa preparation sa ilang-ilang flower tea. Ang mga sangkap na tonsen eh, kung may arang kita sang ilang-ilang, sa may mga puno pa sang ilang-ilang, kagtag bululak sang ilang-ilang ha. Mga apat, tub-tub, anom sini ka bilog, sang fresh flower sang ilang-ilang ang aton sini nga kinahanglanon. Pagkatapos, aton siya ibutang Sir Josel sa isa ka cup. Hindi na ton pagbabukalan ha. Kundi ang tubi inito naton paghana mabukal patyan na naton or ibakit na naton. And then amotong itughong sa isa ka cup or sa cup nga may ara sang apat tub-tub anom sinika freska nga dahon sang ilang-ilang.
0: Hindi paglagaon.
1: Hindi paglagaon Sir Josel. Pagkatapos aton takluban mga 5 tub-tub 10 minutos antes naton siya imnon.
0: Biswahan lang nila ha.
1: Correct Sir Josel.
0: Okay.
1: Ariya sa fresh nga bulak. Pero kung nalimbawa, nakabakalabi ka mo sang dried sininga bulak sang ilang-ilang, pwede kita makagamit sang 1 to 2 teaspoons of dried flowers, Sir Josel, sa 250 ml nga hot water o kung isa sinika tasa nga ginatawag hot water. Amo ni nga ton sininga himuon, kag pwede na ton huluman man dira 7 tub-tub 10 minutos antes imnon.
0: Actually, na dumduman ta, Dok Leo, may nagabaligya sini from time to time na binagid kon tigbululak ara sa gwa sa mga simbahan ninyo sa Roman Catholic Church and churches. Just like for example, dara sa cathedral, dari sa Iloilo City, sa cathedral, may mga best, may nagabaligya dara sang ilang-ilang flower. Ginahimo nila pangkulintas sa mga believer ya sa Katoliko, ha? Nagabakal sila sini, hindi parang isuksok, kundi ginadala nila sa ila sining altar sa balay, kaya ginahala dito sa altar. So kung gusto ninyo, pwede inagali magamit, pwede nyo imuon nga tihugasan ng lilat mayo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. So amo na ha, ang pagpreparar, hindi nyo paglagaon, pabukalon nyo lang ang tubig, patyon, ibutang ninyo sa tasa, or sa baso, or sa mug. Pagkatapos liswahan lang sang ininit takluban mga 5 minutes amo nang pag-inom sa iya sini nga tubig, Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, ilang-ilang flower tea.
0: In terms of consumption amo nang nambal naton nga hindi laning makainom kita makakaon kita but the best time to consume ano oras or anong tiempo, Dok Leo, before, after meals, sa morning, or afternoon, or evening, Dok Leo?
1: Sa mga beginners, si Sir Josel, pwede sila makainom isa ka tasa. Pero sa mga naka-testing na pwede sila makainom, sini, kung regular na silang users, sini, pwede sila makainom isa tub-tub duha sa nikatasa sa kada adlaw. Kaga ang best time sa pag-inom, sini, kung gusto ka sa isang pag-start sa mo sa day caffeine-free, pwede mo hindi mainom, Sir Josel, sa aga.
0: Sa aga, ha?
1: Isa ka tasa nga tea sa aga. Pagkatapos, kung gusto mo naman para ma-reduce ang stress after work, pwede ka man sa naman kainom. Pero kung gusto mo, Sir Josel, ano, nga mabuligan, nga mapanami, pagdating mo sa naman tulog, sa gabi, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sa naman.
0: Okay. Selling niya, Dok Leo, gainom ako Sunthorn plus Gold Capsule. Kung kaisa, kung may kwarta ako, ginahimo ko, gabakal mo ako sa premium D3 soft gel capsule. Samtang kainom ako siniseling niya, pwede man ako sina makainom kon sang ilang-ilang tea, Dok Leo?
1: Kung may ara kaya sang ilang-ilang tea, No problem, kid. Actually, ang sangkap gani sang Santhol Plus Gold Capsule, mga gitawag balunggay, ahos, pwede mo gani ni makumbay niya sa ilang-ilang kon may ara lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto kaya nga, may ilang-ilang kaya nga separado, pagkatapos may Santhol Plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhol Vitamin C imnon mo, pagkatapos may tea, kapag diyan nga ilang-ilang, pwede mo lang niya mainom ang tea na separado man sa mga capsules kag soft gel na ginatumar ni mo.
0: Mm. Siya pwede man ni makaon ng ilang-ilang flower.
1: tea form lang ang aton sa nagina kandre no gina suggest dire kag base man sa mga pagtuon sa Josil.
0: Mm-hmm. Sa way pa ko gid mismo personally sini makatilaw Dok Leo. How it tastes Dok Leo?
1: Ang taste sa ni Sir Josil ti fruity or floral bala.
0: Aha.
1: Ang yas ni sabor kasubong bala kag ginasang hambal ko ganino. Nga daw mahumot, daw bulak, nga daw prutas.
0: Daw tawag na ito si Nimi, araman na scent nga chamomile. Mamuha mo daw Santhol Plus Gold Herbal Tea man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero Santhol Gold Herbal Tea na ito, may cinnamon, ganyan nga kuhan eh.
0: Nga scent.
1: Makuhan kita, mahaklo, o kung mahumutan kita. Ang taste sa ni floral, sweet smelling, slightly fruity, mildly herbal, and light-bodied. Kumbaga, mamagaan sa Sir Josil sa aton sa lipamatsyag kag manami sa inumon.
0: Okay. So, there you are, Santhol plus herbal tea kung wala ka mo sang ilang-ilang flower tea. Pwede ninyo inamagamit. Or if not, pwede gi ka mo kainom para makuha nyo man ang tawag na ito sinay antioxidant. Ara da sa Santhol Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Updan nyo na lang sa Vitamin C, ang Santhol Vitamin C. Actually, inita na ng mga ginamention na natin yung mga food supplements bala, kag kape. Quality products in isang Yes to Health Incorporated. And rest assured, truly approved inita na sa Food and Drug Administration. And we are very proud to say, aprobado niyang operations sang Yes to Health Laboratories. In short, initanan will be produced sang Yes to Health Laboratories na gidiya. And ang mga produkto nga ini available. For example, ang Santhol Gold Coffee Mix, available ini sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore, drugstores nationwide. Ang iba nato sini mga produkto available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, para kung gusto niyo kumplito ginya produkto ang baklo ninyo ha, kadto ka mo dira sa Yes to Health Store. Ang address niya is Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, Atubang sang Marayo Bank. Kung magkapa Iloilo City naman ka mo, may clinic kita dari ang Yes to Health Incorporated. Arada sa A, Young Building sa Yulo Street, Atubang ina sa Midtown Hotel. May libre pa na konsultasyon, kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Yes to Health Wellness Center, ang iyasin nga pangalan. Okay? Sa mga kauturan ta, kung wala sang store, wala sang clinic ang Yes to Health, sa mga branches, sa mga pharmacy ang ginpanglawag ta. Hindi ganit sa suki niyo sa mga butika. Malapit sa inyo lugar, available ang Yes to Health products. Siguraduhin ninyo nga ang ginabakal ninyo may tatak Yes to Health. Damo na bisubong nag-sunod-sunod kag damo na nag-imitate bangod mga abiyan tested and proven na produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag we would like to remind all of you, protection sa ato sining internal organs, sa ato sining body cells para hindi magkalaguba, para hindi kita dali-dali magtigulang. Ang dapat gid nga proteksyonan naton subong sa amo nga pagpangangkat sang pangabuhi Dok Leo. Matagid amo nga inom kamo supplement sang Yes to Health. Amo ini ang Visionix Plus supplement really ginhimo para gid niya para sa mata naton na Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagapin pa sa ginatawag fast-paced lifestyle bala na ton subong, Sir Josil. Kasalig na lang kita sa convenience. Kung anong mahapos sa aton, kung anong barato, Sir Josiel, kung anong madali na aton sa limalabot. Nga sa kalabanan, Sir Josiel, highly processed and ultra-processed na aton sa nga pasulod sa lawas. Why nahalos ang sustansya nga nagkakadto para sa aton sa nga mata, Sir Josiel? Pero sa kahiligon sa mga tao, subong tungod sa advancement sa technology, ang pagpahapos, Sir Josiel, or convenience, ginsabayan man na Sir Josiel sa maayo iyang purpose. Para sa inyo man sa nakahapusan, hindi na kamo sa nimaglighot pas katalunan dito para mangita sa mga berries, mga sources na sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kay diri na mas ginpahapos sa inyo ang Visanex Plus Soft Gel Capsule nga may ara sa mga powerful antioxidants para maproteksyonan ng mata, ilabinigid sa mga nag-iedad 30 katuig pataas, Sir Josiel. Nga nagkataas sa mga risk. Ang risk ganit sa problema sa mata. Kapin pa kung may kaliwat ka mo sa nga may cataract, glaucoma, kag-iban pagid sa nga problem sa mata. Of course, araman ng age-related sa nga macular degeneration. Nagabatsyag na ka mo sa nga daw nagalabo niyo sa nga panulukan. Lawig ang oras sa nga sa pag-tutok sa inyo sa nga mga computer kag mga gadget na dira. Kinahanglan nyo gid ang pag-inom sa isang Visanex Plus.
0: Oh, so tandaan naton ha, supplement to maintain good eyesight, Visanex Plus. Kay ginahambal naton, nag-degenerate man gid ang ato sa ning body cells. In short, halin sa bata, lapsag pa lang, diba? Nagatigulang kita. We cannot prevent that nga mag-occur. In short, sini, that's the normal process ang ato sa ning kabuhi. Ang importante sini, nga kung pwede pa malang mapadelay naton pag-setting sa pagtinigulang, why not? Pero ang balantagid, ang isa ka bagay nga gusto naton magpabilin, Dok Leo, sining nag-ariba gihapon, performance, Dok Leo. Mamo nang hambal nila nga, bisan hindi ka nakadala ko no sangrado, importante siling niya ang performance ara gihapon.
1: Amo nang hambal sa ibang Sir Josiel nga daw, amo na lang nang nabilin tangi kapahambog ta. Madula pa. Pero actually, no, ang isa sang aton sini dapat akuon nga samtang nagaedad kita, nagahuyang nagiman Sir Josiel eh. O kung nagahina nagiban. Pero ang paghina bala tungod sa natural nga epekto sa aton pag-edad ukon tungod sa aton sini nakagawian nga nagapaluya sang mas temprano para dira. Ang isa sini sang pinakamahimo naton para ma-preserve para bisan paano ang pwersa ma-maintain kag bisan paano mapahina yung Sir Josiel ang paghuyang ukon paghina sang aton sa sexual performance. Kaya kun kaisa Sir Josiel, mo na balang siling naton nga sang itsura niya daw kun sa lawas lang ha. Daw tanawon mo nga siniguya daw 30 tahon pa lang. Puro sa ubos-ubos daw si sintahon na. Pero, kuhan ha, with due respect yeah, sa mga senior citizen, kay damo kilala ko, Sir Josiel, nga bakod Japon. O kung basko Japon, Sir Josiel, pag abot sa sinadira. Pero makabulig ha, pian-pian sa aton sa mga bisyong nagapaluya sa aton sa nga sexual function or sa aton sa nga ginatawag sexual performance. Ang pag-inom, Sir Josiel, sang turbo dietary food supplement. Nga man, base sa pagtuon ng kombinasyon sang maka kag klabo huwaska, magluwas ang nagabulig pa nami sa blood circulation, nagabulig pa agresibo, Sir Josiel, kag ginaamat-amat sa pataas ang libido. Nagabulig pa relax sa aton sa nga pensar, nga nagkadula ang aton sa nga focus kung kita sa ang stress, kaya nagabulig, Sir Josiel, ang mata-amat pabalik sa aton sa nga puwersa. Di imaginable, ha? Kung sa kuhan ko na, Sir Josiel, kung sa krimen ko na may elements of crime mo, pag-abot siya din sa ginatawag mayo ng sexual performance, Sir Josiel, may elemento man para dira eh. Ano pagtawag sa ni Sir Josiel? Ganado ka. Pwersado ka. May reserve ka sa ning pwersa. Manami mo sa ning panghuna-una. Dira, Sir Josiel, sa tatlo ngayon ha, dira sila nagasugod ang maayo na ton sa ring sexual performance.
0: Manang hambal nila nga, hindi paghusgari sa itsura. Palipas, alang sila nga isa sila nga karangkada kay mabalan mo gid sila nga. Dira, nakaghusgari ako sa performance.
1: Correct, Sir Josiel, no? Manambal ba sa kilalat? Gata natin sa panggadanggad, ha? Isang gamay-gamay lang kung matuyo.
0: Ang hambal nila nga, nga tingala ko sila nga ni magpalaba ka short na si Lulok na kun kay gali mo sila nga. One time sila nga nalipatan niya. Paghambal yung nga labi, ganit siya inday ang short ko. Ay, sila nga pagbutang ko sa washing machine sila nga, naglutaw, tanang kapsula ako na turbo.
1: Dakpan si Lolo.
0: Dakpan si Lolo.
1: Pero mayo Sir Josiel, ha? Ang trabaho. Kasi yung purpose sini para sa pwersa, para sa blood circulation, para sini sa maayong pag-function sa nga ton, sa rin nga ginatawag organ sa sulod sa lawas mabuligan sa turbo, Sir Josil, eh. Mm. Hindi lamang specifically para sa sexual performance kag sa sexual activity, kundi sa iban mga bahin sa aton sa lawas.
0: Okay. Hindi lang ni para sa loving-loving, ah. Pero especially sa gusto yung mag-loving-loving, ah, daw ay gana. Bangod man kun kaysa tama ng kakapoy. Kung kaysa sa kondisyon sa lawas bala, testingin ninyo 30 minutes before ang loving-loving, mag one capsule sang Turbo Dietary Supplement for Men. Loti, kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang informasyon. Mga mapuslanon niya informasyon, may kang tanan sa ilang-ilang flower tea kung paano ninyo ipreparar kaga kung anong makuha natin sining binipisyo. Lastly, kuanta na lang sa iya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc,
1: ginagmay natin yung mga gawi pero paborable sa aton sa ningalawas, may maayog nga resulta pag-abot sa isang panahon kung sige-sige kag tayo yun naton nga ginahimo. Kasubong man sa mga pagpili naton sa mga suplemento de kadidad yung aprobado sa FDA. Like Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthan Vitamin C. Sa sige-sige naton, ginaugali na ito yung pagtumar sa ni ang mga kakulangan ng mga vitamina, minerals, bioactive compounds sa kinahanglanon sa aton lawas, aton na mataamat mapunaan, mabakod aton sa ni kalawasan, makalikaw sa malala sini nga mga balatian. Sa kinahandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasunog pa sa grisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa aton sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Top sa masunod naman nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.

0: FM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biebo.
3: Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take status ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold. Santon

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipon ko din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
11: Kumang ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayaw ng hapon.
14: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
14: Think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.
15: Day

0: up. It's already 12:48 on the clock. That's right. The Spanish singer Julio Iglesias. Nami, ang ko bala sa iyang ano, sa iyang pag-pronounce, ano? Like the way he sings. But then anyway, Julio Iglesias, no, released the song Hey, year 1980 by the Columbia Records. And in 1981, si Iglesias na nominate para sa Grammy Awards para sa album under the Latin Pop Album category. Kagadamo pa sa mga songs man ni Julio Iglesias na nag ano no, nag-top. So isa man sa ginatawag ya or gina-consider no nga icon when it comes to music or sa music industry is Julio Iglesias. Well, actually ginalantaw ko no ang iya nga mga kabataan and one of his children ang isikat man nga singer nga si Enrique Iglesias. Nadumdum ka mo kay Enrique Iglesias. Si Enrique naman niya, sikat sa mga songs nga mga danceables like Bailamos, no? Ang Hero, ang song, Dumduman Nino. Ng Sad Eyes. Amoy na sa mga, ang pila lang sa mga sikat nga mga songs ni Enrique naman niya, nga anak mismo ni Julio Iglesias. We will know more of the stories behind sa mga songs as long as we travel back in time. Para sa atin nga Classic Rewind, kaupod si Mommy G. And by the way, sa mga gusto naman dara iya, no, nga magpa-chill-chill lang sa siniya nga hapon and having a cup of sang atin niya nga Santon Gold Coffee Mix, well, go ahead. Nami man tayo kung gina-invite nyo ko, no? Pero ako na lang yung ma-invite sa inyo, ah, no? Mas nami nga makainom kita sang atin niya Santon Gold Coffee Mix. Nga, ah, ang Santon Gold Coffee Mix, no, ang tanan nga mga ingredients, kung kamo ang nag-take man sang atin niya Santon Plus Gold, yara na dira sa aton niya nga Santon Gold Coffee Mix. Pero ang pinakamanami sa Santon Gold Coffee Mix, sabi mo, pila ng edad mo, butan na to, narak ka na sa 50s, 60s, and even sa 70s. Mas nami ini para ma-maintain natin ang ato niya nga younger looking skin. Or ang ato niya nga glow mismo, ano? Para daw ma-maintain lang sa gihapon natin, nga hindi ba lahalata, no? Ang edad ni mo. Parehas pala sa kay Kumaring Adenda Fesa Monte nga nag-celebrate sa giya nga kaadlawan. Silingin ako na lapitan lang sa mag-seniors pero do hindi halata. No? Yara ka pala gyapon sa 40s, 30s and 40s. So, diba? Mga muna ba lang ang feeling? So, dapat nakainom ka mo subong. It's very relaxing also. Ano? Kaga isa pa ang pinakamanami ay ano ba lang sa Sunday afternoon, just like this one. The breeze of the wind, no? Ang nagalabay-labay lang dira sa imo yung skin. Nga doon ginapay-payan ka o hindi gani ka appreciate man ang wind sa imo nga hambal nga why so young? Charot. Okay, so again ha, try lang nga mag-drink. Actually, pag na-try ninyo, sigurado pangitaan ganyan ninyo ang ato nga Santon Gold Coffee Mix. This is also available online. So you can order it via your Shopee or your TikTok account. Don't waste your time sa mga labay-labay lang dira. Aria, mas may mapinusla nun. Very healthy and syempre, kung coffee lover ka, this is one way also nga matry ninyo, no? Ang kanamiton sang ato niya nga Santon Gold Coffee Mix. Imo sang Yes to Health Incorporated and a part sang ato niya nga XFM Bacolod. So you already have a thought of your story, kung ano gidi na siya nga kanta sa lyrics, no? Sa sita iya nga kanta, abi share man sa akon. My line is open now at 0950-522-2818. Let's have this classic rewind.
1: Mga katupat! exciting!
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Nga, XFM, kidhaw.
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
7: Ay, namiang music, ah.
8: Wala isang konkreto nga sabat.
9: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how.
9: XFM 103.9. Let's pause for a while.
10: And when I hold you in my arms, I promise you.
9: Think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
9: Where these moments once lived.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
9: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
13: I used to think that love was just a fairy tale.
9: Where these moments once live.
13: I live, I want to
9: in a song.

0: XFM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix.

0: Pemix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected. Dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Call your doctor. Bili
15: sa mga butika.
16: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
17: Department of Agriculture. Kamusta ka?
18: Ayong hapon.
19: 103.9 XFM. Classic. Rewind. Classic.

0: FM.
1: Isa na magkabya nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan na kape, pero lain bidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suabi kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic herb. May collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko, kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katupa, exciting!
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Ang hinita ko, sigur po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
8: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix.
11: May kape ka na,
12: may gamot ka pa,
11: mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
17: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
19: Chronic pain,
20: ang sakit.
19: Mag system pain,
20: muscle fever,
19: acute pain,
20: kahit ano pang pain,
19: basta pain.
20: Mag system pain,
19: ang karang pain,
20: fast and safe.
19: System pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: System pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Nga, XFM, kid, how?
22: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
21: Nga, XFM, kid.
23: Ay, nami ang music, ah.
21: Nga, XFM, kid.
23: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
24: Wala sang konkreto,
25: kasi kag wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
21: may how, kita, pa.
25: Enjoy lang.
21: Nga, XFM, kid, how?
26: Timo!
25: XFM 103.9 Classic Rewind. Classic Rewind.

0: FM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka, preoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas sa manamit gin,
15: may free collagen,
14: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
16: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
19: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: XFM Slow Rock Sunday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika. Go!

0: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
1: mabibili sa mga butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
8: Wala ba nakabulis?
9: Kumang garis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka?
11: Ayong hapon.
12: 103.9 XFM.
13: XFM. Slow Rock Sunday.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs, nalakan dyan, blah,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga,

0: XFM gidhaw.
1: Tingi mo.
2: XFM 103.9.
3: XFM.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
10: Siguradong ginhawa ay hatid.
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
10: Santon Plus
9: Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

Maayong hapon, Negros Occidental! Hello mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Hello, August, and this is the first Sunday of the month. 30 days na lang kag magasugod na ang bear months. I know amo ini ang pinakapaborito nga mga bulan sang tanan kay maamat-amat na feel ang Christmas vibes. Gani may pahanumdom halin sa Provincial Government of Negros Occidental sa mga update sa kahimtangan sang panahon kag bulkan Canlaon. Base sa weather bulletin kag DOST Pag-asa, ginamonitor ang Tropical Depression Luis nga anay ginakilala bilang LPA 07F bangod yara na ini sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Samtang ang Super Typhoon Dolphin nga amo ang international nga ngalan sini, nagsulod naman sa Tropical Cyclone Information Domain o kon TCID sang Pag-asa. Kag para sa mga pumuluyo sa probinsya, padayon ang pahanumdom ni Governor Bonglacson sa publiko nga maghalong kag mangin alerto sa banta sang baha kag landslide. Magbantay kag magmonitor sang mga update salin sa Pag-asa kag sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices. Samtang suno naman sa FIVOC, siyara gihapon sa alert level 2 ang bulkan Canlaon kag ginadumalian gihapon ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag hindi makalipat sa tion sang emerhensya, magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

Congratulations kay Denmark Loreno sa Barangay Busay, Bagos City nga nakabaton sa 30,000 pesos worth of financial assistance halin sa Provincial Government of Negros Occidental para suporta sa iya participation sa 4-H International Farm Youth Exchange Program sa Thailand sa tong June 6 to 22. Sa Negros

Padayon sa letras ang E, enhancement of access to quality education, cultural sports and ICT development. Kag sa letras ang B, building of roads, bridges and other vital infrastructure. Yari naman ang hitabo sa turnover sang financial assistance para sa 601 barangays sa Negros Occidental worth a total of 120.2 million pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBMP nga ginhiwat sa tong turnover ceremony para sa presidential assistance to barangays under the Social Civic Projects Fund nga ginhiwat sa Panaad Park and Stadium.

0: 100,000. Buat sayuran perfect ang Negros Occidental sa sininga programa sa aton mahal nga presidente.
1: Ginakalipay ko gid ang pagtampong sa aton mga barangay officials kag mga bisita. Agud personal nga makuha ang assistance nga halin sa aton national government. Nagapasalamat kita sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kag sa Office of the President bangod sa bawat barangay makikinabang program. Paagi sa sini ang tagsa ka barangay diri sa probinsya ari di mga estudyante naton. Tagahan natin sila sa masipag na palakpak. Kapalo ko, tanang kamo may klase, so nag-absent kamo, no? Bati ko, mga 15% lang kuno ang nag-attended, no? Pero hindi sila mga scholars, mga average ni, 90 above. So pwede, maka-afford sila mag-absent, no? Dako, ini nga bulig sa aton mga pamatanon, adun makatapos sila sa koleyo. Kag makapangita sang maayo nga trabaho. Aton mga gina-acknowledge ang aton mga scholars nga yari diri subong, nahibaluan na nila ang responsibilidad bilang mga barangay scholars paagi sa briefing. Ang nabili na 100,000 naman, usaron naton para sa mga barangay priority projects. Nagapati ako nga kung bugos ang aton suporta sa aton mga barangay, dako ang impact sini sa bilog nga probinsya. Sa aton mga barangay officials, kabay nga gamiton naton ang ginhatag nga bulig sa aton nga may integridad, transparency, kag accountability. Siguro naton nga makahatag gid sang direkta nga sa benepisyo ang aton mga umuloyo. Kabay patayon kita nga mag-isa padulong sa kauswagan kag masanag nga pastam lang sang aton probinsya kag sang bilog nga Pilipinas.
2: Avance ni Glenze.
3: Madam Uid nga salamat. Honorable Eugenio Jose Bongbilacson.
4: At masaya po kaming ibalita na ang Negros Island Region ay 100% na po sa kanilang disbursement or release sa kanilang tigto 200,000 para sa kanilang barangay. So again, i-highlight ko lang po ang bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin po natin ang pondong ito ng tapat at ng tama. So I hope na at the end of the school year 2027, yung mga scholars na nakausap po namin at nababaan ay meron na po tayong hawak na diploma sa Mayo 2027 at sa aming bilang, yan po ay nasa 200,000 scholars, presidential scholars na sana ay makausap at ma-meet ng ating presidente. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang bagong Pilipinas.
0: Aton man, ihabal na first time ini sa atong history nga may amuni kadako nga beneficiary halin sa national government, labi na gid sa aton nga Office of the President. Palakpakan naton si President Bongbong Marcos. So sa Lunes, napatyan naton sa SONA, aton nga presidente ang dako nga investment, kag again, girepresentar ni Secretary Benhur Abelos, na mabatsagan diri sa aton nga probinsya. Kag gusto naton makita ang inyo nga mga barangays, kag ang aton nga mga scholars nga mangin successful. Sa aton ng mga barangay captains, mangin maayo ang inyong pagserbisyo sa aton ng probinsya. Sa tanan ng mga Negrosanon, padayon, kag magupong kita para sa isa ka maayo ng Negros, Avance Negrense. God bless us all.
5: Ini is just one of the priority programs ng aton presidente. So, again, dako, hindi pala dako nga bagay sa aton ng mga kapitanes nga maka-implement dugang implementar sa aton nga mga priority projects. So again, pasalamatan nato ng aton presidente sa pagpaminsal sa ining programa.
6: Hindi lang para sa edukasyon pakadto pagit sa ikaayong lawas. Ang pinakaimportante nga sa tiol nga na hospital, sa tiol na may mapatay sa pamilya, sa tiol na

0: bayad kwestyon, mabatsyagan ninyo nga ang inyong gobyerno nasyonal ara para sa inyo. Amo lang ina kasimple sang aton misyon. Of course, hindi ini masarangan sang nasyonal kung hindi naton partners ang mga local government units naton. Pero pinaka-importante, magtuon, magraduar, kagpalanggaan nyo gid ang inyong gilikanan. Salamat gid, Kapsek, and of course, salamat man President Bongbong Marcos kay ginpabatsyag nyo gid subong nga palangga sang nasyonal ang probinsya sang Negros Occidental.
1: Now welcome, Cabinet Secretary sang Republika sang Pilipinas, the Honorable Benjamin C. Avalos Jr. Palakpakan po natin.
2: Ako po'y naging Cabinet Secretary 2 weeks ago. Iisa lang ang alituntunin ng ating Pangulo. Buksan ang Malacanang sa tao. Hindi lamang makikinig kung hindi paparamdam sa tao ang mga programa para dito. My dear scholars, you are the la creme de la creme. Pinili kayo ng inyong barangay, ng inyong pamilya. Remember this, education is the great equalizer. Ang pamilya ko mismo ay mahirap lang. Ang aking lolo ay isang hardinero. Ang aking lola ay isang katulong. Ang aking ama

0: Iniklian at the age of 22, naging isang abogado. 27, naging isang fiscal. At the age of 29, naging isang judge. Naging isang mayor, naging isang chairman ng COMELEC. Anak ng isang katulong, anak ng isang hardinero ang aking ama. Bakit ko sinasabi sa ating mga scholars ng barangay, mahalin niyo ang edukasyon. This is the great equalizer for your future and the future of your family. Sa inyo pong lahat, my prayers are with you and for the parents and for the whole people of Negros. Mabuhay po kayo lahat.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Nagagalak akong ibalita sa inyo na sa araw na ito ay opisyal nating inilulunsad ang Bawat Barangay Makinabang Program. Hangad ng programang ito na mabigyan ng tigdal 200,000 piso ang bawat barangay. 100,000 ang maaari ninyong gamitin para sa educational assistance at 100,000 naman para sa piling capital outlay project na para sa ikauunlad ng inyong barangay tulad ng mga kagamitan para sa serbisyo publiko, mga patrol vehicle o kaya ang mga printer o computer o solar street lamp. Kaugnay ito ng programang Road to Zero Illiteracy, One Barangay at a Time. At ang ating layunin na maihatid ang serbisyo ng pamahalaan sa lahat ng sulok ng bansa, sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Wala pong exception. Sa inyong tulong, pagsikapan po natin na maipabuti ang buhay ng ating kapwa at mapaunlad ang ating mga barangay. Kung kaya tinatawagan ko ang lahat ng mga lokal na leader sa bansa sa pangunguna ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas na ipatupad ito ng buong puso, ng marangal at ng may malasakit sa kapwa. Tiyakin natin na bawat barangay ay makikinabang upang tiyak din na walang maiwanan sa ating pagsulong tungo sa bagong Pilipinas. Tiyakin din po natin na matutulungan ang ating mga kababayan na higit na nangangailangan at higit na karapat-dapat. Mabuhay ang ating mga barangay. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.

Ang seremonyal nga turnover kag pagpanagtag sa mga cheque sa mga benepisyaryo nga barangay kada distrito ginpangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. nga nagrepresentar sa Office of the President. Kaupod man niya sanday Governor Bong Lacson, Assistant Secretary Rhea Epistola, mga kongresista, Liga ng mga Barangay, Provincial President kag sanggunian panlalawigan member Richard Julio Sablan, Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz, kag mga alkalde sa mga syudad kag banwa sa probinsya. Kag before magtakop ang aban sa Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. 2 Corinthians verses 9 verse 8. Kag ang Diyos sarang makahatag sa inyo sang sobra pa sang sa inyo mga kinahanglanon. Agod indi gid kamo pagkulangon kag permi pa kamo makabulig sa iban.

Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagnagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos sang aton programa, among ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers sang Avance Negrense program. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan kag Jomar Aplaska kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sang Provincial Information Division under

Office of the Governor para sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. And thank you so much, Attorney Rayfrando Diaz, Provincial Administrator, kag kay Ms. Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Madamo nga salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: SFM Kid.
1: Eh, nami ang music ah.
2: Nga, SFM Kid.
1: Ay, pura ka lang ang music. Magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
2: Nga, SFM Kid how.
4: Tipo!
3: XFM 103.9.
5: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo, education

sa tanan niyo nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man yung gatanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga mo na Provincial Director Police Colonel Dennis C. Wenceslao. Kaga sa amo na mataho mga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon man maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amo na mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binoman Jr. Kaga siyempre no sa amon nga Snappy, maalam kaga mabuot nga newly promoted Chief sa PIO Police Major Judy Says Catalogo. Yes, no, may hapon ng mga katropa, no, sa tanan yung mga pinalangga nato nga taga Palamati, no, sa diri sa Negros Occidental kaga sa malabutan sang ato na programa mayong hapon mga katropa. Para sa bayan. Ay, siyempre, no, welcome to na mga kamusi isa kadisyon naman sang ato na programa Nukpo Katropa Mo. Sa adikai. Kung sa DN, no, kita naman maghahatag sang impormasyon, inspirasyon, kaga serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kay ini kaupod ninyo si Police Staff Sergeant Jane Talatala, no? Kaga syempre nga sini nga hapon no pagistoryahan nato nang bag-o lang ginatapos nga culmination ng ceremony sang aton nga Police Community Relations Month. Yes, no, nagakandak kita sa ato na culmination na ceremony, no, sang ika 31st nga Police Community Relations or PCR Month nga ginpatigayon sang Negros Occidental Police Provincial Office sa tong Hulyo 31, 2026, no, sa Ayala Molo. Kung hindi, no, gin-showcase ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office ang nagkalain-lain nga uniform, no, sa aton mga kapulisan nga ginasuksok, no, kung mag-duty sila, no, kaloy ano nang successful man ang aton nga programa sa bulig man syempre, no, sa nagkalain-lain nga mga stakeholders kag agencies, no, nga nag-cooperate sa aton nga program. Pero ante sinatanan, no, ano bala, no, at aton iga-discuss, no, ano bala ang PCR, no, or Police Community Relations, no? Ang PCR isa ka programa sa Philippine National Police, no, na nagatuyo nga mapabakod ang relasyon sa tunga sang kapulisan kag sang komunidad. Hindi lamang iniparte sang trabaho sang aton mga kapulisan, kundi isa ini kapag binuligay sa tagsa-tagsa, no, ang aton mga kauturan, mga katropa, no, mga muluyo, agud masiguro, no, ang malinong matawhay kag luwas nga komunidad, no. Ang tema sang sini nga tuig nagapanumdom sa aton nga ang kalinong kag kaayuhan hindi mahimo sang kapulisan lamang. Kinahanglan ang aktibo nga partisipasyon sang tagsa-tagsa, kapumuluyo, kabataan, pamilya, eskwelahan, mga negosyante kag siyempre ang aton nga lokal nga panguluhan, no, ang aton nga LGU na kung sa digin, no, ang aton mga kapulisan sa nagkalain-lain nga city kag municipality sang Negros Occidental, no, nagdulungan kandak sang aton culmination sang PCR month, no, kag syempre, no,
hindi man na mahimo sang kapulisan lang mismo no, dako gid ang bulig sang aton nga LGU, ilabi na ang mga stakeholders nga among nagabulig sa aton kapulisan once nga magkakandak na kita no sang aton nga mga activities no, mga programs kaya ang kapulisan na gid mismo hindi namon mahimo ang amon mga programa, hindi namon ma-implement ang amon mga programa kung wala ang bulig sang aton mga LGU kagashi stakeholders, especially ang aton mga kautura no, mga pumuluyo sang Negros Occidental. No, mga katropa, no, ang culmination ceremony nagmarka sa katapusan sa isa ka bulan nga selebrasyon no sang aton nga PCR month no nga puno sa nagkalinlain nga aktibidad no ang aton mga city kag municipal police stations nagkandak sila no sa nasakupan nila nga banwa kaga syudad no sa mga nagkalinlain nga mga activities kag ini nga mga activities no ginabuylugan man sa nagkalinlain nga mga mayors naton kaga ang mga barangay officials man mismo no labot sina ang aton yung mga religious sectors, ang aton nga schools nagbulig man no kaga syempre may ara man nga mga private organizations nga napakita sang suporta no sa mga programa sang aton mga kapulisan. Isa man ini kahigayon sa paghatag sang kagpagkilala sa mga individual kag organisasyon nga nagbulig sa kampanya bato kontra kampanya kontra kriminalidad, illegal nga droga, cybercrime, bullying, violence against women and children kag iban pa nga advocacy kag programa sang kapulisan no. Makita may nato ni nga ang sa subong nga chimpo no sa mga schools perti na gid sa kataas no ang status sang violence kag bullying no. Amo na nga aton kapulisan no nagapang tagisang itiya nga mga kadto sa mga eskwelahan kag syempre ang aton man nga mga maestra kag mga principal sa mga schools no nag-request sila sa aton kapulisan nga mag-conduct sa nga lecture or symposium sila mga school para nga mabuligan no hatag sang ihibalo no kagkaalam ang aton mga minor de edad ang aton yung mga estudyante para nga hindi sila mangina biktima sa nga tawag naton nga bullying kag violence sa school kag ilabi man no hindi sila mangin isa sa magabuli kag mangin bayolente sa ila mga eskwelahan. No, sa sulod sang bugos nga bulan sang Hulyo no, madamo nga activities kin man no ang ginpatigayon sang aton nga mga PCR PNCOs no nga sila ang nagauyat gid sini sa mga programa nga ginakandak ha, sa nagkalain-lain nga bahin no, baryo, sitio no sang ilang nga mga area of responsibility. So anon sa mga activities nila nga ginapatigayon sa ilang nga mga AOR. May ara sila nga community outreach program no, nagkandak sila sang outreach program. Hindi lang niya isa ka station ang nagkandak so, kini sini kunti ang tanan gid nga police stations nga sakop sang Negros Occidental no. Isa man diri ka activity nila ang ilang ang aton nga bloodletting no nga kung sa diin no ang aton mga kapulisan nag-donate sang ilang mga dugo para makabulig man so, sa mga nagakinahanglan no. Amo na balahambal nila nga ang isa kuno katulo sang dugo makahatag dugang o makasugpon sang kabuhi sang nagakinahanglan. Para sa bayan kag syempre hindi lang niya bloodletting ang ginhimo sang aton kapulisan no, ako nag hatag sang serbisyo nagabulig ang aton kapulisan, syempre nagakandak man sila sa mga aktibidad no nga makabulig sa aton nga environment no, nagakandak man sila sang
tree planting kag mangrove planting no, ang mga banwa kag syudad nga may sakop dira nga dagat no, nga pwede matanuman sang mangrove na gakandak man sila sa amo sinang activity no, para makabulig man sa aton environment no. Kaya kinanglanon ina ilabi na gida subong no, nagasulod naman kita sa season nga nagainulan-ulan no, hindi na naton mapaktan nga ang chimpo subong nga aga mainit pagkagabi maulan naman no, may time nga mabasko gid ang ulan nagabaha, hindi nga mga kahoy ang ginpananom naton makabulig ginina no sa ulihi, hindi man sa aton subong no, base sa future sa future naton sa aton mga kabataan sa aton mga kapuhan makabulig ginina ang isa ka kahoy nga aton natanom sa aton palibot. Kag syempre no, naghatag man sila sang youth development programs kag information drive batok sa cyber crimes kag scam no, kaya isa man ini subong ka mga dako nga mga isyu no sa ato na sosyedad no, ang scams nga ini kag ang cyber crime no, tungod sang pagtaas man sang kinahanglan naton sa internet, cellphones, gadgets no, ang aton mga kabataan ang hindi lang mga kabataan kundi ang mga adult man mismo, kadagiho nila cellphone ang ginagamit no. Amo na yung aton mga kapulisan no, nagahatag sa mga information drive para nga hindi mangina biktima ang aton mga kabataan kag ang mga aton yung mga katigulangan kay ang kalabanan sini nga ginabiktima nila ang hapos nila intuon mga tigulang nga may mga pension, mga kabataan hapos intuon yung may mga dlagko nga mga allowances no, nga ginahatag sa mga ginikanan para sila schools. Isa ni siya no, karason nga ang aton kapulisan wala naguntat nga nagahatag sa nga lecture or symposium regarding sa cybercrime kag sa scams. Lalakbay, bilis, laging nandiyan. Kag syempre no, wala ganyan nakauntat ang aton kapulisan no, sa kampanya batok sa illegal nga droga no, mabalitaan man nato no, hindi lang ya sa aton nga sosyedad no, sa aton na baryo, sa aton nga sityo no, may ara man ya katabo no sa mga eskwelahan no, kabalo ko nga tanan ka mo makatropa nagatanaw ka mo balita, hindi lang kaya dito bisa mga Luzon, Mindanao, konti diri man mismo sa aton sa Visayas kag diri sa aton sa Negros no, may ara mga kabataan kis ang na-involve sa illegal drugs no, madakpan sa aton eskulahan. Siyempre mo na nga aton mga kapulisan wala gid ginagauntat no, kadto sa eskulahan tudlo sa aton mga kabataan, sulit-sulit tudlo sulit-sulit sa aton mga kabataan ano bala ang mangin epekto sang illegal nga droga no, para sa ila no, ining illegal nga droga naton makaguba lang nino sa puturo no sa aton mga kabataan dira anong ang kapamati no, makaguba lang ni sa inyo nga mga puturo no, sa inyo mga pamilya no, basi mabot ang yung adlaw nga ang inyo mga ginikanan may linaway tungod sini no, always gid ninyo paminsaron na ang illegal nga drugs waay wala sang mayo nga epekto nga igahatag sa inyo. Ang mahimo sinisang illegal nga droga, magaguba lang gid sa inyo nga mga puturo nga mga kabataan. Yes, kasi syempre hindi man madulang aton anti bullying awareness no, sa aton nga schools no, hindi lang sa schools pati sa aton nga komunidad no, kay ang bullying nga ginatawag hindi lang ara sa sulod sang eskwelahan kundi may ara man nga katabo sa aton sosyedad sa aton workplace kag biskan diin lang may ara gid nga bullying no, amo na aton nga mga kapulisan hindi lang nga ga-focus lang sa sulod sang eskwelahan kundi syempre naghatag man sila sang dialogo sa aton nga komunidad nga kung sa diin ang aton nga mga atin this mga may edad na iban mga professionals na no, kaya kis ano ang mga inibalang mga kautura naton nga nagaobra no sa mga opisina, may time man nga sila mismo naka-experience ang tawag naton nga bullying no, amo na nga aton mga kauturan wala na lang aton mga kapulisan wala lang nagalimit sa eskulahan kunti sa nagkalain-lain mga bahin no sang sector sang aton nga community komunidad.
Ini nga mga problema nagpakita nga trabaho sang PNP wala lamang naga libot sa pagdakop sang mga nagalapas no sa aton kasuguan or naga-violate sa aton nga mga lokonte pati man ang pag-edukar, pagbulig, kapag palapit no sa aton komunidad no. Makita naman ninyo subong no ng aton kapulisan no. Biskan diin lang nga parte sang inyo banwa sang inyo syudad, may ara dira nga pulis nga nagabantay sa inyo no, naga foot patrol, may ara man nga naga mobile patrol no. Ginbutang na da sila no ng aton mga kapulisan no, para nga in case may kinahanglan sang bulig, may ara kamo dayon nga palapitan. Isa na sa parte sang programa sang aton na regional director ang safe in IR dial 911 na kung sa diin na gusto sang aton provincial director nga hindi lang makita ang aton kapulisan no, kundi mabatsyagan man sang aton mga katropa sang aton mga kauturan nga ang kapulisan hapos palapitan, hapos pangayuan sang bulig kag syempre hapos nila makatuan in case of emergency no. Kaya ara lang ang aton katuran nagkalibot-libot sa inyong komunidad nga kung sa diin no, once nga may kinahanglan, once nga may emergency ka mo, pwede gid ka mo kapalapit sa ila kag kapangayo sang bulig. Nung sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no, mga katropa sa mga pamatan-on kag mga ginikanan, ang seguridad nagkaumpisa gid sa tagsa-tagsa sa aton nga panimalay no. Nag-start gid na pirmiya sa sunod sang panimalay kay once nga okay ang aton panimalay sa pagwa naton sa community naton, mangin malinong, mangin matawhay kung ano man ang aton nga ginagawi sa aton panimalay, amo nang madala naton sa aton man nga komunidad. Kung may makita kita sang makaduluda no nga mga aktibidad no, hindi gid kita magpangduha-duha nga mag-report sa pinakamalapit nga police stations or mayara kita subong emergency hotline ang dial 911. Anytime pwede gid ka mo makatawag dira kagamuna na ginasulit-sulit namon nga ang aton dial 911 ginhimo ina, ginbutang ina para nga magamit naton in case of emergency. Hindi na siya pwede naton gamiton para sa prank-prank ninyo, para sa joke-joke ninyo. Kaya once ka nagkagtawag ka mo dira sa aton nga 911 kag gin-prank nyo lang no, ang inyo nga number gilayon nga i-block ina sang aton nga nagasabat dira no sa 911. Kag matabo sina once nga may emergency ka mo ang inyong relative no, pagtawag ninyo hindi na kamo makasulod. Kaya naka-block na kamo, no? Gina-remind ko lang ang aton mga katropa dira nga nagapamati. Ang 911 is for emergency only, hindi for prank-prank lang ninyo, no? Kaya nga aton makaturan, may ara dira nga nagahulat, nagadial para magpangayo sang bulig sa aton kapulisan. Amo na nga kisa hindi man sila kasulod kitungod nga ara kamo na nga sa inyo sa linya nga kung sa diin na wala man kamo gali isang kinahanglan, konti ang inyo ya prank-prank lang. Hindi nyo napaghimuan no, kay damo sa mga katuran naton nga matuduod nga nagkakinahanglan sang bulig sang aton mga kapulisan no. In case of emergency, just dial 911. Kung may mga insidente sang bullying no, online scams, violence o kung illegal nga aktibidad, magbuligay kita sa pag-report sini no. Kasi mayara kamo dira no sa aton mga kabataan, especially ni sa schools no. May nakita kamo dira gani nga mga estudyante no, mga schoolmates ninyo, classmates ninyo nga ginabully. Gilayon ninyo nga i-report ini sa mga maestra ninyo or sa inyo principals or kung sino man na ang pwede ninyo no masaliga no, i-report yung gilayon kay para ang bullying naton ginatawag or ang violence nga katabo dira is mas tap na nga daan no, hindi na maglawig pa, hindi na magdalom pa, samtang temprano i-report yun na dayon sa mga maestra ninyo. Tandaan no, ang seguridad, responsibilidad sang tanan, mas epektibo ang serbisyo sang kapulisan kung may pagsalig kooperasyon sang aton nga komunidad no. Nagapasalamat gid ang Negros Occidental Police Provincial Office sa tanan nga nagaupod no kanaga suporta sa selebrasyon sang Police Community Relations Month sa nagkalainlain ining ano na hindi lang kay sa Negros Occidental Police Provincial Office kundi sa nagkalainlain man nung municipal kag city police stations no, na kung sa diin no nagbinuligay ang taton LGU ang aton barangay officials kag nagkalainlain nga private sectors no, sa para matigayon no, mangin successful ang aton na PCR month
culmination sa aton mga media partners, local government units, barangay officials, schools, non-government organization, civic groups, religious sectors, private partners kag sa tagsa kapumuluyo nga nagpakita sang suporta. Madamo gid nga salamat sa inyo, no? Ang inyo pagbulig sa amo, naghahatag sang kusog sa aton mga kapulisan, no? Agud mapadayon pagid ang serbisyo nga may integridad, dedikasyon kag malasakit sa aton nga mga negrense. Kag siyempre mga katropa, nung bisan natapos ng celebration sa ato na Police Community Relations Month, no, ang aton responsibilidad sa pagreserbar sang kalinong kagkatawhay padayo na yagi hapon ng aton kapulisan niya, wala na yauntat, no, wala na yung naguntat kay tungod natapos ng aton Police Community Relations Month. Ang aton ubraya sang aton kapulisan is naga sige-sige na ya, sige na sila Japon duty dira, makita nyo man sila Japon dira adlaw-adlaw. Kag siyempre mapangayuan ninyo sila in case of emergency. Padayon kita sa paghinirupay na magbinuligay ka magsalig sa isa kag isa. Kung may emergency o kung kinahanglan sang bulig, hindi magduha-duha nga mag-contact sa pinakamalapit nga police station o kung magtawag sa aton emergency hotline, dial 911. Yes, mga katropa, kag subong nagasulod kita sa panahon na sang tig-ululan. Importante gid mangin alerto kag preparado sa posibleng epekto sang pagbaskog sang ulana, pagbaha, landslide kag iban pa nga kalamidad, no. Nambal ko nakagina, no. Ang chimpo ya hindi mo balaan na subong bi mainit pagkagabi, bundak ko naman sang ulan, no. Kag syempre ang aton yung mga kauturan dira nga lapit ang balay sa sapa sa suba nung no, nagabaha. At imprano pa, prepara na gid kamo, no. Hindi na kamo maghulat nga maglala na ang baha, amo pag evacuate ninyo. Nga kung may evacuation gani nga ginahatag sa inyo, ginapahibalo kamo nga ma-evacuate ng inyo lugar, gilayon nga mag-upod kamo gilayon para nga hindi na kamo mangina biktima, no, sa nga baha naton nga ginatawag, hindi ta na mapungga, no. Ano na siya yan, ang kalamidad din na yan, hindi ta na mapungga, no. Pero mas mayo nga nakaprepara kita. Siyempre, ang una ginaton yung kinahanglan, no, dumdumon ang pagpamati sang weather forecast or updates, no. Halin siyempre sa pag-asa, no, kag sa mga opisyal nga anunsyo sang lokal nga pamunuan. Hindi magpati, no, sa mga impormasyon na blakisan na makita nyo may mga fake news na ginapost, no. Always ikaw mo pamati sa mga legit nung nga nagapost blamaton mga local MDRMO kagang aton nga DOST pag-asa na bala na dira kamo, syempre dira kamo pamati permi regarding sa weather forecast. Kaya nag-post mo na sila sa mga Facebook nila, no? Dira ka mo tanaw. Kaga, syempre, no, ang aton ng mga kauturan, dira nga na ano na ba, na butang na kamubi sa ital-ital or ambalo naton binga ang inyo lugar amo ang pagbahaon ang inyo nga local government, dira maghahatag man na abiso sa inyo. Importante nga nakapiparar ka mo. Hap, siyempre, maghahatag ito sa inyo sa mga safety tips, no? Kung may padayon nga mabasog nga ulan, hindi na maglabay o kung magtabok sa nagabaha nga dala, no? Kay bisan nabaw lang ninyo tanawan ng tubig, posibleng, oh, may marakis adira nga, bininyo nabaw lang ang tubig, pero gali may buho, dira, no? Pero tigid siya kadelikado, kaya hindi naton makita tungod sa tungod sa mabaskog nga tubig, no? Kung nag-i-star ka mo sa lugar nga delikado sa baha o kung landslide, manginhanda sa posibleng preemptive evacuation, no. Siyempre sa preemptive evacuation ni aton kapulisan ara man dira nagabulig sa inyo. Kag kung nagakinanglan nagigamo, no, sang bulig sa aton kapulisan, pwede gigamo ka palapit kag katawag sa ila, no. Amo nang hampal ko permis inyo, indi kina ninyo pagdulaa sa inyo nga contacts ang aton nga local police kag MDRRMO, no, kay in case of emergency, may tawgan gid kamo. Hinga mas maayo nga timprano nga maghilin kaysa maghulat sa delikado nga sitwasyon, no. Ikatatlo, no, maghanda sang emergency go bag, no. Dapat may ara sina nga tubig, pagkaon, flashlight, kag syempre ang battery sang inyo nga mga flashlight,
first aid kit kaga maintenance no kung sa ato makuturan dira nga naga maintenance no ang inyo mga bulong tipunan nyo na kag importante nga mga dokumento no kaya in case ang evacuation nya mabitbit nyo nang isulod nyo sa mga waterproof bilang mga sulodlan no nga inang bisan ka ulan hindi na mabasang inyo document kag siyempre sa mga sulodlan nga hapos bitbiton kaga siguraduhon nga fully charged kay ang inyo mga cellphone no agud madali ka mo makakontak sa inyong mga pamilya o kung sa mga otoridad sang in case of emergency. Kag siyempre sa aton man nga makaturan yung mga divers no sa nagamaniho sang salakyan palihog nga maghinahinay sa pagmaniho especially kung nagabundak nagitudo ang ulan. Likawi ang mga dalan nga ginabaha kag padayon nga magsunod sa traffic advisories no kasi siyempre ang aton nga mga kapusyan kis ano ara na na kung nagabaha na na ara man na da sila no nagabantay no. Kung magsiling sila nga hindi na kamo magagi, hindi na kamo magpatuga-tuga agi. Kag kung may ginahatag sila nga alain nga alagyan, isundan niyo na lang no para nga malayo ka mo sa peligro. Mas maayong magapabili ng anay sa balay samtang nagainulan para naman sa aton nga maginikanan, bantayi pirmi ang inyong kabataan, ilabi na gid sa mga kautura naton nga naga istar sa mga suba no. Once kani nga magbundak todo ang ulan, kag baskog na ang suba, indi nyo na pagtugti ang inyong kabataan nga magpaligo kag maglangoy-langoy sa suba. Kay indi naton mabalaan basi gulpi magdaludo ang tubig, maano rin inyong kabataan or malumos ang inyong mga kabataan. Amo na ang sa aton maginikanan, always gid ninyo tagai sang pansin ang inyong mga kabataan. Kag sa tiyo naman sa pagpanaguog kapag panglatlikawi ang pagpundo sa idalom sang kahoy o kung malapit sa mga posisang kuryente kung mahimo, gabuta ang mga electrical appliances kung may posibilidad sa power surge tungod sa kilat. Mga katropa, no, ang kalamidad wala ginapili pang paagi sa aton na preparasyon, disiplina, kag-kooperasyon, madako gid ang aton mahimo agud malikawan ang disgrasya. Nagapahanumduman ang Philippine National Police ang Negosoctin na Police Provincial Office nga kung may makita ka mo nga emergency kinahanglan sang rescue o kung may kinahanglan sang bulig, hindi magduwa-duwa nga magpakigangot gilayon sa aton local MDRMO or CDRMO Office or Bureau of Fire Protection or Philippine Coast Guard kung kinahanglan o kung sa malapit nga estasyon sang aton na local police, no? Hindi ka mo permi malipat no nga in case of emergency may ara man kita nga na 911 pwede man kamo dira ka contact sa ato no. Ini ang inyo kapulisan no nagapanomdom gid sa inyo tanan ang mabasko nga relasyon sa kapulisan kag komunidad amo ang pundasyon na sang malinong matawhay kag mas minaswagon nga Negros Occidental. In behalf sa Negros Occidental Post Provincial Office kami nagapasalamat gid no kay Doc Remilito oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amo man ang PNP Police Provincial Office no. Kag thank you gino sa aton nga mga tagpalamati no. Wala gid kamo nagauntat no sa pagsuporta sa amo no sa adlaw-adlaw sa kada Domingo nga ato na programa no. Thank you gid mga katropa no. Kag before kita mag-end no, amon kali anay kamo gina invite sa August 22 may ara kitang nokturnal for safe in a yard dial 911 no. Inapaghiwaton sa August 22, 2026, 5 AM sa Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Estepanía, Bacolod City. May ara kitang duwa ka categories, 3K kag 5K no. May ara man dira nga rate no. Makita ninyo ang ining nga nokturnal for safe in a dial 911. Agin post may namon sa amon nga Facebook no, PNP Police Provincial Police Negros Occidental Police Provincial Office no. Anytime pwede ninyo mabisita ang amon nga Facebook ara makita man ninyo no. May 3K kita, may 5K kita, kag ara man ang QR code pwede kamo dira maka scan no para mag-registered no. Sa subong August 2 na kita
ang rate nato nagbalik na sa regular no kay nagligat may ara kita nga early bird rate pero sang July 30 natapos na ina no balik subong no ang rate sang aton nga 3k is 800 kag ang aton 5k is 1000 no sa aton mga katrupa dira nga mahiling magdalagan pwede ka mo ka register sa aton nga Facebook no register lang ka mo scan nyo lang ang QR code no kag diri naman no natapos ang aton nga isa naman kay edition sang aton na programa Nokpo Katropa Mo ini si Staff Sergeant Jane Talatala kita na kita liwat mga katropa sa masunod nga no bingo madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gawin.

0: 300 ka mga handheld metal detectors ang pormalaging turnover ni Mayor Greg Casatayas sa DepEd Bacolod.
1: Kabahin sa suporta sa edukasyon kag seguridad sa mga kabataan sa sulod sa bulutuan, pormalaging turnover sa gobyerno lokal ang 200 ka mga handheld metal scanners sa DepEd Schools Division Office sa Bacolod. Mismo si Mayor Greg Casataya ang naghatag siniksa kay Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos. Suno sa alkalde donasyon ini halin sa mga pribado nga grupo kag individual nga nagasuporta sa inisyatibo sa syudad para sa pagbantay sa mga bulutuan. Iga pa nagtagang ining mga scanner sa 75 ka pampubliko nga mga eskwelahan. Ilabi na sa mga bulutuan nga wala pagid sang kaangay ng mga kagamitan. Gindayaw mani sa Barantanda Develos ang ininga bulig. Nasuno sa iya mas makapapos kag mas makapadasig sang pag-check sa mga nagasulod sa eskwelahan. Ang mga metal detectors magabulig man pugong sa mga may malain nga buko nga pagahimuon sa mga school campus. Dugang pa sa alkalde nagapipara na ang gobyerno lokal sang dugang pa ang mga gamit. Lakip na ang mga walk-through metal detectors. Saksi sa seremonya Sanday BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadomia kag mga principal sa Rizal Elementary School kag Luis Hervias National High School. Ang ining programa nagapagita sang dedikasyon sang administrasyon ni Mayor Casataya sa paghimo sang mas organisado kag safe nga palibot para sa mga estudyante kag manunudlo.
0: Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Sa manason nga simana, ginakinahanglan nga mapatuman sa Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa floodway sa GK Village sa Barangay Panago, gani humalin kaina. Ginsuguran sang City Legal Office Enforcement Team ang pagkakasang anom tanan ka mga illegal structures, mga hayob-hayob kag extensions sang balay na nagsablag sa dalan kag alagyan sang tubig.
3: No, para makliyot pa ng atin sa brick. Kasi amon ni sila, so nag-equals.
2: Ginakalipay naman sa mga residente ang natalana ng clearing operation. Si Amirin Liana, nagsiling nga dako ang nabulig sang clearing operation sang City Engineer's Office sa floodway kag Banago River halin sang nagigad nga tuig. Sa piyak sang mabunok na pag-ulan sang nagigad nga inadlaw, wala ginsulod sang baha ang ilabalay.
4: Da, nagasulod ang tubig baha.
5: Tagala na lang yun sa subok.
4: Nagataas na lang ang tubig sa floodway. Pwede rin sa balay nyo, galabot pang tubig, baha?
5: Wala na.
4: Wala na.
2: Sa kilid naman sang circumferential road, ginisyuan sang notice of violation ang tag-iya sa mga salakyan, kag-tricycle, nga gubaon, kag-malawig na nga nagapark sa kilid sang dalan. Silang hinatagan sang 24 oras agud kakaso na mga ini antes ito sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Kadungan sang cleaning operation sa Barangay Banago. Ang mga katapo sang CLO Enforcement Team kag BTTMD ang naglunsar man sang clearing kag towing operation sa circumferential road sa Barangay Villamonte. May lima ka mga motorsiklo kag tricycle ang ginpagtow bangod nagapark sa tow away zone. Kag amuyad tong balita sa sining oras, Nico Delfin, Servisyo Patrol.
0: Ito ka mga ilegal nga struktura sa GM Cordova Avenue ang ginpangkakas sa City Legal Office kag BTTMD. Agud mapasiguro nga matawhay ang aton mga dalanon, isa na naman ka clearing operation ang ginhimo sa City Legal Office kaupod ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD. Sentro sa operasyon ang dalanon sa GM Cordova Avenue o kon Buri Road sa may Barangay Mandalagan. Ginguba kag ginkuha sa enforcement team ang pito ka mga ilegal nga struktura nga nagasakop sa sidewalk. Ang ini nga mga struktura nga human sa light materials nga ginhimo nga mag may mga puluyan, sari-sari store kag iban pa ang mga sablag sa alagyan sa mga pedestrians. Antes sinigin hataga na sa formal nga abiso kon notice ang mga tag-iya pila ka semana antes ang clearing operation. Dungan sini ang task force nag-inspection man sa GK Village, Barangay Banago. Diri 12 ka mga notices of violation ang ginpangtapik sa mga immobile vehicles o kon mga salakyan nga wala na nag-aandar nga nakapark sa kilid sang kasada. Sa pagbalik sa enforcement team na panghawana na mismo sa mga nasambit ni mga tag-iya sang salakyan ng area. Ang ining padayon niya pagpanakop kag pagpanghawa nagapakita sang matutud nga dedikasyon sang City Legal Office BTTMD kag sa administrasyon ni Mayor Greg Casataya agud mapabilin ang disiplina sa tanan niya pang publiko nga lugar. Kag amuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
6: Isa ka maayog nga adlaw, isa ka masanadyaon nga adlaw para sa mga taga-barangay Panukoy. Kay man, aran sila, nagabaton sa ilang social pension at tag-500 kada bulan. Ang ginabaton sa bulong sa itong mga senior citizens, good for 3 months, April, May, June. Kag dili naman sa akon nga atubang ang mga nagahulat nato nga senior dugay-dugay tuka na nila para magbaton. Actually, aga ko pa ni sila yung pasinggit hep-hep po rin. Kabaskog sa ina hep-hep po rin. Istriyawan ko sila. Nang aga, harag ito din sa mga smiling face. Pila ka na tayo?
7: 24.
6: 74, kaya sa
7: 20.
6: 70. Ikaw yung ma'am?
8: 24.
6: Kat?
8: 69.
6: Hindi rin sa pano ko eh, kung sila subong 567 ka mga pensioners. Tinanay ikaw ya? Halin ka rin yung kamakatod yung kumukuha mo na yung pension?
8: Sa balay.
6: Wala ka sang baklo, nanay?
8: Bulong.
6: Mm.
8: Oh, insured na gatas.
6: Ay, grabe gatas sa mga ganayan, no?
9: Pensionados at mga tigula di sa nagapasalapat dito sa tanan ng Dilimon. Ni Mayor Greg, nagapasalamat kami sa mga bulig na ginatag sa amin. God bless us all.
6: Saka na?
8: Stintay, 5 na ko sa ugos na eh.
6: 75, ikaw tatay.
9: Ay,
6: 79. 75, 79 ko maya tay.
9: 64.
6: 64 po. Ti, ikaw ka pala muna nung nabat. Ha?
8: Ano pa mangkot mo? Dibungol-bungol.
6: Ay, okay. Sining ko pila na yung mo, edad?
8: 85.
6: Ti, sino yung upot ka to, di?
8: Ako lang isa.
6: Wow. Ti, karoon kung makuha mo na yung mo 1.5, anong yung mo gamitan, how?
8: Dawat ko bugas, baka ako bulong.
6: Gabaw.
8: Ang grief mo, gusto ko kuntani, baka kita, gusto ko pa mabuhi. Saan? Salamat kita po sa imo. Kay daw kaluyan ko ni Lord na mabuhi ako.
6: Kapakot si pila ka na ganyan sila mo, pila ka na?
8: 85.
6: Gina-explain ito lang sa ila, no? Ng mga senior citizen pa sila na amidya kay 567. Pero damo pa sa mga senior naton nga hindi pa makabaton. Kay man, ang senior to sa Binlong ng Bacolod, sobra 90,000. So amat-amat lang kay ginapalabot sa aton nga gobyerno lokal ang social pension sa ila. Halin diri sa Miss Sinadyaon na barangay sa Panukoy, Angelo Angolo, Servicio Patrol.
10: Pila ka mga residente diri sa Bacolod ang nagpasalamat. Sa pihak sa kasud-asud nga pag-ulan, may nabatsyagan na silang alibyo sa ila problema sa baha.
11: Sa padayon nga disilting ka clearing operations sa Bacolod City Government, nabatsyagan na ang resulta sini. Suno sa mga pumuluyo sa pila ka mga lugar nga masami ginabaha, siningkaron lang ila na panilagan nga naglubo na ang baha. Kag may mga lugar gani nga wala na ginabaha. Sa puro kahirop kag kubay sa Barangay Mandalagan, nagpasalamat ang mga residente matapos wala na nagsulod ang baha sa ilang mga balay. Bangod sa flood wall repair, kag disilting sa Mandalagan River.
12: Kay sa una ya pagkaamo na yang ulan niya, sulod gina na dayon sa amo niya. Dasig mo. Kagagi da sa tamburong pero subong do.
11: Relax kami tulog. Sa GK Village sa Barangay Banago, ginpaayag sa mga pumuluyo nga kadako sang naiban sa tubig baha. Nga sadto anay ang masami nagasulod sa ilang lugar. Ila ginalantaw nga ini na ang resulta sang halos isa ka tuig nga disilting kag clearing operations nga ginahimo sang syudad. Kasubong man sini ang eksperyensya sa mga nagapuyo malapit sa Kabalagnan Creek sa Tangob kag Pahanukoy. Suno sa ila sa pihak sa mabunok nga pagulan, manubo ang tubig baha gani wala na sila nag-evacuate.
13: Mas dasig sang last kay wala pa ni siya nag ano pagidyan as in nag taas pagidya ang baha tapos ga sulod pa ang mga bata hasta nagidya pa dire ang tubig. Mas okay siya nga ginapadalom siya kay para hindi siya bala makasulod sa amon para safe man amon nga ano para hindi na kami ka ano pa ma-evacuate tundiin.
11: Sa direktiba ni Mayor Greg Gasitaya pa tayo ng disilting sa Kabalagnan Creek kagsugod Julio 23, kapin 500 tonelada na ang banlik kag basura ang nakuha.
14: Kadakudako lang hinlay unan mong. Ti, siyempre ang tubig na ako na makadto mong. Hindi na makakadto ang tubig kay tungod. Damo ang layon. Nagkaratubuan hilamon.
15: Susubong na may ginaklirin?
14: Oo, amayo. Okay na ni siya.
11: Sa Bugos na siyudad, kapin 21,326 tons ang banlik kag basura o kung kapareho sang 5,332 truckloads ang nakakasna sa 16 ka major waterways. Base sa monitoring sa City Engineer's Office, dalayo na ang pag-ilig sang tubig sa mga waterways nga may disilting ka clearing operations. Nakitaan man nga wala sablag nga water flow sa iban pagid nga mga sapa kag suba sa Bacolod.
10: Ginapabantayan pagid ni Mayor Greg ang iban pagid nga mga area kung bala na ibanan man ang ilang problema sa baha. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
6: Kaluyan sa Subong dirita na nag-venue sa
7: Sumag National High School Gym, wherein ka very accommodating it sa ila principal kag sa mga staff, no? Papasalamat gyud ko kay Dr. May Pavilario sa pagpahulam sa facility. So almost complete na ta sa 560 beneficiaries ta, recipients for the second quarter nga local social pension ta. More or less kung makita kung sa likod ta, mga 20% na lang bilin. Nag-start ang mga 9, almost at least mga 2 hours matapos na ta. Ta very fortunate gyud ta kay kanami sang Chimpo Subong. Plus ang electric fan nga na provide sang school.
16: Please makabulig din sa sablong-bulong na namon.
14: Damo kayo nga salamat sa pagbulig niya sa amon. Dako kayo nga salamat sa amon nga nabato na ikat makabulig dako sa amon pangabuhi.
17: Thank you sa inyo sir. Kay ginatagaan nyo man kami mga senior abi. At least may pag-

0: Ini si Greg Gasataya nagpalabot sa aton bugos nga pagsuporta sa Ligtas Tigdas campaign program sa Department of Health. Ang aton nga mga ginikanan, aton ginapanawagan nga dalon aton sa mga nagkalain-lain nga mga barangay health centers diri sa Bacolod para sa libre nga bakuna para sa tigdas kag rubella. Ululupod aton nga proteksyonan ang ikayong lawas ang aton sini nga mga kabataan.
1: Sinong upset na Department of Health? Sino ang present na Department of Health? Paliupayaw sa kamot. Sino pa? Present na Department of Health? Finance, so 16 lang ang Department of Health na present sa umaga. Buena. May regalo ko sa inyo, Brolga. Ang wala, eh. At hindi na ka muna. Nagay mo na nato because dapat as heads of the different offices, we should set as an example. Unless may circumstantia beyond our control here, hindi lang kaya as much as possible, dapat we have to attend the flag ceremony. Seriously, no, we appreciate what you are doing for our city. Dapat sugutin ang bago. Ang politika ay tapos na itong eleksyon na tapos na ito. Mobra tayo na. Even ang barangay eleksyon na nagpalapit ka damo, nagpalapit ka sa akin, ko ay pakialam na sa barangay eleksyon na ang pinaka-importante na ma-deliver sa mga impiyado sa syudad sa Bacolod ang servisyo na nagkadapat para sa tanan ng mga pumulo sa Bacolod. And that we owe it to all of you because kabalo kami luya din ninyo nga magpadayon sa pagpangalagad sa ato na syudad. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's, and God bless you.
2: Thank you very much.

0: akong Sir nga bulig kay, of course, Sir Nursing. So, dako gid na Sir Balairan, especially sa review center, Sir.
1: Dako gid na bulig para sa mga ginikanan na pigado nga makatingwa yun ang kabataan nga makatapos sa eskwela sa pagsuporta sa mayor sa siyudad.
2: Sure, first of all, mapasalamat nga gaka-remember nila bala na mag-help sa mga student like us na hindi bala financially stable, nang dako gina siyang help sa amon na makabakal kami school supplies. And syempre, nang ginapangayoman namin kay Mayor na padayunan niya nga mag-help sa amon. Thank you, Mayor!
3: We hope that the time you spent working with the city during the break was an

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil,
5: assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
5: Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Mayawada mga sumidores, welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Son Martigala, and this time, ato pagkasturihan, well, kabalo kita nga nagsaka kita sang 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sang Hulyo. Ano ang rason nga nagsaka ini? Siyempre, pag-asabto rin ang aton nga upod, pero ito tingin na imbitaran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa aton nga electricity rate. Kaupod nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Galiana. Hi, sir. Good morning.
3: Hi, good morning. Mayang aga sa aton tanan, kag mayang aga sa aton ng mga consumers sa aton nga Negros Electric Power Corporation.
2: Sir, diritso na kita. Nga nagsaka sang 28 centavos subong Hulyo.
3: Yes, that's a well, on the part of the customer, medyo masubo, no? Kaya may pagsaka kitang 28 centavos. So, ang rate natong subong is 14 pesos and 13 centavos para sa aton nga residential consumers. So, kung nahibaluan ta, ang primary gid nga rason nga nagsaka ang aton nga kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta nga nagkaladula, no? Kung na-experience naton during night time aton nga rotating brownout, may mga red alerts kita nga na-encounter sa NGCP which triggers ang aton nga manual load dropping. Ang primary nga aspect is kulang supply. Not only for Negros Power but sa bilog nga Visayas area, okay, no? So ang ini nga pagdula sa kulang nga supply, nagsaka ang presyo naton ang bili sa kuryente sa merkado. So, ang merkado, mo na siya ang wholesale spot market or ang WSM, no? May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month, nag 15 pesos for this month, no? May pagsaka nga 5 pesos. So, ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge, no? So, sa inangabahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo nga nagpadala kita sa aton nga sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan naton nga instead kung implementa ni siya tanan, medyo mas mataas pagitani ang impact sa aton nga mga consumers, no? Ang impact tani kung ginfulta is more or less 2 ka piso nga increase, no?
2: Na
3: tani nga masaka. So nangayo kita kay ERC sang abiso, nagpaprobar kita nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months. No? So that's why instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos sa subong nga bulan. So ini naman naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprubahan kag ginimplementar naton para lang medyo suffer sa consumers naton hindi mo nakadako.
2: Mm-hmm.
3: No. Magin tagaan sila sang amuningan increase but increase siya but at least 28 centavos lang. Then another 6 months term ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
2: Mm-hmm. Well, klaro ko lang sir, no. Imbes nga 2 pesos supposedly ang saka naton nag-ayo kita sa ERC,
3: yes,
2: nga utay-utay unta. Susubong nag 28 centavos na siya.
3: Yes, tama.
2: So can we expect na within that 6 months you mentioned may increase kita? Kay gamat-amat kita.
3: Yes. That's correct, no. Kung hibaluan naton nga mabalik ta na isang ligan nga bulan.
2: Mm-hmm.
3: So sang nagligan nga bulan may pagsaka ta 2 ka piso.
2: Mm-hmm.
3: Sa aton nga consumers. It's because nag 100% implement kita sang bilog nga power cost.
2: Okay.
3: Kay nakita naton sa subong nga bulan mas taas pagid ang maging impact sa kuryente naton. So that's why na-project na naton as part of Negros Power nga magsaka pagid as compared sa nagligad nga bulan. That's why this is the right timing na akin ang lanta mag-staggered payment. So utay-utay yun ta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa aton nga consumer ang pagbayad sa mas mahal pagid. So, nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos, habang ta kayo na Sir San Mark, is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
2: Well, nga nag-ayo kita, no? Nag-ayo kita sa ERC, paano ini makabulig sa aton kag sa consumidores man?
3: So, number one, gid nga nag-ayo kita kay paragid sa aton nga consumers. Mabugat kay na ang ginmention ta nga kung wala ta nang hangyo kay ERC is 2 ka piso. So imagine 2 na ka piso in tsaka ta sa nagligad nga bulan plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta nang hangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaaging hindi mabugat ang balayran sang consumers kada bulan. So hinubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months. So, we're looking to consideration nga ang masunod ng mga binulan nga aton nga balayran is more or less, hopefully, magnubo siya. Para at least, ang aton nga pag-utay-utay man, medyo hindi man ang sakit sa aton nga consumers for the next 6 months.
2: Well, sir, sa since last month, doon nagsaka kita sa kuryente, subong mga Hulyo, nagsaka man, do we expect na magsigisigi ini or ano nga itong kinatingwaan man na para magdubo yung nga itong kurente?
3: That's a good question, no? Kay kung nakita naton dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply nga nadula for the entire Visayas. So nag-suffer ang aton nga mga consumers, not only for Negros Power, but for the entire Visayas nga area. So ang ini, ang ginatanaw naton nga sa mga sunod nga bulan, kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta nga nagkaladula. So we're expecting man nga malesen na ang aton nga rotating brownout. That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sa by August, September, October, hopefully ma-normalize na siya, masiling ta normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amon ng mga kalamidad, no? So base in expectan naton nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta is way lower ng mga power cost nga ma-encounter naton sa sunod nga bulan, no? So that's why kita man ginatan-aw ta ang pag-implementar sang staggered is hindi man amuna kadako sang impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod nga bulan ibase magnubo ang presyo sang kuryente kung ang supply naton is sufficient lang kag sige-sige.
2: Well, sa mga other distribution utilities sa pag-obserbera naton, kita lang gasaka or most or tanan gasaka manggit sa kuryente.
3: Well, for the data itself, no, makita ta sa bugos nga Visayas nga distribution utility, not only sa kay Negros Power, may pagsaka gid, no. Aton nga mga kaupo diri sa Negros, even sa other nga mga electric cooperative like diri sa South kag sa North, no, mayara man sila nga gin-announce nga pagsaka, no. I assume basing iban is more than 1 peso or maybe lower or higher. So makita ta nga hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself, but for the entire Visayas gate, kay tungod nahibaluan ta nga ini nga supplying problem naton is whole Visayas area.
2: Well, engineer, kabalo ako sulit-sulit na yun, no? Pero mas mayo gid siya nga iklaro tani sulit-sulit man. Kita diri sa Negros Power, makapagusto kita balayhan, you know, gusto naman magsaka sa susunod na bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos, makapagusto ta na, makapagwa ta sang, well, announcement as soon as possible, nga mapasaka kami kurente, ah.
3: Sige, sa perspective ng mga paggusto, no? So number one is hindi.
2: No?
3: Ang aton lang control nga price is under, kung nakita ta sa bill is ang NEPSI related charges, no? Fix na siya, why na siya gasaka, until such time nga si ERC may mando nga may pagnubo or pagpagsaka sa muna nga rate. Ginaplayan na siya, kaya inaproba na sa ERC. No? On the perspective naman sa pass-through, magsiling ta-pass-through ang sa aton nga generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT, no? So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo nang ginahambal ta ang hindi ring aspeto diri ni siya gasaka aganubo nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So pass through siya i-implementar sa Negros Power, that's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power kapag gusto lang saka. Kay tungod, ang ginmention ta kay na nga pass-through charges is nagalain-lain or gavari siya in every month. Like, subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo. No? But in this particular aspect nga pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is ginapastruta kay consumer, kaya gina-implementa. Like kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina, is implementar naman kay consumers. No? So ang mga sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
2: Hindi tayo kabatumato.
3: Yes, correct.
2: Okay, wala legal ng mga bula, naligal tuig, sa makita natin, ang Negros Power, ang, well, ang mahambal ko man, nga may pinakanubo nga pagsaka sa talagang distribution utility diri sa Visayas, no? Nga araso, nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities nga amas nubo kita yung pagsaka. Ano ang mga aspect nga amusina?
3: Well, that's a usual na to nga pamangkotato, no? So, every distribution utility, mapa Negros Power ka man, or mapa More Power ka man, no? Alain-lain ang aton nga kinanglanon. So, parehas na sa akong sa pang-adlaw-adlaw tangagiho, line ang imo kinalanon, line ang akong kinalanon. So, based sa akon ng mga requirement, is may ara ko sang kakontrata ng ginakuan. So, maghambat na kakontrata, may ara ta sang power supply ng contract. So, based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo ng gin-offer nila sa imo, lain ginatag nila sa akon. So, definitely, hindi nataparehas sa mga pala ng aspeto. So number one, kung basic lang, kung daily na itong activity, kung imo sakyan, grab, di ba, mas mahal ang imo nga balayran.
2: Balayran, oo eh.
3: Kung ako yan, mag-jeep lang ko, mas barato, di ba?
2: Mas barato.
3: So ginatag ta sa example lang muna, pero ang aton nga requirement is lain-lain, that's why lain-lain na itong presyo. So every DU has its own uniqueness, has its own requirement, kag at the same time, lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras.
2: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan ng daan, madamo ang kabati natin sa, well, Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time, may aray makita ang naligad-gid announce nga bill deposit adjustment. Now, what's our message to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
3: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton ng Negros franchise area, sa Negros Power, hatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amoning NSSS, may pagsaka, may pagnubo, especially subong medyo may pagsaka naman kita nga kabalo kami nga medyo sakit sa aton nga mga consumers. But please be assured nga ang aton nga kompanya nga naghimo gid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi man dako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton nga problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na naton kag we are expecting nga hopefully manubo na ang presyo naton sa mga sunod nga bulan once na wala ta problema. So gina-appeal namon nga kabay pa nga kita is maging efficient kita gyapon sa aton paggamit. Tanan naton nga kung pwede ta makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
2: Well, saliwat, Sir Christian, thank you so much. Ngani kung may mga problema. For example, be ang topic natin, electricity rate. Whoa, Sir Christian Villena, thank you so much for giving time sa ating mga kasumidors. I hope no na at hagan kita sa eksplanasyon ni Sir Christian ang rason nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ating electricity rate. Well, Teresa, sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mo makot sa pitupad balay mo da or sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatiig kaga ipamangkota. Message us sa Facebook kung may mga palamangkotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, madamang kasalamat sa pagtutok. Magini ang Negros Power at your service.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
4: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM.
8: Mga katropa, XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: The secrets of health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini Doc Leo?
5: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nagastay sa aton siringa colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperyensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa katao.
4: Southon Plus Gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sang aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Southon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Southon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
4: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
5: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
0: The Secret of Health.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM 103.9
11: Wednesday

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM tayo, bala 5-3 sa kapod mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagpangunang balita. Nagagwas investigasyon sa kapulisan nga wala sang plate number ang pickup truck kay bulbado sa gas and go sa isa ka gasolinahan sa barangay Lihi, siyudad sa Bacolod, Hulyo 17. Sunod sa kay Police Captain G.R. Reyes, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7, kay Plop Latter, sang pump boy matapos ang natabong insidente bangod nagdangat sa 7,800 pesos ang balor sang gintughong nga diesel sa suspect. Dugang pa ni Reyes, hindi pa matumot kung sa dinaliin ang nasambit ng salakyan kag ginahibalo kung sino ang tagiya bangod nakita nga may aras ang gupi ang salakyan. Sa karoon, nakapadayon ang pagpangita sa mga otoridad sa suspect kag wala ininakilala bangod nagsuksok sang kalo kag face mask. Disidido man ang tagiya sang gasolinahan nga mismo ang kag mismo ang pump boy nga magpasaka sang kaso nga estafa kung ini ang maaresto. Kinabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas, magsanton plus gold. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
0: Mga katropa, exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Nga pala si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisaki. Pero sa nag-ilang ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain, Galang Pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si Grace ang silay sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Unianbit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: brothel to tell you about it. Una en atrás. Derecho da. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon sikatropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: XFM time, alas 5:15 sa hapon mga katropa. Kina-welcome natin kamo sa atong programa, Siningang Hapon ng Extra Drive. That's right mga katropa, Extra Drive, Sunday edition with katropang James King. Hope na kita hasta las 7 sa gabi mga katropa. Gani ikaw nga nakatudukag ng kapamati. Relax, sit back. Makiay-kiay, masauta mga katropa. Samtang ang ibang din nagatambay sa may mga tiyangge. No, nanday tita, nanday nanay, nanday lola. Kumusta ang inyong mga tiyangge? May mga nagatumpok na da, markada. Bahay lang ang pagtutok pagkamati sa inyong mga radyo. Sabi na gid sa mga nakabaton sa XFM Radio. Mayong-mayong gabi. Gabi ito. Mayong-mayong hapon sa inyo tanan mga katropa. Well, makaka-experience siya kita mga katropa sa moderate to heavy rains. No? Labi na gid sa Luzon, sa eastern kag western section. Inasunod sa pag-asa ng pungsod nato tungod sa kay Tropical Depression Luis. Si Luis, mga katropa, ay ari ayaton sa atong pungsod, no? Ari ang siningapon ang nag-experience sa mga pagulan-ulan, kagina may na-experience sa gamay, ang Cagayan, Isabela, Quirino, Arona, Quezon, Camarines, no? Pag-abot naman ko noong Marte or Monday, Tub-tub Tuesday, Isabela, Quirino, Aurora, Pagasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite, Batangas. So may mga localized flooding, posibleng mga katropa, no, mag-experiensahan sa mga urban o kung mga low-lying areas. Mga community, no? Sa mga lapit-lapit sa mga coastal areas, no? Ara sa mga river channels, lapit sa Suba, and of course, mga katropa, magalong sa posibleng landslide, pagbaha, labi na gid kong baskog na ang ulan na gabubo, mga katropa, tungod sa ining tropical depression nga si Luis. Labi na gid sa mga areas ka na-mention natin, ha? No? Signal number one, no? Sa may Catanduanes, Camarines, Camarines Norte, Polillo Island, Quezon, no? San Quezon, may pabaskog naman nga hangin na posibleng ma-experience sa ngining mga areas, mga katropa. Well, kagina, last year ang aga ining si Luis, mga katropa, mga 400 kilometers east ng Infanta Quezon, no? Sa sur nga bahin, sa Pungsod o sa Luzon, mga katropa, no? Pero, diri sa ato niya, may mga batsyagan taguro nga pag ulan-ulan gamay. Like agina. But anyway, mga katropa, no? Kung mga muni nga nang nagaulan-ulan, likawan ng sigisulay, mga katropa. No, gapa ano na bimo? Posible kita nga magkaubo, sipunon, magkatrangkaso, paulan ka mo, tapos ninyo magapan, aba, tapos inahiyang inyong immune system. Tingin ang lan mo sa ano, antes ka magsulay sa ulan. Hindi namin ko. Dapat mga katropa, mga ningapan niya, buya, ready kita perme, pag-on perme nga itong immune system. Dapat kita naka Santon Plus Gold, na may araw pod nga Santon Vitamin C. Duwa sila, perfect combination. Para sa imo'y kayong lawas, hindi lang makaprevent sa mga masakit, balation, makabulig pa para maprotektahan ka mga katropa. Ha? Ang aton nga mga produkto ng available gate sa aton mga butika sa inyong lugar, labi na gate sa aton nga Yes to Health Store. Hope na nagkita sini nga hapon ineng Extra Drive. Ako si katropang James King.
0: Extra Drive with James King on XFM.

0: Exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Shuffle Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
13: Win!

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras na doon mga katropa, 5:43 sa sanghapon. Kumusta na ka, Buda? Nakapamahaw na ka mo? Ano na? Ininit noodles? Pupunta na po man pamahaw nyo. Hindi lang magpatamon ka, katropa, para hindi manambok para sa akon. Ah, ginigabahin sa aton nga programa, ginatulong sa inyo sa Vision X Plus. Ini ang aton nga food supplement, kamasarang makabulig, kung ikaw may katarata, glaucoma, kunti ridium. Kaya may ingredients ini para sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasanti. Ang Vision X Plus, katropa, ang aton nga food supplement para magklaro ang imo pananawan, magsanag imo mata, magsanag ang imo nga kalibutan. Pabakalin din sa mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa ato ni S2L Store. Well, din ito na yung katropa, oh. Bow, subong abe, no? Hindi mo gid yung mga tuod, gid yung ginambal sa ano mo, mga psychologist, no? Saka mo na be, mambal ka be nga, ano, mayari sa isa ka klaso, mayari sa isa ka bata, nga daw, nalipat ako, ano, may terminus sa psychology, may isa ka bata be, nga daw, daw nawala na malay huko na poses kuno katropa tugidugay daw kang iban makulbaan no kumbaga psychologically pati sila apekto apektado kulbaan tugidugay ang isa na naman nalatnan o daw katubo na tuod mo katropa o tuod ban well may explanation dang ano well ang katabuman pati ang meaning mga pagpamaho gaway no sa mga susulod sa mga eskulahan pati ang mga pamahog ang mga tripping-tripping balaw. Ang iban bala, abi nila, okay lang. Abi nila, ikadlaw mo lang kadali, okay na. Pero wala sila kabalong ang mayargi dyan kasi ang konsekwensya. Parehas na lang ang iningang isa ka-studyante mga katropa. Well, iniyo, 18 anyos na ni, kabalo na siya actually katropa. Kung sa dinaresto sa otoridad, ang isa ka 18 anyos nga estudyante, matapos, kabalo ka mo, kinungan ang ginimo niya, namahog siya. Sa social media, nag-post siya, ginakuman niya katropa. No, namahog siya, siling niya nga, bumbahon ko ang isa kaskulahan sa Nueva Ecija. No, manang balya, bubumbahin ko, papasagbugin ko ang isang eskulahan sa Nueva Ecija. Sunod sa Nueva Ecija, Police Provincial Office, nilang ginrespondihan katropa. Kaya man subong, hindi na pwede mo na bawal na pamahog-pahog na sa social media, labi naging kung bomba, hindi na, ano, katropa, hindi na joke, no? Madugay na actually, hindi na joke, no? Kaya karoon, gilayon nga ginrespondihan sa mga, ano, kapulisan, no? Kaya pagkatapos nila mabato ng ining impormasyon sa sining pagpamahog sa seguridad sa San Felipe Integrated School, oh. Eh, ano na tabo? Ti... Ano pang sambal niya? Hay, magpapasabog ako sa school sa San Felipe bukas. Ingat. Perte, no? Ano nang bals yung isa ka-studyante sa iyong Facebook post, no? Eh, te, pag nagtingwa na mag-ano sa gano, ag mga kapulisan, mga katropa, no? Na-aresto ang ining 18 anyos kalalaki. Tungod sa gin-post niya sa Facebook niya, mga katropa, ginaresto ang ining suspect kagkaroon magpangatubang sa ginatawag nga Presidential Decree 1727 o kon malicious dissemination of false information. May kantangan or ini ang ginatawag nila nga Republic Act 10175 ukon ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Dako, actually, ngayon nga edad, mga katropa, ma-aresto ka na. Para ka na sa legal nga edad. So, hindi ka mo basta-basta mag-ano. Bisan trip-trip lang bala sa social media. Makita gani, ate, delikado. Hindi naman namin, mga katropa. Bisan trip lang sang barkada. Okay? So, kabay pa, hindi mangin ano ah. Warning man sa iba na. No? Estudyante da, bisan da underage pa, high school pa man ka mo, likawan na, hindi man namin. Mahuyan ka, mahuyan, nag mga pamilya kung ikaw ang madakpan katropa. Ala, 5:47 sang hapon mga katropa, padahin kita mag-of the night. Sige nga hapon. Domingo sa nga po, Agosto na, Agosto na mga katropa. Gabati ka mo pala. So, Agosto praot, hindi. Ano na dapat ang sabat mo? Gabati ka pala sa Agosto praot, puraot, hindi. Ano na dapat ang sabat? Think God firm sabat. Why? Kung na yung nagabati sina? Ano na dapat? Katropa, alas 5.48. Pobda na kita. Iniangin mo nga, Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive with James King on XFM.
2: Mga Katropa, exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: XFM 103.9 XFM News. XFM News.
2: At sa from time, alas 6 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagpangunang balita. Nasa puan ng bangkay sag wala makilala ng persona sa higad sag suba sa Purok 2 barangay Gihulgan na Banwas ang Kawayan gabi sa Agosto 1. Sa disinformasyon ginakuha sa Kawayan PNP sa kay alias Danny isa ka mananagat sa giniang padulong sa lugar good magpangisda iyan nakita ang lawas ng biktima. Gilayon manininga nagpangayos ang bulig sa mga otoridad para sa nagakaigong investigasyon. Inapatian nga ang biktima uli hinakita sa ngaga Hulyo 31. Padulong sa ibabaw ng bahin sa suba. Sa pagpangusisa sa kapulisan, ang nasapuan ginalagar may balatian sa panghunahuna kag may diferensya. Hukod na may balatian, nakita man nga wala na sang kung ano nga pila sa lawas ang biktima kag ginakabig nga wala sang foul play ang kamatayon sang biktima. Kagang inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement for men. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News.
3: Exciting bro!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Sister Pain.
13: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, gari na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katrupa,

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

Ngayong gabi kali kay Nanay Elvira. Nanay Elvira, logo. Ngayong gabi na naya, pamati lang ah. Ari si Ani, oh. Ani?

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Hola! Sa las 6:11 na sa gabi, mga katropa, sa Extra Drive Sunday Edition, ko po si katropa James King. Tiwan naman para sa atin nga balita, special tayo. Kumbaga, extra wow. Katropa, kung saan nagligid, yan, ginastoryan, taag isa ka pinasay ka tumukag tumalagsahan nga contest. No, somewhere over the rainbow. sa dintong galing nga pungsod man, nalipad na ko sa... Ato ba lang daw, sakyan mong motor nga nagabaliskad, no? Kay ginkabit ang motor. Kung sino pinakaduga, uy, actually dapat makaya nila magdugin 10 minutes. O, te, damong nag-entra para madagan nilang brand new motorcycle. Wala git sa may nagdog kay kabaliskad. Hindi gali posible, katropa, kay may risko, of course. Kabaliskad ka, ang dugo mo sa brain base. Mod ng ka-oxygen, no? Sunod sa mga eksperto. Tayari naman niya, mga katropa. Isa, sa Russia naman kita makantuya. Kung sa dinang isa kakumpanya sa the plumbing company, katropa, no? May pinasahi tumalang sound man nga pa-contest. Challenge, mga katropa. No? Ang mga maintra, kinanglan mag-inom sa inodoro. Eddie, wow. Pero siyempre, bagong inodoro, no? And nag-viral na, nag-trending man siya. So, ang hindi nga the plumbing company, pagkatapos sila mag-organize, o kung mag-organize sa tumalag sound nga contest, kagintawag nila nga Game of Thrones. Ha? Ang hindi nga kompetisyon, mga katropa, dapat ang mga participants, no, mag-inom sa non-alcoholic sparkling drink. Kinbutang nila si Inodoro, katropa, te, mga kumunan daw, pito ni sila mo, dapat mo, pito grupo. Ti ang Inodoro, ti siyempre, hindi mo lang ano, ubuson nila na. Pauna makaubos, mga katropa, pito ha, by team ha, pito, una makaubos, mga katropa, may second round pa. Kabalo ka mo ang anong second round. Sa second round, dapat naman sila, ang ininga pito, mapungko sa Inodoro nga sarado, mapungko. Oh, grabe. Kabalo ka mo ng second round, pinakadugay ko nang magpungko. Paano naman, nagkakating-kating mo. Pungko lang. Sarado mo. Sarado ang Inodoro, when nakanong yung ano gan tawag siya, daw taklob niya, mga katropa. Ang pinakamadugay sa pinupito nga nagdog sa first round, no? Ang mangini nga pito, ang maintra sa second round, mapungko man lang sila. Pero madugay-dugay ko nung pinakadugay, ano ni, ano, stunner sila nakalabutan.

0: Sa unang ano kali, sa unang round. Sa ikadwa, amo na itong mapungko na sila mga katropa. Kamala ko mo nga, nag-viral ni siya, nag-trending ni siya, labinigid sa ilang lugar. Ay, Ginbatikos, kay man daw ka, ano ko no, daw degrading. Makakun mo na, pa-contest ka, mainom ka sa toilet bowl. Ay, wow! Ito na pala, ka degrading ko no. Amo na nag-trending, degrading ko no sa pagkatao sa mga naga-entrate. Kwarta mo, no, mainom mo pa-contest. Mainom ka man lang, mapungko ka man lang. Kung ikaw madaog, di may kwarta ka. Eh, galing sa iba niya, hindi mo malikon may makareact. Degrading ko, no? Hindi man na. Inangaton nga balita special, ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton nga premium D3 soft gel capsule. May aras ng virgin coconut oil, moringa oil, vitamin D3, no? So, amo na lang na, imnon mo, katropa, magiging pag-un ka pa sa ano, non-alcoholic drink sa inodoro. 6:15 in the evening in the young Extra Drive.
1: Extra Drive with James King on XFM.

0: exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O-operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster.

0: MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikaw. Wan ga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ani kita nga mga driver, mag-inom usang Cystepain.
8: Cystepain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystepain.
9: Symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bag-o na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impa

0: Exciting!
1: Sunfold Plus Gold!
2: Ma pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang ka-epektibo ng Sunfold Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sunfold Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sunfold Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Sunfold Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Sunfold Plus Coffee ka na. Sunfold Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ama, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting. Yeah!
2: Turbo Woo! Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients niya gluta kag collagen sa Xanthon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
7: Xanthon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
9: Exciting, bro!
10: Extra

0: Extra Drive with James King on
1: And that is right, mga katropa. Ako po dyan si katropa James King. Ito yung programa nga Extra Drive Sunday Edition. At 6:51, make it 52. Iyon, para kita magpasalamat kag liwat kay minanay Elvira. Good morning. Good evening. May mind gabi, salamat gina. Sa mga nagtutok sa ilang mga radyo, sa ilang mga pwesto, sa mga merkado, sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga salakyan, salamat gid nga madamo, mga katropa. No? Well, nag-sound trip kita sila nga hapon sa Extra Drive. Buwasa naman kita mag-obdanay. Buwasa extra service ko, katropa. Ang gining programa, Extra Drive Sunday Edition, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated nga sa Rangidya makabulig para si Muy Kain Lawas, sa Rangidya makabulig para mapunggan ang anuman nga pag-develop sa mga balatian o kung masakit, sa makabulig para happy ka. Okay? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3, ang aton nga Ultimate Trio, mga katropa, hindi magkalipat. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, mga butika, bisan din, mangkot lang kamo, aragid na available, mga katropa, no? Rose Pharmacy, yan, ano pa gani, Watson's, Sincere, Negros Grace, of course. Buwas naman, para sa balita kag-impormasyon, magtutok, buwas, mga katropa, no? Family, everyday, salamat gid, ha? Ini ang inyong katropa station, 103.9, XFM. Ako si Katropa James King saying good night, everybody!

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

0: sa Bacolod. 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagbindo. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
15: X. XFM. FM.

0: Exciting!
1: The Secret of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka nikita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secret of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secret of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sila ngalawas. Ang collagen da kong epekto yung sila to maintain sang manami firm na to sila skin. At the same time, nagapanami sa ato sila mga joints. So, Santon plus gold. For those yama sila nga ti bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila nga brain.
1: The secret of health.
0: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid.
6: Ay, pula ka lang music pagkatapos bugtaw ka blabay ara kasi mga balita blabay sun ari kasi mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita dapat.
7: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9 XFM 103.9
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: class. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: X.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nani ang music, ah?
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, may arat kayo sa mga balita, bla, so, namin, kaya mga DJs nila, kanya, bla,
4: wala sang kongreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X, simply,
0: may how, kita, pa?
4: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga tulika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Late ka kayo na sa aga.
1: Of course not.
0: Late.
1: 8:30 late.
0: Late ka kayo. Wala ka nakadalasing palamahawon na mo nga mga morning man.
1: Ah, okay.
0: Akay nakapamakdo na siya gina sa sila.
1: Pag italaan, taka mo di bala pamahaw.
0: Ay, imo tagali ang coffee?
1: Yes.
0: Ay, ginatag ko kay Junjun.
1: Ah, okay, fine.
0: Wala man ko itong kape. Saan mo itong kape?

0: O kabalo makuha nga santon gold man imo
1: wa. Kore.
2: Mayo balaan mo. Good item siguro sa mga ano. Good item.
0: Nakon
2: ano?
0: Nakal. Kaya kabalo ka na.
2: Agbo ka. Domingo na naman, binuang naman kita sa last 12 sa itong hanggap. Yes. Eh. Ano ang taga ng Isubo nga bulan?
0: It's already August. Ogo. Today is August. Ogo.
2: Om-om.
0: August 2, first Sunday of the month.
2: Are you sure ng August 2, Subo?
0: Yes.
2: Nandi, pakita ba yung date ba?
0: August 2. Ang bulagan, agin bulagan ko na si Julio.
2: Kay Augusto ka na.
0: Kasi kay Augusto na ko. Oh.
2: Kaga sa mga naga ano bala, sa mga naga pangasubo, wala ka mo sing time tani nga mga subo. Kay nga after sinisang August, ililisipon na lang gid ang binulan para sa 13th month pay naman.
0: Yes.
2: So wala sing rason mga trabahador, trabahante nga magpangasubo, dapat perform ka mo sing maayo nga trabaho. Kay indi tanan ang ginswerte nga makita sing trabaho, swerte na kamo subo kay may nag-hired sa inyo. Te ang hulaton na lang ano gani? 13th month pay.
0: Pero sa ano bala sa mga Chinese?
2: Grabe.
0: Ang Agosto ya hindi na iya ano sila ya puraot ya.
2: Puraot na iya sa aton ya.
0: Sa mga Pilipino kung gapati ka mo.
2: Critical na iya nga part
0: kay,
2: ng August.
0: Ang pagpati sa mga Chinese nga ang 8 bala.
2: Oo.
0: 8 nga number kundi ang Agosto 8 ika-8 nga bulan.
2: Oo.
0: Ang 8 wala na siya bugto.
2: Oo.
0: Diba?
2: Wala bugto.
0: Wala bala.
2: Pero damo man nagkalabugto sa piyatsa nga 8. Nantawa to bala sa lulubngan malaki damo to mga August 8. November 8, January 8. 28. Hindi ko na yung mabate. Wala bugto ha?
0: Oo.
2: Ano birthday mo?
0: January 10.
2: Oh, may lang. Oh. Te ang 1 kag ang 0 may bugto na wala. Wala man bugto da.
0: Ang one abi gapasaka siya mo.
2: Oo. Oh. Na. Magsulat gapasaka.
0: Pasaka pa na ug ang iya nga, di ba? Pero may upod siya nga zero.
2: Te ang zero may bugto.
0: Wala.
2: Oh, tido para lang sa 8.
0: Mayroon na yan. Mayroon na bugto-bugto. Hindi na siya mag-to.
2: Hindi nyo ginpagkuhaan, litra nga G. Hi everyone, welcome to the show once again. Ini ang Phone Pal, makaupod nyo kami as alas 12. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Guwapo na LL pa.
0: Bigalan na Tamsi pa.
2: Ready na subong ang tanan nga XFM Radio Station sa NIR Kagpanay. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7. Uputa si Katropang
0: Alex
2: John Ray.
0: Manlulusin siya.
2: Lapit mo na makita si John Ray, si
0: Alex.
2: Kailan na lang kabulan?
0: Mga more or less, mga apa.
2: Ay, maparuhas ta.
0: Of course.
2: Mapalibre naman ta kay Sir Job. Palibre naman ta kay Sir Job.
0: Sige lang bala, kay masayiwan ta lang ka.
2: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5. Wait ka, tropang?
0: Neil?
2: Noel. Wala, sala-sala naman sa... Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan. O punta si Katropa.
0: Siyempre, si Papa Rodel.
2: Correct. Sa Roja City, Capiz. O batihan kita sa XFM 106.5 with Katropang
0: Neil.
2: Bawang na tsakto na gud ba? Sa Bacolod, XFM 103.9. O punta si Katropang
0: Chris
2: Chief Junel. Kitanay kami kina.
0: Oo, oh, napabakulot
2: ko. Napabakulot ko, nagkuha ko sing ano, sing mga machinery natun. Mm-hmm. Kay ato ni Likupon ang bilog na sagay sang XFM tanan.
0: Ay, oo eh.
2: Irison ta sila.
0: Nalikop na gani.
2: Ah, nalikop na gali. Sige, dugangan tapagid.
0: Sila nalikop naman.
2: Paanawon tagid ya.
0: Sila nalikop naman sila.
2: Nalikop sa...
0: kadulom.
2: Sa Antique, XFM 93.3, punta si Katropang
0: Antique.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Kuya Jay.
2: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7, napunta si Katropang
0: My Financer, Baby Ron.
2: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with Katropang
0: Ang Bana ni Tandang Sora Supremo.
2: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, kag mabatian man kita sa Analog Channel 13 sa mga telebisyon nyo. Kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay. Ibi Magalona, Victorias Manaplaka, di Sagay, kag Iskalante. Wala na kong minilipatan?
0: Worry.
2: Why na? Sige, kompleto na ang tanan. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang kamo sa XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
2: and 0915-8311-431. Sa jaon tani subong nga gabi ako, pirar ka mo sa amon na para wasaag naman ang aton nga gabi.
0: Oo, oh, buka ay banga subong.
2: Kabalo kami nga buka na kamong daan ipawasaag na pag Oras, 27 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng

0: Balik na sa phone, para po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa magusto magwapa kagwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Yeah! Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Kung may mga kasba ka mo ginakuha, e manigani, kag may mga kuto, magamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Makal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Excited naman ko magmanikin si Dolphy Ron Vibes.
1: Wow nga ah!
0: Narito ka lang isa pong imong ano, imong financer oh, si Ron Vibes.
1: Oh, gani.
0: Dali lang, may ano sa kanlaon man?
1: Nga man?
0: Dali lang, kayo do, nalipatan ko i-invite ni manager man nga malagaw sa kanlaon.
1: Diba, ano?
0: Lado di buguro sumong ni Ron Vibes.
1: Tuo.
0: O lagi sila nakadumdum ba? Dapat mapalagas ka mo sang ano ha, sang inyo nga pamaaw sa amo ni Dolphy.
1: Anniversary nila, subo?
0: Maybe. Wala lang ito idea. Diba? Sa ako, abis ako na atulan gid nga nagpabakulod ko kaina. Kaya mo ito gani may importante nga ginkatuan. So, nagpabakulod. Tapos, kung ginagdaya gid man ko, kung gin-invite niya ko pa kado sa kanlaon, hindi na masarangan sa akon nga busy schedule.
1: Wow! Ganon ka na talaga.
0: Artist tayar.
1: Oh, hindi ka na ma-reach.
0: Dali lang yun, may caller sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Good evening.
0: Hi, good evening.
1: Oh, may gabi.
2: Good evening.
0: Sino ni?
2: Good evening.
0: Oh, sino ni?
2: Good evening.
0: Oh, sino ni gani?
2: Si Leo. Si Leo Bugtong.
0: House life?
2: Sila, manta sa inyo ba?
0: House life? Leo, house life?
1: Sabat!
2: No,
0: house life?
2: House life?
0: House life, oo. House life?
1: Pamatian ko kanya, house wife.
0: Leo!
2: Okay.
0: How's life?
1: Okay, gani ko, no?
0: Okay lang? Patsabalay mo radyo, bala. Kay galayo-galayo sa bat mo. I-mute lang, anay mo radyo sa cellphone ng pamati. Leo! Patsala, anay mo radyo. Karoon lang pandaraliwat
2: okay
0: after
2: na.
0: Babatian mo na kami, Claro?
2: Claro.
0: How's life?
2: Konsa Bisaya.
0: Kamusta imo kabuhi?
2: Buhay pa.
0: After death? Buhay pa after death?
1: Kabuhi sa piyak na... Ano?
2: Kung hindi, hindi ako mabuhi, kung hindi ako magtong-bugtong.
0: Ah, sige ah. Mabugtong-bugtong ka naman ah. Te, kung
2: masabya lang.
0: Te, kung masabtan binamon be, anong taka?
2: Om-om-oma.
0: Ha?
1: Ano?
2: Om-oma.
0: Pa-om-oma. Ipa-om-om ta ka kay Dolphy?
1: Okay lang, umumunta ka.
0: Ha?
2: Oo.
0: So
2: om-oma.
1: Sure. Oo ko no ah.
0: So sure ka nga hindi na mo na mahibaluan ang imo nga pabugtong-bugtong?
2: Okay.
0: Sige be, ano nang
1: bugtong? Sige be, okay be.
0: Oh, ikaw na. Pugso ginawa mo da. Total okay ka naman after death. Ah, sige, go.
2: Ano ang meaning sang KBL?
1: KBL? Kadyos, baboy lang ka.
2: Oo.
0: Sakto?
2: Ah, kuno na. Lomang tugtog, gina na.
1: Si ano man gali?
0: Ah. Dahil lang gid. Kasal, bunyag, lubong, KBL.
2: Maslawil, lubok
0: na. Lubok pagid. O, oh, dali lang gid na. Mayari pagid. Kilusang, bagong lipunan.
2: Amo na ang pinaka makaas na sanguna.
0: Amo na
2: pero hindi man Japon.
0: Pero hindi man Japon.
2: Ay, tagaan. Pero tagaan, taga maklo ah.
1: Ano?
2: Para yun sa mga kaplog.
0: Ay? Ah, kabalo na ko.
1: Kingintos.
0: Hindi, kaplog, hindi, ano? Hindi, hindi. Kadabika, libo.
1: De.
2: Na.
0: Na.
2: Na. Na. Na.
0: Te, ay, okay. May harap pa? May harap pa? May harap pa?
1: Pwede mo na gani nga?
2: May harap sa ganda.
1: Pwede mo na gani nga? Kami bakla loy-loy.
0: Ah, pwede. Oh.
2: damo na nga. No.
0: Oh, ano pa gid? Kisabto na mo?
2: Isa pa gid. Isa pa gid.
1: Oh, ano?
2: Isa ka puno, kikoy, yan buho.
0: Ano?
1: Ano?
0: Isa ka puno.
2: Isa ka pulo, pito iya buho.
0: Isa ka puno,
1: isa ka pulo, isa kuno ka pulo.
0: Isa ka pulo, puno.
2: Isa pulo, pulo. Isa ka pulo.
0: Ah, island, island,
1: island.
0: Island,
1: pito ang buho.
0: Dai lang gid, pito ang buho.
1: Kwan e ang imo guya e? Sa kwela, salaman.
0: Isa ka pulo, pito ang buho. Plauta. Plauta.
1: Plauta, hindi.
2: Sala.
1: Clue, ano yung clue?
2: Para na.
1: Clue gani.
2: Malapit na sa imo.
1: Lapit sa akon.
0: Gina ka pa, ma. Lapit ka lang sa akon. Bigwasan, tagid ka ng animal ka.
1: Anong lapit sa ako now?
0: Tadlungan ang clue mo, budlay-budlay. Isa?
2: Para na sa inyo.
0: Isa ka? Pulo?
1: Isa ka pulo?
2: Isa iya boho.
1: Ang guya gani?
0: Eh lang.
2: Arong.
0: Ano ni siya? Makaon ni? Bagay?
2: Hindi makaon. Mapuslan.
1: Mapuslan.
0: Hindi makaon. Pinya na ang imo na minya.
1: Mapuslan ko, no?
2: Pinya. Anong na protas? Protas na iya.
0: Iyagi ko. Ano na? Instrument na? Hindi.
2: Hindi na instrument.
0: O sige, sabat na lang.
2: Mapuslan na.
0: Sabat na lang. Sige, perde na kami, ha? Kay, para patas na ta. O sige.
2: Ang sabat, isa ka pulo, pito iya mo.
1: Ano ang sabat?
2: Arada sa imo ka. Ano sa- nagabilog-bilog na sa lawas, ba?
0: Sabat na gani, kaya napagani, perdi na kami.
1: Oo, ano na sa...
2: ulo.
0: De, nahambal ko na ng ulo.
1: Amuligan yung siling ko.
0: Ulo mo, nahambal ko na na.
1: Hindi mo lang nahambal ko gani.
2: Ang guyan.
1: De, ang guyan
2: mo. Ang imo ya, hindi ya ulo.
0: Gaya, patas.
1: Patas,
0: oh, gaya, ako patas, kami naman ang mangkot, ha. manda ka, hindi mo ni masabat, ha. Oh, ako anay dot, ikaw okay, dayo na pulihan daning animal.
1: Ulo mo lang gali.
0: Kon buhi ginasunog, kon patay ginahimos.
2: Ano?
0: Kon buhi ginasunog, kon patay ginahimos.
2: Bao?
0: Ha? Gina kaptan.
2: Kandila.
0: Ha?
2: Wrong. Ay.
0: Te.
2: Ano? Liwat, sabi liwat.
0: Kun buhi, ginasunog. Kun patay, ginahimos.
2: Wow. Ginawiya ka na?
0: Yes. Ginahimas pa gani na.
1: Isa gani na, patiga pa na mo.
0: Ginabagid pa gid.
1: Te.
0: Damo na na. Sabat.
2: Eh, ano?
0: Oh, perde ka na? Perde?
2: Okay.
0: Posporo.
2: Magaling na.
1: Oh, yeah. Ako naman ako.
0: Si Dolbo naman?
1: Eh.
2: Oh. Sige, lewat naman.
0: Ah, sige.
1: Oh. Ginakaptan para magtiga, ginalawayan para magsulod siya.
2: Dagom.
1: Sala.
0: Hilo.
2: Dagom na.
0: Hilo.
1: Hilo eh. Lain niya ang dagom na eh. Sili mo lagi na dagom. Sili mo dagom. Perde ka eh.
0: Ang dagom. Ang dagom mo na ginasudlan sang hilo. Langka.
1: Langka. Kaya hilo na iya, hilo. Perde ka.
0: Perde. Ako ka naman.
2: Patas.
0: Patas. Sige, patas.
2: Isa naman. Okay. Sige, isa naman.
0: Okay.
1: O kami pa, kay Perte ka.
0: Hindi, isa naman.
2: Patas lang.
1: Isa naman. Sige. Patas, sige. Oh.
0: Isa, go.
2: Sige.
0: Damo-damo.
2: Are.
1: Ano?
2: Sino nga tao nga bisan wala sin trabaho, nagabaton sin bibo.
0: Sino nga tao biskan wala trabaho?
2: Bisan wala sin trabaho.
0: Gabaton
2: sin bibo.
0: Gabaton sang nilibo.
2: Libo.
0: Nilibo, oh. Nilibo ka pesos?
1: Ang kwarta eh.
0: Nilibo ka pesos?
2: Sino nga tao? Sino nga tao? Nabisan wala sing trabaho, nagabaton sang libo.
0: Skapo-sapo sina retirado ah. Chak to?
2: Wrong.
0: Ano wrong man, pensioner, pensionado.
2: Hindi.
0: Retirado.
2: Hindi.
0: Tarantado ka ha, sumanda ka karon kung nahambal ko ng sabat ka gihambal oliwat. Pinatay ta ka karon.
1: Beklo.
0: Klo.
2: Ay, wala sa obra.
0: Retirado, gani kang pensionado.
2: Rom Diapo na.
0: Nanong.
1: Klo gani.
0: Dali lang kita ha.
2: Sino nga tao nawala trabaho, pero magambaton sa libo.
0: Dali lang kita. Sino nga tao nga wala trabaho, gabaton sang... Sino na gani? Ah, nagabaton, abi eh, no? Ah, ano? Siyempre, ano eh? Nang Bangko Sentral ng Pilipinas?
1: Eh, hey, ako naman, masabag.
2: Sige, oh.
0: Ang budlayan niya, gito.
1: Libugando.
2: Na, muna.
0: Ay, salamat. Nalawas ka dito, lo. Ako naman.
2: Na to, na wala obra, libugando. Sige, ikaw naman.
0: Ako naman, ah. Ready ka na?
2: Oh.
0: Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod.
2: Bow.
1: De ano?
0: Pwede makaon.
2: Pwede makaon?
0: Yes. Permi mo ni siya ginagamit adlaw-adlaw gid.
2: Bow.
0: Yes.
2: Kanon.
0: Oh. Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod. Maisip mo na yung bugas siya kung kanon.
2: Tubig.
0: Ha?
2: Ulan, tubig.
0: Ulan, tubig. Layo.
2: Isa ka basket nga bulawan,
0: hindi maisip ang unod. Sabat?
2: Wow.
0: Oh, perdi na, pa-perdi na. Pa-perdi
2: na.
0: Perdi na. Oh, sabat?
2: Oh.
0: Ahos? Dududa ka pa.
2: Pwede na ahos.
0: Uy, ahos.
2: Iisip na ahos. Kung itigil ko ni mo, isipan-sipan, hindi maisip.
0: Di, anong color sang ahos haw? Kung ara pa sa iyang panit?
2: I don't... Medyo daw brown.
0: Oh,
2: daw puti.
0: Daw bulawan. Te, isa na siya. Oh. Isa na siya kapungpong, di ba? Amo nang ginabitbit sang aswang. Te, may isip mong unod. May isip mong unod sina.
1: Matunaw ang aswang eh. Ate ako naman.
0: Ate Dolpo naman. Aray, perdi ka na isa.
2: Sige, isa naman.
0: Oh, isa na perdi mo ha.
1: Sige ha. Ariwa pakta. Kung wala ko dire, diin ako.
2: Bo? Kung wala ka dire?
1: Oo, oh, di ako.
2: Ara ka man. Ara ka man sa panit mo.
1: Ha? Sa lae?
2: Ara ka man
1: wala,
2: sa panit mo.
1: Wala ko diga, kung wala ko dire, diin ako.
2: Dito?
1: Sa lae po na.
0: Kung wala ako dire,
1: diin ako.
0: Oh, sabat?
2: Kung wala ako dire, dito ako.
0: Ah, kabalo nung mga sabat ah.
1: Kung wala ako dire, diin ako.
2: Dira eh.
0: Ara ka sa ano eh. Ara ka sa paminsaron mo.
1: Correct! Teh, wala ka sabat.
0: Oh, perdi ka dua. Oh. Teh, ano? Tapong ulay na ta?
1: Teh, ano? Dumugay?
0: Oh, may ara ka pa da? May ara ka pa da?
2: Oh, isa na lang.
0: Ma, may hirit kapag it-animal, ha? Sige. Gusto ginawa mo?
2: Una, panit. Ikaduha, manamit. Ikatlo, tulaan. Ikaapat, makait.
0: Una, panit. Ikaduha, namit.
2: Manamit, ikatatlo tulaan, ikaapat mapait.
0: Ikatatlo tulaan, ikaapat
1: mapait.
0: Mapait.
1: Dinakaon?
0: Gaya kami clue?
2: Oo, dinakaon.
0: Ay, utan?
2: Hindi.
0: May utan na ah.
2: Hindi na.
0: Pero makaon.
2: Oo, oh, ginagaon.
1: Uten.
0: Ang palaya ah.
2: Eh? Hindi ah.
0: Pariya.
2: Hindi, nang dihapon. Ay, bala, ano kung ano?
1: Ano?
0: Ano?
2: Paho, maluto.
0: Hmm?
1: Dindang
0: pait da.
1: Dindang tulaan da.
0: Dindang pait da.
2: Ang tulaan niya liso.
1: Hindi na
2: pa. Sige, wala nga. Ang kaba, ibala ang liso. Kaya mga nang naman, kundi paet.
0: Ano na paho na nahambal mo? Paho, mangga?
2: Paho, maloto. Paho, maloto.
0: Ay, wala ya bala paet ng liso. Ya bala sa mga paho ya.
2: Hindi, liara. Liara na.
0: Lain na ya mangga na imo na min ya. Ang paho na ya, tamis na ya.
2: Ano na?
0: Ah, mangga na yaya.
2: Eh, ang paho kang mangga. Ang paho kang mangga, isya malang
0: lang. Hindi yan, naigi yaya. Naigi yaya. Naigi yaya, ginago na imo yaya. Hindi na yan, tsaktoy mo sa mga.
2: Hindi yan, paho, paho. Paho.
0: Mangga ya. Mangga ya, dapat na yan sa bat yan, tsaktoy yaya. Hindi na yan, muna yan paho ya.
1: May Indian paho kay wala. Indian manggo na yan, tawag ya.
2: Ginto, kaya natin Indian.
1: Ah, ginto si Indian man.
0: Ang pait na sa mangga. Ara ba lang malinghod pa siya?
1: Malinghod pa siya ka makagat mo ang iyan na liso.
0: Ang puti nga liso na iya. Amo na iya mapait
2: niya.
1: Oo, Indian manggo.
0: Oo, labutaw kay mo yaya do gina. Tuntum kami yaw.
1: Ang paho, iya mo na lang yelo ya. Eh,
0: bato.
1: Bato ka pa.
2: Okay na.
0: Oh, great na da. Ah.
2: Sadya lang pa.
1: Sadya.
2: Una sa kanan, choy-choy, mayong gabi.
0: Ang gabi man. Ay,
2: bangka. Ay, tanilin, sa balasan guwilo. Ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo. Subong man sa sanan-sanan ka flamate. Sa X-Radio.
0: FM?
1: XFM? Si
2: May X. Ang pansa Bonifacio.
0: Oo.
2: Isa na lang talaga nagpalamat eh. Sa kada gabi.
0: Salamat, Leo. Lipay kami si Imo. Salamat.
2: Pwede ka. Oo. Okay. Pwede ka request.
0: Title?
2: Oo.
0: Anong title?
2: Ay, ang akong cellphone daw malubat na.
0: Ano
2: ka na
0: lubat na ba? Kantahabe?
2: Pwede.
0: Kantahabe?
2: Hindi na ko. Lubat na ba? Namo lang na.
0: Ba, kabalo siya. Giplay ko. Alamat, Leo.
1: Alamat, Ked.
0: So, nag-enjoy kami si Imo.
2: Alamat, Ked.
0: Oh, hindi na magtawag liwat, ha? Hindi na magtawag liwat. Why lang?
2: Hindi na.
0: Why lang kay Corny? Pag-asun
2: naman.
0: Oh, sige, bye-bye.
1: Ama ko mga...
2: Hindi ako kay Iban na. Basi Iban niyo ako, ha? Hindi, ha?
0: Oh,
1: okay, ha?
0: Basta pasop-sop lang si Dolpo.
1: Okay, basta pasop-sop. Okay. Mayroon na pala nga Balonye ang pahawo. May kabate, mala ka mga ginatawag na nga Indian pahawo kay wala.
0: Ay, kay Ma'am Kicks. Ma'am Kicks, hello to you, Ma'am Kicks. Bo, lingaw-lingaw naman subong si Ma'am Kicks malundo sa aton doon po.
1: Oo, yan. Si...
0: Si Jeron.
1: Si Jeron.
0: Si Jeron Lampinig.
1: Abi ako, ni Lampingas.
0: Ma'am Kicks Gonzales Malundo, thank you for tuning in. Ari na, may gabi sa mga Baskugan. Troy Tisoy, Endol Pilangka, MC Clarito Andrada, Bonbon Acosta, Jan Eris, damo-damo man, nag-iinter sa atong papakot, Lorena Dasa de la Cruz. Sa mga taga President Rojas de la Cruz family, hello to you. KM Alipin from Bicol. Nagalantaw kami kag Faith Chotor or Totor Laberos, nagamonitor from Cabancalan. Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sa kay Paraluman, Havilosa, Lim.
0: Ang oras, 10 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang hiling ang programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bol-bol si Sektumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 10:30. Kamo nagapamati sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: May last pa nga ginawa. Balikan sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag, sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga dagat sa prayer, sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa inyo ang mga suki nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
1: Hello!
2: Ngayong gabi, Troy.
0: Kaming gabi man, sino ni?
2: Si Jose, Troy.
0: Jose! Jose Salaya, Jose Salaya, Rizal! Taka din si Jose.
2: Sa Iloilo, Troy.
0: Din si Iloilo.
2: Sa Ines.
0: Ha?
2: Sa Ines.
0: Lines? Lines man?
2: Ines, Troy, Ines.
0: Hines?
2: Patag ng batuan lang, tambik batuan.
0: Ah, sa kabatuan ng apart. So, ora kada sumong sa kabatuan.
2: Ari ko dis ni White Roy, gano? Obra.
0: Ah, ano work mo?
2: Dryer na Troy, dryer.
0: Dryer, arang sa washing machine?
1: Sa... Dryer sa ano?
2: Sa umay, Dulpe.
0: Ay! Okay.
1: Nang ano niya ba, ginabutang sa may amakan gani?
2: Hindi, ang ano na, dryer nga, ano ba, by screen, tapos may salog na babaw, tapos makinaga, okay net, Dulpe.
0: Okay. Basta ang nag-ano, ang nagapamalas ang mga humay.
1: Sa mga humay.
0: So, pila na ka-ektarya ang imo da gina-ano? Gina-ubrahanda nga humayan sa niway?
2: Hindi, Troy. Ang ano, Troy, balik padraga-padrayal ang mga tao sa kay Bush Blau.
0: Ah, balik ka ang operator sa dryer machine?
2: May upod mga kami.
0: May upod? Pero hindi ka pa makakuha. Ikaw guro ang manukarga sa mga humay para ipadry. Edo, hindi ka gin mag-akong operator ka sa dryer machine.
1: Hindi pala ba?
2: Kung may sako ang operator, di ako magbalot eh.
0: Ah, bali ikaw ang ano, ang substitute. Nga lapit-lapit sa?
1: Sa prostitute.
0: Nga, lapit pagid sa institute. Te, pila na edad mo, Migo Jose?
2: Magma 30 na, Troy.
0: Gusto mo pa magtantay uno? Ah, okay. Anong
2: September dan?
0: A September birthday mo?
1: September ano? Ano?
2: February.
0: Abi ko September.
1: February 30?
0: 10?
2: 13.
0: 13. Ah, sulod pa siya.
1: Ah, oo.
0: Eh, 14 man lang kasaganan. 'Di ba? Talagsa na gid man lang sa Malaka nga may 15 ang February.
1: Pero
0: 14 gali, I mean.
1: Kung gini mo, yun ako no sang February.
0: Oo.
1: Laban-laban, November, kagit magguwa.
0: Ah, hindi. Paano bi ang mga nagwa sa February? Ano na nga bulan sila ginhimo?
1: Ha?
0: Ano na sila nga bulan ginhimo?
1: Eh, ano man siya?
0: January, naman, December, eh. November, October, September, August, July, June.
1: June, kid guru?
0: Hindi. Anong sunod?
1: May.
0: Oh, May. May sila ginhimo. May gana, may wala. May ara, may wala.
1: Correct.
0: Nakamiga ka na, Migo Jose?
2: Okay, sa walang troya.
0: May naintuan ka pa ba? Ginano mo paginto man?
1: At least may naintuan ka pa, ah.
0: Pila pa to edad mo sa nakapanginto ka, uyab?
2: 23.
0: 23. So, pila ka tuig relasyon nyo?
2: 2 years.
0: 2 years. Sa duha ka tuig, kapila ka mo magpapaanay?
2: Kung makapuli ito eh. Aling sobra eh.
0: Isip-isip mo,
1: isip,
0: mga pilagid.
1: Isip-isip pa
0: lang, mga pilagid ka bilo. Kapilagid ka beses.
2: Kung sisa ka bulan, bro, tatlong kasi.
0: Ba, grabe ba? Ginwangwang yung ginmayo ba?
1: Eh, wala man na pilasan ang ulo-ulo.
0: Wala man na natubuan sang daw gapula-pula ng gabitog-bitog. Okay man, healthy pa man siya?
2: Healthy man troya.
0: Gahining pa man siya, gahining?
2: Gahining man.
0: Shiny ba? Bala, shiny?
1: Tuot.
2: Oh.
0: Ngay ka pa, Bicono Dol?
1: Bebebebe ka pa.
0: Dotrumpo pa siya?
2: Gradira, Troy.
0: Dotrumpo o kontrabungko?
2: Trabungko.
0: Kilala ka ko anong trabungko nga nagadlaw ka o?
2: Why, gini?
0: Trabungko, ano muna siya ang isa ka sahi man sing spider.
1: Oh, sing damang.
0: Damang, o. Oh. Ang may ano na ba lang, may mga bulitas-bulitas na ilikod.
1: Tiyang imo yung bulitas, ma.
0: Wala. Pamabutangan, natas-tas na eh.
1: Natas-tas?
0: Oh. Di wala ka nakaliwat after sa 23 years old mo nga naka-nubya?
2: Why na, bro?
0: Ay, nga ahaw.
2: Kete, ang 23 ko itong edad ko, sa imo ko matunkuha.
0: Ah, sa ako nung mga linakuha? Di wala man, wala man sa nanugin nga nagtilawanay kami nga duwa bago sa imo? Wala siya ka-koon kanimo nga muna?
2: Wala man, Troy.
0: Ah, wala man. Ay, salamat. Wala sa nanugin.
1: Oh, at least wala ka sa salabton.
0: Ang mga babae subong ba? Wala lang na sila yaga panugid bala sila bago ang mga partner kung sino ang ilang mga ex-boyfriend kung ano. Mayara man iba ng mga babae nga after 10 years sang una ginhibi-hibian niya gid after 10 years nga nakita niya grabe iya nga pagmahay kag hinulsol.
1: Aha.
0: Ambal siya kalaw ay man tugol siya nga ginhibi-hibian ko gid.
1: Sa bagay. Ah.
0: Ikaw Mark guwapo ka, Mark. Ikaw Jose guwapo ka.
2: Hindi gi mo tama ba Troy guwapo sang tapyan isa no. Tatakuan lang.
0: Daw kulbaan kami da sa sabat nga tsaktuhan lang.
1: Oh man.
0: Tsaktuhan law ay tsaktuhan guwapo amo na. Ano humuot man sa ho?
1: Tuot bala, intakto one lang to.
0: Gain na lang kami Facebook ha, para hindi kami magduda. May Facebook ha?
2: Ay, wala ko. Subong Facebook.
0: Ay, na. No man na.
1: Pero basta, isa, basta intakto one ka lang.
2: Intakto one lang, Troy. Ayos buhay, ngayon kulang.
1: Oh, intakto one magtuwad.
0: Babayro. Babayro na tadugay-dugay isang meta. Wala ka pa Japo na ka-sign up.
2: Ano ko yung masin lang ko sa dadlaw mo, Troy. Ako may Facebook ko.
0: Ikaw masin? Ah, masin ka isang picture mo?
2: Oo.
0: Tani, subong well kay Surihana ita?
1: Oo man. Tapos isend mo man to ba lang ano?
0: Oo.
1: Ang picture sang imo nga hining-hining. Para may kalingawan man.
0: Ano imo FB account? Ano imo FB account na sendan niya?
1: Ang Dolphy lang ka lang. Te,
0: tapos okay, yun.
1: Okay lang si Mose.
2: Ano pero yan, Adulte?
1: Okay lang si Mose. Isindan mo ko sang picture.
2: Depende. Kung na, may Facebook ko.
0: If the price is right.
1: Oh, correct. Amo ka na.
0: Masugod na sa bidding nga 150.
1: Deal or no deal?
0: 150. Deal or no deal?
2: 150 ang ano, Troy?
0: 150.
1: Ang picture mo eh.
0: Kabaylo sa iyong picture.
1: Pero basta go blast ka. Eh, sagot?
0: Ah, sige, siguran to sa 150. Deal or no deal?
2: Hindi ito, Troy.
0: 200. Deal or no deal?
1: Oo.
2: Deal, Troy?
0: 1,000. 1,000.
2: Ano eh? Masin mag 10,000, masin mag 10,000 pa na Troy. Kaya tiyano isin ko, iway ko pictures mo.
0: Tiyano sabat mo, Dolph?
1: Ah, tiwala eh.
0: Iyan na lang na ah.
1: Oo ah.
0: Mayara ka man na, di ba?
1: Kamuta na lang ah.
0: Mga taga-diin ka, uyab na pangita mo, Migo Jose.
2: Masin taga-diin lang, Troy ah.
0: Ah, sige ah, bahala ka na. Hindi ka na magtawag-tawag duwat ha. Kaya ang balmo, bisan diin lang.
1: Okay.
0: Tapos sa sunod man, nawag ka naman, ambal mo, wala may nag-text. Okay lang, pilang edad?
2: Ano lang, yung pwede mo 26 to 30, man go, Troy.
0: Pila? 20?
1: 26 to 30?
2: Oo, dupe.
0: Single ma'am, okay lang?
2: Pwede man ah, Troy, mangkot ako, Troy. Ang may nagtawag ni God, Troy, is Bibi.
0: Oo.
2: At ang Wibis to. Ito may tawag si Bibing, alam niya?
0: Bibing? Alam, ito yung station. Matian mo ya. Wala kami ya, Bibing caller.
1: Pato na siya.
0: Sino naman ay Bibi? Basi oh, nag-gadya ng guwanon ka to. Yung mo ya, Bibi. Yung mo na mitlang. Amo na bala na kulbaan ko, Dul.
1: Nga?
0: Kaya di ba damudamot na di babae ng mga caller?
1: Oo.
0: Kung kaysa araw balang namutan mo, kagrabe kadlaw mo bala. Kung kaysa kung damanon ka, madala bala. Basi baka mitlang ko bala, Michelle. Tampaon ka na ni Mian. Uy, gago, Mian.
1: Hindi ah, pwede ka man kalusot sila gyapon.
0: Ano yung lusot?
1: Hindi kayo sa damgo ko, si Michelle nga alahan mo. Hindi ka mapabuko.
0: Hindi ka dyan.
1: Oo.
0: Hindi mo ginasa matago mo.
1: Amo na
0: kaya ba sa namutan mong isa katawo, ila pinagin nga, hindi ka malipat sa pangalan niya.
1: Oo.
0: Ti sa aton pa niya kadan obra kung color ta nga kalamutan na makadlaw kito dutodo. Ti siyempre pagtulog ta nga muk tulog ta ginadaman gid man ta, di ba? Ti hindi mo na yan malikawan kung kaisa nagligad to gani na mitlang ko ang pangalan nga ano?
1: Yeah.
0: Geneva.
1: Ba?
0: Oo. Ah, tampa ko mo. Hindi lang iya, tampa iya nga, ika-isa lang iya.
1: May
0: lang
1: kayo, wala ka nagdaman nga, dulpo.
0: Kambalan niya ko dahil, amo na galing agatimprano ka pa sa stasyon na. Alas 9, iba workload mo. Alas 8, may dera ka na sa stasyon. Kagkako si Mariwan. Pak! Ipaw-bomo sa'yo, ipaw-bomo man sa ako.
1: Ano itong damo?
0: Gagi.
1: Ano itong damo? Tingin mo, lulipap?
0: Ang bot sa'yo mo, Jose. Ikaw naman nag-una-una, Jose. Lapit-lapit ka lang dito. Puyungon, tagit ka.
1: Eh, Jose. I-describing mo nga itsura, be.
0: Ra.
2: Moreno, Dulpe.
1: Moreno nga.
2: Katuan lang, di ganyan po. Di may ito.
0: O gani, Moreno nga.
2: Moreno.
0: Ang height, ang height, ano kataas?
1: Oo.
2: 5'5".
0: Ang height na, loy-loy pila.
2: Loy-loy?
0: Oo, oh, ang loy-loy pila.
1: Loy-loy pa lang?
0: Pilang loy-loy?
1: Pila?
2: 4, bete.
0: 4, 1 lang yun na. Tindog na yung 4, yung 1 na yung loy-loy. Lagpat kayo.
1: Yan, Manila ko no. Isang tiga-tiga, ano na, klabitos, manjap.
2: Ano, batang gamay?
0: Daw lago ko, no? Kita mo na ito, mga bata, gagawin. Daw lago, no?
1: Daw klabitos ka.
0: Ah, dumabasi amo lang ni Guru Kadako. Pati ka na, Jose. Oye, plug na number mo ah.
2: Nagigay yung number ko ah. 0930-1607-202.
1: Oh, liwata.
2: 0930-1607-202. Salamat si Troy.
0: Isa pa.
2: 0930-1607-202.
0: Salamat, Jose. Mingab, Eric. Kasi sa mga taga-kabatuan kaganiwa ya.
2: Otroy.
0: Bye-bye. 1044 ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Babas ko ga imo immune system pinagi sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Vitamin C.
1: Was pagbugtaw nyo, magtumar ka mo sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pala until 12 midnight. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. SunZone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: SunZone Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng SunZone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: SunZone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: SunZone Plus Herbal Oil.
4: SunZone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. SunZone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-SunZone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. SunZone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. SunZone Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo siya, Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And once again, ladies and gentlemen, sa palabuton nga Friday, 8,000 pesos ang madag-an sang tanan nga tagpalamati mga katropa naton sa XFM kay back-to-back ang aton nga pa-promo sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. May 3,000 pesos kamo every Friday nga madaugan kag sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, 5,000 pesos naman ang inyong madaugan.
1: Wow!
0: Sa tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. So sa sinina nga Friday, anong piyatsa gani sa Biyernes man? 7. August 7. Ba? Lucky 7.
1: Oo.
0: Kung madaugan nila.
1: Yes, kag lucky 8 man eh.
0: Lucky 8?
1: Oo. Kaya sa Bado baga ano, August 8 man, 8-8.
0: Hindi mo gidya pagbuyan yung mo 8, ha? Yes. Favorite mo gidang 8 kay may log sa punta, 8 log.
1: It is 8.
0: 8 log, gag hot log.
1: Yes.
0: Dial na ka mo, XFM, call and text line, narigahulat kami sa Smart.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Raymark Vlog, good evening. Mayang gabi manda sa kay Manananggal di Amor.
1: Wow,
0: namian gid ko magtanaw sa live ya kay makita kay makita talang kamo mga sir gakadlaw na ko dayon. Ay!
1: Talaga?
0: Ano kami, clown? Hindi man po pa sobrahe? Eh, daw matyaga naman. Ano kami, clown?
1: Pwede man magician.
0: Kay Zek Kram sa Antique, good evening. Kay KM Alipin, mayang gabi isang Bicol. Kag Nene Laraga sang Sipalay Negros Occidental.
1: Wow.
0: Dayo no.
1: Mm-mm.
0: Roa City Capiz, MC Clarito Andrada Vlog, good evening. Salamat gyud kay bisan amo na ni ang sa amo na ni nga mga inoras, ara lang kamo sa Gyapon nagapamati kay indi kamo mga bungol.
1: Yes. Mga pusadas family da sa may Concepcion, Iliilo, mayang gabi.
0: Ang aton nga mga katropa nga duty as sa mag-aga security guard naton nga alerto sa pagbantay sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Good evening sa aton nga mga call center agent. Good evening to all of you there.
1: Kasi mga ano eh?
0: Ha, mga ano?
1: Mga driver nga nagahulat pagin.
0: Nagahulat sa mga maano na off duty na ng mga call center agent.
1: Yes.
0: Pero may mga service na sila yan.
1: Pero may harap man yung iba nga naga kung mga social
0: na taxi.
1: Taxi.
0: Wow, yung Grab.
1: Pwede.
0: Grab. Social lagi sila yung may pag-Grab na sa una makataxi ka lang ya. Socialan ka na, may pangbayad kasi taxi worth 300 peso.
1: Mm-hmm.
0: Ano na naguro kalayoon niya, no? Bakulod, Talisay, or Silay, ang 300?
1: Probably.
0: Ba? Subong niya, mga pila na ayhan. 150?
1: 115?
0: 115? Mamahal naman niya, kaysa ka naman gasolina. Tagpila ng gasolina, subong, tagnubintay uno.
1: May nagani nga shit.
0: Oh my God! Daw hindi na ko nakabatak sa...
1: Ka-avoid.
0: Hindi na ko nakabatak sa akong drift magamon. Subongga, layat na. Kaya ang garter, hindi na tuman kahugot. Nagnubintay uno po yun ang gasolina. Hindi, nalang ko mag-brief.
1: Galos-los lang. Amo na ganing. Ginapraktisan na sa mga Pinoy subong magsakay sa silihing.
0: Sana mo na ma ano man maimbento ang drone na lang sa lakyan naton nga sa kahuaan na taya maano maagi hindi taya sa dalan kay para dasig.
1: Basta siguraduhon mo lang wala traffic.
0: Galing kay kung magdamo naman ang ano ang salakyan pang kahawaan ti most probably
1: possibly may traffic mo
0: na may mga traffic lights naman ato sa babaw ipang installar ti kumaga muna pero at least mayra kita yung option kung sa kawaan kita maagi o kung diri man lang Japon sa naanda naton nga duta ikaw mas namian ka magsakay sa eroplano o kung salakyan.
1: Depende.
0: Ako ya sa salakyan, kuya. Basta ako lang mag-drive. Masakay mo ko aeroplano, basta ako man mag-drive.
1: Na amugin yung pagtuwaw sa mga alien. Mga UFO na.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, Minggabi, pangalan.
2: Minggabi, dati
0: na. Okay, dahil nga. Check ko man ang line number two, good evening.
1: Hello?
2: Hello, Troy.
0: Oh, sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Oh, dali lang ito. Naon ko ni si Daryl. Hi, Daryl. Taga-diin ka? Oh, no. Ito si Daryl. Oh. Raymond, taga-diin ka?
2: Taga-Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Si Dalam, Troy.
0: Ilan na edad mo?
2: 40, Troy.
0: Oh, grabe man. Ti ano na ang plastada sa edad ng 40? May nobya na ni?
2: Ngayon,
0: Trey, eh. Tingin nga, nagtawag ka pa.
1: Gani, ano ka binayaan?
2: Mano lang ka na, Trey. Mano lang ka na, Trey. Tartiga, Trey, kay Baristo Kabaya nga nag-goy sa balay. Nga ba na ni Runa Montero?
0: Ano?
2: Ngano lang ka na kay Runa Montero. Gusto ko na natrabot kay Runa Montero. Tartiga, Baristo Kabaya.
0: Dahil ang gibla. Dahil ang gibla. Hindi bala. Nay magwangal. Bala kay wala kami kaintindi kung ano pangambal mo. I-plastar anay para mabalaan naton ang kaundan sa mga detalye. Subong agab gikan kay Raymond. Ano tong reklamo mo, Raymond?
2: Parte kay Baristo Kabaya.
0: Kay? Anong natabo kay Baristo Kabaya?
2: Bana ni... Rona Montero.
0: Ano gani na tabo gani?
2: Kinatagwa na Troy ang sawa ko Troy kag magagtoy sa balay sa gintra sa disturbo.
0: Ti hindi na part sa amon nga jurisdiction kay ang imong reklamo iya na sa barangay Tanod.
1: Kani gin reklamo mo na sa barangay.
0: Oo.
2: Dito na ako mang sa barangay Troy, kaso lang ambal na o kaakalak na Troy, gusto ko dahil maklaruan Troy.
0: Oh, sa barangay gani, ano man may bulig naman sa imo be.
1: Kasi hindi makam...
0: Dumdumabi kung ano be may bulig naman sa imo be.
1: Kay
0: wala ang tanan nga bagay sa barangay maagi. Correct.
1: Wala labot nga, hindi kami taga dira.
0: Oo. Te?
2: Troy, yung tagi ko na inasan ng kanya, Troy, para makalabot mo sa barangay gupitan na yung kapamati mo, barangay gupitan.
0: Hindi ah, bisa ni palabot mo na sa radyo, kung wala ka da iya, may ginahikotar, kag wala ka tuyaga pakita sa presensya mo, wala man na Japon sila may mahimo.
1: Amugin.
0: Dapat ikaw ya ang natungdan ang mareklamo ato kung nadisturbo ka na sa imong pagpangabuhi. Sakto? Ha?
2: Bulag mo ako.
0: Ati, magpa-assist ka eh sa makakita. Naghambal kami agali nga hindi ka magpa-assist kay bulag ka.
2: Ura man, Troy. Amo kami.
0: Imo, may asawa ka, wala? May asawa ka, wala?
2: Ano to? Natawagan na gano'n, Troy.
0: May asawa? Ikaw ba lang yan na pamangkot ko kung may asawa ka?
2: Oo, Troy.
0: O, ti ang asawa mo ang maasisi mo. Ang pamangkot, makakita asawa mo kung bulag man.
2: Makakita, Troy, eh.
0: O, ti ang asawa mo maasis.
1: Asawa mo matuloy-tuloy, sino?
0: Ano man may bulig sa asawa? Ha?
2: Siya, gano'y ginatawagan, Troy. Natawagan ang da, Troy, ni Eric Stapoy. Ni Eric Sujati, Papoy Tuginosa, ni Giterson Misimbiliar.
0: Tapos, kagin, sagit ka na ka pang... Pamati, bala, anay, bala, Raymond, pamati, bala, anay, Raymond! Sagad ka pang mentionar ka mga pangalan sang tawo pagkatapos hindi ka makakita manda ka basi kung makita basi kung sila makakita sa imo kag hindi ka makakita tapos kagid Ako sa ako. Wala ka man nabi ka pamati sa amo na ginalaygay kay imo man niya diretso ang imo ya ginambal. Ambalan na gid nga una-una mapaupod ka sa makakita para matuytoyan ka pagkadto sa barangay dito ka complain. Kung ang imo ginareklamo imo asawa kay may gapanawag iban nga lalaki, ngita ka sa imo pamilya nga maupod sa imo pagkadto sa barangay. Kay dito ka reklamo. Kay ginrekla kay imo gipang mentionar di subong ilang ang mga pangalan, ikaw gani ang balikan ambot sa imo. Ikaw gid ang matam-an, imbis nga sila tani ang may sala. Daw ikaw pa ang mamukmok kag mabutang sa katabtaban.
1: Ka wala labot sina privacy na nila nga amligan ng ilang mga ngalan mo.
0: Oo. Kung gusto mo gitani, ginatag mo sa amon ng ilang number kay para maistoryana itaya nga tatlo, makuha na mo ang side nila, makuha man ang side mo.
1: Oo,
0: para... Kaganga mo niya ka programa, hindi niya AM niya. Kabalo ka na ginag ato, kabalo ka ginag katupo-tupo kami ni mga uyab, mga reklamo, imo yaya sa pinamilya, kag personal mo yaya, imo gina-open up ya.
1: Si Troy Tisoy niya gina, imo gina-istorya, hindi si Tulpo. Kay Tulpo katani nagkanto.
0: Ay daw kinaubra mo kami yaman o komentaryo yaya sa problema mo ya. Abi ko gani kung mangita kaya ya uya problema gali yung gindala mo ginga ano pa problema nga may mga problema man kami personal.
1: Correct. Hindi mo mo yaya nga public service nga mo nga.
0: Ah okay tapos na bye ah.
1: Kini mo ay yung public service nga mo niya po grami ha.
0: Siya man ni nagligad gali. Ano siya ni nagligad no? Nga ato lang
1: mangayo man sa bulig.
0: Mangayo sa bulig na paopera. Tapos subong lain naman ang yung problema.
1: Lain naman.
0: Do ari ya bala yung bulag ya bala dumudamo gid siya bala problema bala mo. Wala man taga pang humiliate no pero kung kaisa daw ma daw ma
1: matakan ka man.
0: Daw magwa ka man sa panit mo kung kaisa kay daw puros na lang gagamay nga
1: butang.
0: Nga butang padakuon.
1: Correct.
0: Ano pa gidaihan kung makakita ni sa?
1: Kag wala labot sina no. Wala kami ya ka kabati sang side ban sang ina.
0: Amo gani. Hindi tayo mag ano ya mag
1: one-sided.
0: Mag one-sided kay malain na gapang mitlang nasaya sang pangalan kag mga apelyido. Mm-hmm. Basta ya wala kami day labot ya ang ini nga programa isa ka binayaran. Ano man ang mga suggestion kag komentaryo sang tagtawag sa phone pal nga programa wala kay labtanan si Troy Tisoy kag si Dolpo lang ka.
1: Correct.
0: Kag ang ini nga waragwagan. Sixteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal upon yung si katropa ang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolpo lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: Ani, isa ka bus driver. Upo tulisan nawad na mo pagbiyahe ang sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty's

0: Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 11:34 and time to say goodbye. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight sa phone pa lang programa. Sa mga tech on duty, salamat sa mga managers sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Thank you so much. Sa ngalan sang amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madam mo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Yes! Muchas gracias.
0: Boss.
2: Excited.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: MKid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga ay, XFMKid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga XFMKid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFMKid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
17: Si Michelle Legale, isa

0: Ground Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
5: Sa akong call center agent.
4: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain.
4: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: XFM 103.9.

0: FM. And Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Tiyo!
3: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na kong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Kasi Hazel Onarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
16: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Hilton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: katotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu-

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: FM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodelin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o po

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Nga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
8: Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty sa...

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari is

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katropa, kinatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita nga may good vibes,
3: good news.
2: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shinan Tibacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katrapahag! Welcome sa itong programa Trigas sa Exciting Pilipinas. Sibong yang, Lunes! Lunes na naman, mga katrapa. August na kita, August 3, 2026. Uy, August na gido. August na! Tigkriwi gani ang Balnila. No, anyways, mga katrapa, no, go lang. Padayon lang sa ito niyang mga pangabuhi everyday, you know? And of course, today gani, Monday, matamat naman kita dira tungod my klase. Kagmay, obra. Oras at alas 4.58 na mga katropa. And of course, gapamati ka mo dili lang sa programa natin nga pampuga ko naga sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning! And for today, mga katropa, bago na naman nga pampag-good vibes ang ato nga idulong sa inyo. And of course, sa ato ni naiyang nga radio frequency nga 103.9 and 96.7. Ara kita sa FM nga bond sa inyong mga tagsaka radio. Sa liwat, ara kita sa 103.9 and 96.7. And ara man kita mabatian. Of course, sa inyong mga tagsa diraya kag malantaw gali, no? Mabatian kag malantaw sa inyong mga tagsaka Facebook. Ara kita live na live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So comment now na sa inyong mga pa-shoutout today sa mga pag-greetings ninyo sa mga birthday o kung may mga gina-celebrar dira no nga mga events sa ilang kabuhi. Matamat na comment mga katrapa sa liwat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And sa mga August 3, Agosto 3. Kamusta na ang feeling nga Agosto na? Agosto na, Agosto 3 pa na. Anyways, mga katropa, sabong naman yung adlaw. At para naman sa update sa ato niyang panahon, mga katropa, isa ka thunderstorm advisory, mga katropa, ang gitpagwa kahapon sa gabi. May ara sang thunderstorm, kung thunderstorm, gawapat siya gina-expectar ara sa Isabela, City of Sipalay, Kanduni, Subuman, sa Ilog, City of Kabangkalan, City of Mawailan, Binalbaga, Niligaran, Kawayan, Kaghinubaan. Samtang mga katropa, sa latest nga tropical cyclone bulletin number 5 sunod sa DOST Pag-asa, mga katropa, nga ang tropical depression Luis o kung ang bagyong Luis, mga katropa, as of 5 a.m. today, mente na rasa ng iyang kusog, mga katropa, samtang nagatabok sa east, kung sa sea east of Aurora. Samtang mga katropa, nga tigin ang monitor ini sa karon. Susunod yung mga katropa sa Philippine Area of Responsibility. That's why mabulubog now ang aton nga panahon. Kaya ting mga katropa, no, meron naman siyang bagyo, bagyong Luis. Luis PH. Amo na ganit, kanitang tangla ko aga pa sa kalangitan. Oo. Ilang tao ko man kung tikamusta ang kilangitin ko gagalong bala kung dress sa sunod sa makulod may pagulan-ulan man subong aga. Pero so far, kitao na mga stars. It means that clear, no? Wala sa panganod. Pero, tugnaw, di ba? Nabatsyagan nyo or may pagkakanding-kandingon lang dito.
Oo, pero matulutog now, no? Ang aga subong. Tugnaw ang huyup sang hangin do Disyembre sa Gwa. Or sa dalan na ginaisang takuling. Manila, basi kinabagat ka lang, ya. Wala. Na, pero tas matulutog now ang panahon. Alas 5-2 na mga katropa. Siyempre sa liwata, comment down sa inyong mga pa-shoutout sa ato niyang official Facebook live. Sa karoon sa ato niyang official Facebook page. Ari na dali sila ni Sir Jill Ween. Good morning! Nakatapos ako nung siya share sa ato niya live. Ang baliya, makarequest sa isang kanta ni Ding Dong Avanzado. Ang title, kanta 3:25. Ay! Sige, ibota ko may ari ding itaon ko Sir Jelwin ko may ari tabi sang ininga kanta. Tapos iyan ko sa second round naton karon ipa-play naton. I-play tayo. Kay Ma'am Lynn Antonio Talte, good morning man. Good morning, exciting ka naman ni Ma'am Lynn diri oh. Sa ilaman ni Tristan Wyatt Gulay, good morning. And of course, sa mga members na sa nga ito niyang XFM campus, no? Good morning sa inyo. And sa tanan yung mga listeners natin, mga katropang listeners and solid supporters, good morning, good morning, good morning! Alas 5:03 na mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Isang tanga nagahimos ka mo dira, no? Sa mga nagatigang na nagatiga mo. Mayong aga sa mga nagatigang. Sa rice cooker man o kon sa kaldero. Welcome sa itong programa, Adria, sa Exciting Pilipinas. And sa mga basing kapahigapang laban na daaga pa, nagapang halay, naga-dryer, kung ano man ang ginahikot mo sa buong, no? Thank you so much sa pagtutok. Dari lang sa XFM Bacolod. Kapod sa riwat sa katrapang Wendell Valinario. Good morning sa inyo, matanaan. Oras natin, alas 4, kung alas 5:04 na. Termina. 5:04 in the morning, mga katropa. And dariwa, para mabugta-bugtawan ka mo, mag-yugiyo tagamaya, mapitik-pitik tagamay with our dance moves through Vong Navarro songs, Pamela.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipik
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
11: sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold. Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

muli sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, nagamalik ka ng programa dari sa Exciting Pilipinas. Kapag si katropang Wendell Balidario dari lang sa XFM Bacolod. Mayong aga! Masa na jaho ng adlaw. Ako ng aga sa mga katropa peeps natin. Kiti Lunes, bye! Ang feeling, wala nga daw naanad kang, ay, Sunday? Saturday, Sunday? Doon ka, ano ba lang, doon na anad po magtulog? Yung mga lawas, and then, kinanglan mo na mag go, go, go. No. Kaya ang mahambal mo na lang yun is, this is life. Makadlaw ka na lang, di wala? So, ilan ni Sir Epihelio? Good morning! Good morning, katropa! Mga katropa natin, good morning man sila ni Ma'am Rina Diestro. Good morning! Inapatamiyaw yan, di ba? Sila ni Sir Jelwin, si Lynn Atoldi-Talde. Sila yan ni Robeline Calyao. Sila ni Jessica Gonzalez. Kaya Ma'am Miss Pamarano, muntaan ni Villanueva. Sila ni... Romandiraan ni Ma'am Melanie Martisano sa Barangay Robles sa La Castellana. Good morning. And of course, sila ni Ma'am Rivek Hipgano sa May Talungtog Morisha. Good morning, madras sa inyo. And of course, sa mga malambutan sa ato niyang signal all over Negros Island region. Good morning! Mayong aga, oras natin alas 5:18 na! in the morning and mga katropa tutok na sa ito nga Facebook Live para magkita sa gihapon na sa liwat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa inyo nga mga radyo yara kita sa 96.7 and 103.9 yara kita sa FM Ngabanda. Sa inyo mga tagsika radio kag mga katropa sa bong ari naman ang papa good vibes naton kiti mga katropa nakapamoli ka mo kag nakita nyo ang pilahay sa sinihan. Kaya man mga katropa, premier sa buong okon na bago lang gid, nagwa kagmalantaw ang ining Spider-Man Brand New Day. Ining nag-premiere this sa 2026 mga katropa okon, bago naman nga Spider-Man, naman yung mga, you know, Spider-Man, mga Batman, ano nga, Wonder Woman, ngayon lang, hindi madula-dula. Gina another story or another season. Ano nga mo sina? Ano mga katropa, oh, Spider-Man Brand New Day. Amo naman ni siyang title. Yung mga katropa ka, wala ka mo kabalo, you know? Kabalo bala ka mo? Wala eh. Ang iban guro ti kabalo man. Yung mga katropa, ti trending na naman subong ang pagsulom-sulom yasang Spider-Man costume. Kag mga katropa, last Saturday, isang hapon, I don't know lang sang Sunday kung nagbinutok yapon, pero sing Saturday isang hapon, mga katropa, nagdinaguso. Literal ka blockbuster sa sinihan. Kaya man ginpilahan, ining nasamit yung movie sa mga sinihan. No? Nakita ko to sa isa ka post sa may Facebook, nga sa may SM Bacolod. Wow, grabe, labag-lawag, grabe na damo ang tao para maglantaw sining nasamit yung Superman Brand New Day. And then

everywhere now, no? Para pakulo. Ito, you know, idol nila si Spider-Man. Pero lainiha ang video with a twist because they are wearing the Spider-Man costume at the same time dancing the Brazilian dance. Sana old Spider-Man na kabalo pa mag-Brazilian dance. Anyway, sa mga katrapa, araw sa taon 5:21 na. Araw 5:21 sa aga, kagariwa. Live na live subong sa atong yung official Facebook page. Ang ato niya mga katrapa, nga TikTok and video for today. Ari na! Ari na! Woo! TikTok na! First nga, blue.

kasagad, mga ganun. Kasagad, mag-Brazilian dance ang mga Spider-Man. Mayo pa sila kabalo mag-Brazilian dance. Makita natin sa video, mga katrapas. Sari-sari man nila nga costume. Meron nga ang color, laban blue, gamay lang red, meron laban red. Tapos meron man sang... ang daw typical lang ganyan yung red and blue. Meron man sang black, kamay black and white. Dumanga-damang, no? Kaya nani spider ganit ba, no? Meron man sang red, dumay yellow-orange. Meron man sang the warrior nga Spider-Man. The Iron Man nga Spider-Man. The ninja nga Spider-Man. May itong nga style naman. Spider. Damang. Tara na lang mga katrapa, pero in fairness mga katrapa, no, this video, which trending sa karoon sa TikTok, at imagine na, Spider-Man ka na, sagad pa mag-Brazilian dance. Left, right, left, right, left, left, left, right, left, right, left, left. Ay, ang muna, galing ano? Ang beat, hindi ko ni Bula Kabalo mag-dihaot since Brazilian dance ka niya, boss na lang. Ang muna ni Gali, oh, left, right, left, right, left, left, left, right, left, right, left, left. Sige, sa auton talawat ka rin. Dari ko lang nag-get sa ilang video. Left, right, left, right, left, left. Amulong mo na galing. Sige. Mga katrapa, oras natin. Alas 5.23 na. And amo to yung atin nga TikTok and video trending sa TikTok. Sumuha nga adlaw, mga katrapa, Lunes. Break na nagamay. Teka na, Willie. Kamusta to yung mga Spider-Man sa mga damang naton? Katrapang niluto dahil make sure nga wala nalabutan ang inyong mga tinigang or ang inyong mga ginaluto nga pinirito nga hotdog steam hotdog niyo pinirito or anyhow or mga katrapang nagluto o muna nila ang gaga pa pinirito niyo nga isda kasi masunog ang tinigang dapat hindi labutan o kung ano man ang mga ginahikot ninyo sa buong mga katrapa sa inyong mga tagsakakusina o kung sa inyong mga birha na mayong aga sa inyong atanahan. Oras na ito na 5:24 na. Kag mga katrapa, ariwa, request kagina ni Sir Jillwin nga i-play na ito ng request niya nga song kanta ni Dindong Avanzado. Muna ang tatlong bibi. Charot na. Hindi tatlong bibi, hindi tatlong araw. Tatlong biyente cinco. Muna yung title. Sige, Sir Jillwin. Here's your request.

Sige na. Sige na, Ale. 5:29 oras at mga katrapa, alas 5:29 na. Dari sa itong programa Exciting Pilipinas. Kagang aton nga mga kanta or songs mga katrapa. Kinatulungin sa inyo sa aton nga mga kape mga katrapa. Of course, isa drink pinakabago na itong nga kape. Ang aton nga Sandtown Gold Coffee Mix. Ang aton nga Sandtown Gold Coffee Mix. Ang aton pinakabago nga kape sa Yes to Health. Kansalingin ang kape nga healthy na, namit pa. Skin care mo pa. Bago din yung mga katrapa, mayara sang Mangosteen, Turmeric, Balonggay, Coffee Bean, Sandtown, and of course, mayara sang Glutathione and collagen. Ang kape nga for your body. At the same time, makapagwapa pa for your beauty. Mga katrapin ng ato nga, Sandtown Gold Coffee Mix. Oras natin alas 5:30 na. Uy, wala na kita sa oras. Pero, yari ang mga, ano ah, mga katrapa natin nga nagtutok subong sa ito niya nga programa diri sa Exciting Pilipinas. Subong nga Lunes. And of course, amuto ang requested song ni katrapang Jelwin.

0: mga katropa natin, sa ilayan ni Sir Epigilio Saliwata, katropang Lynn Antonio Talde, kay Marina Gestro, Johnny Ordonio, sa ilayan ni katropang Arnaiz Irida. Good morning sa inyo sa mga upod natin, ano, sila ni Sir Epigilio Gali, good morning man. And of course, sila ni nung Jo Dira, good morning. Sa mga katropa natin sila ni Sir Randy Santisa, Sir Randy Medalia, good morning sa inyo. And of course, natin ang mga katropa pibis natin all over the Philippines and all around the world. Of course, sa mga ka-taga Barangay Binubuan, Bago City, Mandresa Family, ka-Family Diaz and Balinario, good morning. Sa ila dira ni Tito Tong, sila ni Mintong, morning. Kay Minmin, na sila ni Tio Dodds. Tita Riza, kay Pau Pau, good morning. Sila dyan ni Tinunoy. Sila ni Orak, ni Buknoy, Tabibe. Sila ni Daray Sita, Tatay Efren, Papay Dayan, diba, Emma, sa kay Red. Good morning, and of course, sa mga listeners natin, Adria, sa Siyudad Sang Bacolod. Sa mga Moms Chapter, good morning sa inyo. Sige, Tatay Tisoy, kay Nanay Rowen, naman nila kay Steph. Good morning sa inyo. Sila ni Mama Nining, Papa Eric, sila ni Che, Che, Tita Budin, kay Aya, good morning. Oras natin, 5:32 na mga katropa. Hindi na akong maglisip pa sa inyo mga tagsikaradyo. Paday lang sa pagpamati. Dari lang sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Sa magabulos mga katropa, Act as Secret of Health, and after that, magbalita naman kita, balitaan na naman nato na kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Sariwa, thank you. August na. Gag mga katropa, thank you so much. Happy Monday sa tanan. Kita kits tomorrow. Ingat sa mga may biyahe. Ako nagabiyahe na dira sa karon. Don't forget your wallet and your keys and your baon. Also your payong kay mainulan ba si ang tiyempo kay Timeras ang Bagyong Luis mga katropa. Sariwa, happy Monday. Good morning.
1: Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Bermigid ako nagpamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay niya efekto sa akong sang Sister Pain.
5: Marasigda, sige na matulang pagsakit sa
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lulo, gradulong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakapi ka na.
10: Nagagwapo ka pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
12: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Payong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang maginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ning programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
3: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ning pagpangalagad upod sa ato sa ning mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa ato sa ning pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga benepisyo sa ato sa ning ikaayong lawas. Kag importante gid permiso Sir Josil, ano? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits, dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa ninga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil, ano? Nga upod permiso aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla non kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
2: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secret of Health.
1: Ang paghambala naton today, gamay malaning nga tanom actually kag natapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
3: Tama.
1: Ang iya ugat kag ang iya nga dahon, Doc Leo.
3: Matapok ni Sir Josil, no, kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic si ni Sir Josil, ligto ni.
1: Kag ang manami ilang galing sini, kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
3: Tama.
1: Bisan ara na halos sa puntan niya, kag kun mamulak ini sa kag ibutang nimo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man ukon sulod kanami sang itsura ay sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nila, buta man na sari nga kolor Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinaka gamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals sang bulak, amo ini ang alusiman.
2: The Secret of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an. Una, ihibalong pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sa nga benepisyo sa pagkaon sa alusiman, Doc Leo.
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secret of Health.
1: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede na ton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
3: Speaking of fatty acids.
1: Okay.
3: Muting hambal, Sir Josil, bla. Magambal gani kita nga omega-3. Gasulod na yun sa itong pensar, isda. Oil halin sa isda.
1: Oh.
3: Or fish oil nga may omega-3 fatty acids.
1: Mm.
3: Samantala, gali Sir Josel, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni Sir Josel, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natong diring iya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthines, ang yellow pigments. Dira bala Sir Josel sa kilid sa niya sini nga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color blang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
4: Daw lining.
3: Yes, lining. Sa punta, gabla sa margin niya. Ang mga peripheral areas ng yasering leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josel nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josel kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man siyang beta-carotene. Idugang pa naton Sir Josel ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Sample Plus Gold, the secret of health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon ng balatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
4: Tiway kita kay balo gali ara sa dahon sa alusiman may ara da sang omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
4: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
3: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kagang potassium nga upod sa Sir Josel, nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sa ring heart health and circulation. Gusto

0: ka. The
1: Secrets of Health. Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa nga brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa nga lusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita Sir Josel na cognitive function nag-refer ni sa aton sa nga brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa nga brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa nga omega-3. Kanaga protect sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita sa Diyos, sila nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa nga brain, kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos, sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao. The Secret of
2: Health. Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
1: Mm-hmm.
2: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Sir Josel, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josel, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige kita tumaras ang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josel, no? Pero ang pinakaginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josel na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya. The Secrets
0: of Health. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to help!
2: Amo ning masami nga ginaneglect na tondok layo. Nagapadala ni kun kay sa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times ginaneglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sang alusiman, Dok Leo?
3: Tungod sa flavonoids plus Olera Saints sa ni Sir Jocelyn na ginaangkon sang alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
4: Secrets of health.
2: Now, kanto kita sa Eye and Skin Health. Kon wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin Health. Kon wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May Eye and Skin Health Protection galing nga ma-offer, Dok Layo. Ang pagkaon nato sang alusiman.
3: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene gina-convert sa nga aton sa ring lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa ring mata, lagip na sa aton sa ring panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C, nag-protect sa aton sa ring panit batok sa ni sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Jocelyn, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
4: The secrets of
2: health. Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
3: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagapabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imos sining mga kaunuran sa Jocelyn nga doon nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kung alusiman.
4: The secrets of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize na ton ini mga binipisyo nga makuha na ton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig yun sa ato sining nga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support para sa ato sining blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan kamo sa alusiman. Now diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini, Dok Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Dok Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
3: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
3: Yes, Sir Jocelyn.
2: And then yung pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
3: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes, ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano, mixing sang langgaw, Dok Leo.
3: Yeah, tama, Sir Jocelyn, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh. Kag panunaw. Kaya man, Sir Jocelyn, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
3: Yes, kung raw.
2: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo, abi, for example, salad, Dok Leo. Vegetable salad, for example.
3: Pwede gin. Okay. Kag magluwas nga maximum ang imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secrets of health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Jocelyn, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Jocelyn, sa kidney stone.
2: Amo ni nga, makareduce ang risk.
3: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman ang presence sang oxalate. Santon.

0: Ang aton sa ninyo heart, ang aton sa ninyo circulatory system, gusto na aton sa ninyo mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo. Stealing isa sa ninyo sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod siya sa ninyo omega-3.
1: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton kaya balta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotice dahil sa tao siya, very very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm, ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklay. Okay, kung halayan mo ba si tagukan pangimos ini nga hinalayda? So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, di daw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagiti ako katisting si ni doklay? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si ni doklay?
0: May slight niya daw earthy siya. Bila mo, Sir Josel, depende man sa imo sa ninyo pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa ninyo. Actually, why nagamater ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa ninyo, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa ninyo baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa ninyo, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sila, may gamay nga hindi good sa ito sa ninyo sense of smell. Kag maduludan log, Dok Layan.
0: Kag gati since nga succulent ni siya,
2: di
0: matubig-tubig man git.
1: The secret of health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay. Do.
0: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience, because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secret of health.
2: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
3: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ato sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Doc Leo.
0: Kapin pa kung na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sardyosil, sa gabi ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa sardyosil. Ang pagpulaw sa sardyosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa sardyosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa sardyosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nakuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sardyosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sardyosil sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: For your convenience, may produkto kita ang das Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The secret of health.
3: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa lawas pero hindi yaman pagpapason sa sardyosil ang mga friendly bacteria sa aton sa panit. In fact, kanin sa sardyosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa panit. So mabuligan ni na sa sardyosil nga man-neutralize kung nang ginagamit na aton nga habon, Santhone Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang sa sardyosil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa panit. Sige na buligan ginitinluan sa Santhone Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gandang aton sa gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa liog, kag para sa pantay ba lang kolor sa Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots, gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka trying aton sa nipanit Sir Josil kaya may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: The secret of health.
3: May product gusto kita nga hindi lang pampakalma sa inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo pag-aan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sa ni ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sa panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kag labaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong mo hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na to sa ni nga mahimo para maluwas atong tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok. Kag dapat, amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sari nga as Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kag basis sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pag din nga sari nga efekto, Sir Josil, kung butangan no pag isang iban sari nga healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO, kag basis pag sa pagtuon, Sir Josil, ang beneficyo sa aton sari nga panit sang moringa oil manami pagid tungod siya sari nga oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sari nga panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sari nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, maremedyuhan kag masolusyonan pa.
1: The secrets of health.
3: Kag sa palanakit sa ato sari nga lawas, kun hindi na gid man kamo kagwanta, hindi na kamo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid no sa mga panahon, Blazer Josel, nga ti ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka. Kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work no pay ka. Tiga pala nakitlawas mo na himuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo sila kagalingon para magtrabaho ka, magduty ka. Pero naga pala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalang ilo, imo sa ni pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain, pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.

0: pain. Fast and safe. Systopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Pero iniya sigurado ako kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong yun pa-konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doclay 1 capsule
0: para sa mga

Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6 sa Biyente na may kagasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. At kung sa ring kamahan, subong abayad sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes. Una nga Lunes sa bulan sang Agosto. Agosto 3, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadalong namon sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor diri sa radyo, mga katropa ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, may ara kita sa Sagay City, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, ang XFM Caban Calan City naman sa radio frequency nga 106.1. And also mga katropa, XFM Canlaon City.

0: Philippines sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katrapamiyara, magkita sa text line na dari sa itong estasyon XFM Bacolod ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6, 22 na mga katropa. Kagatong padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kaiban pa nga mga balita. Dari lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita dari sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Sugar Industry Development Act, ginatuyo ipa-review agad mapalapad ang pwede magamitan sang pondo.
1: Construction workers sa Cabangcalan City patay sa aksidente sa motorsiklo.
0: Kapinot sa sientos kakilos ang blue crabs ang nabaligya sa Sabado nga eat all you can sa Banwas ng Ibi Magalona. Samtang sa mga headlines sa balita sa national.
2: Express Balita, national news.
0: Inarespeto sa Malacanang ang temporaryong kahilwayan ni NI Senator Bong Revilla sa kaso.
1: ERC nagpasalig nga hindi na ipasa sa iban nga charges ang pagkakasa systems loss sa monthly bill.
0: Kag sa ating mga headlines sa balita naman sa international.
2: Express Balita, international news.
0: U.S. State Department, nagapanugyan sila pumuluyo sa Middle East nga preparahan ang posibleng pag-evacuate.

0: 13 patay sa aksidente sa eroplano sa Peru.
1: Samtang sa ating balita sa sports. Kinabantay gani, no? Alex Ayala sa Pilipinas nakalabot na sa finals. May bago naman nga record siya karera sa tennis. Pero temporaryo nga suspendido ang ngampang kay bangod sang madamol nga ulan dito sa Washington.
0: Sa ito naman yung showbiz news, mga katropa, ang pagbabalik ginabantayan. Matapos, mga katropa, nga nag-post ng isa ka-teaser ang isa ka-grupo o kunang Viva Hot Babes, mga katropa, sa ilang silhouette nga may caption, reunion, ano, tara?
1: Al-akag, mga katropa, sa dugang pag-inatong mga balita, sa balita espesyal kaupon si katropang James King. Ibalon ta ni karon ng istorya sa likod sang sining lalaki o kaagin reklamo sa ano gikuno kagahod sa iyang balay. Alas 6:24 na, mga katropang headlines ginadulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Ito na, mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita diri sa lokal.
3: Express Balita, local news.
1: Liwate ka doon ni Congressman Javi Benitez sa Kongreso ngay pa-review ang Sugar Industry Development Law o kodang SEDA. Suno sa kay Benitez, napulo na katuig ang SEDA kag madabo na sang dapat maligwat agud lubos na nga makabulig sa industriya. Madamo na sang inatuba nga pagtilaw ang industriya alin sa manubong presyo, importation kag nagmahal nga fertilizers kag sa karon ng petsa nga o kunang peste nga red stripe soft scale insects o kon RSSI. Sinaybalo ang kada tuig may ara sang 2 ka bilyon ka pesos nga budget halin sa Department of Budget and Management o kon DBM ini ang nagapatuhoy para sa infrastructure sa kasubong sang farm to market roads kag iban pang mga proyekto nga makabulig dala sang produkto halin sa uma pakadto sa merkado.
0: Patay ang isa kalalaki matapos iniyang maaksidente sa kinamaniho sining motor sa Proca Plasano na Barangay Salong, siyudad sa Kabangkalan, gabi sang Agosto 1. Ang biktima ginkilala sa kay alias June, 42 anyos, isa ka construction worker kag residente sang Proxicho Lower Balikaukaw, Barangay Salong, siyudad sa Kabangkalan. Sandig sa impormasyon sa Kabangkalan City PNP, nagamaneho ang biktima sang iyang motor kag pagkadangat sa kurbada gabahin sang dalan, ginaligar ini ang nakabunggo sa traffic signpost. Gilayon man nga gindala ang biktima sa ospital apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sa

0: doktor kag nagagwa sa imbestigasyon sang kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Nagkagawa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sang plate number ang pickup truck nga bulbado sa gas and go sa isang kagasolinahan sa barangay Aliation at sa Bacolod sa tinalikdan nga Hulyo 17. Sunod sa kay Police Captain G. Reyes ang station commander sa Bacolod City Police Station 7 ginpablatan sa pamboy matapos ang natabong insidente bangod nagdangat sa 7,800 pesos ang balor sa gintugo nga diesel sang suspect. Tunga pa ni Reyes, hindi pa matumoy kung sinainalin ang nasabit nga salakyan kaginayabalo kung sinong tagiya bangod nakita nga may ara sang gupi ang salakyan. Sa karoon, nagapadayan ng pagpangita sa mga otoridad sa sospek kagwalay ni nakilala bago nagasoksok siyang kalo kag face mask. Disidido man ang tagiya sa gasolinahan kag mismong pampoy magpasaka sa kaso nga istafa kung maaresto ang sospek.
0: Padayon nga ginapangita ang driver sa pickup truck nga nagaduag sa Brown nag-ara sa likod sa insidente sa ginaligar nga gas and go sa isa ka gasolinahan sa barangay Elhis, siyudad sa Bacolod sa tinalikdan nga Hulyo 17. Ginapanawagan sa karon sa social media sa Land Transportation Office o LTO Negros Island Region ang driver sa nasambik na salakyan nga magsungka sa sulod sa 24 oras sa ilang opisina agud nga bayadan ang 7,800 pesos nga balor sa diesel kagatubangon ang iyang ginhimo nga sala. Nagpaandaman ng LTO-NIR nga wala nagauntat ang ilang pagpangita sa suspect kag mahimo nga ma-revoke ang lisensya sini. Ma-impound ang salakyan kag magapangatubang sang kriminal nga kaso kung ini ang maaresto. Nakuhaan sa CCTV footage ang insidente matapos nagpagas ang salakyan sang suspect kag hinali na lang ginpalagyuhan ang gasolinahan kag gintinguhaan man nga lauton sang gasoline boy apang natigayon ini nga makapalagyo.
1: Nasapuan ang bangkay isang wala makilala nga persona sa higad sa suba sa Purok 2, Barangay Gilungan, Banwa sa Kawayan. Gabi sa Agosto 1, sa nagsimpormasyon nga nakuha sa Kawayan PNP, sa kay alias Danny, isa kam na nagat sa iniing patulong sa lugar. Agad nga magpangisda, iyan nakita ang lawas ang biktima. Gilayan man nining nga nagpangayos ang bulig sa mga otoridad para sa nagkakaigong investigasyon. Kaginapati nga ang biktima uli nakita agad sa Hulyo 31, patulong sa ibabaw nga bayan sa suba. Sa pagpangusisa sa kapulisan, ang nasapuan ginaligar may balatian sa pangunahuna kag may diferensya sa lawas. Nakita man nga wala sang kun anong apila sa lawas ang biktima, kag ginakabi nga wala sang foul play ang kamatayon sini.
0: Nagagwa sa investigasyon nga personal nga motibo ang rason sa pagtirpatay sa isa kalalaki matapos nga gintiro sang wala makilalaan nga suspeka sa Hacienda San Jose Barangay Sagaang Banwa sang La Castellana kaagahon sang Hulyo 31. Ang biktima ginkilala sa kay alias Ipile 30 anyos kag temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang La Castellana PNP nagaistar ang biktima kapin sa isa kasibana sa iyang lolo sa lugar agud magbulig kag magpangita Rabang o residente ini sang barangay Don George Aranita siyudad sang Bago kag wala man sang record sa barangay kag sa pulis ang biktima. Natabo ang insidente matapos ginpangita sang iyang lolo ang biktima apang nakita na lang ini nga nagamyangon kag dugoon matapos ini ang ginaligar gintiro kag sa pagpangusisa man sang kapulisan sa pila ka mga residente malapit sa lugar nga nakabati sila sang apat ka asud-asud nga lupok. Sa karon mayara na sang person of interest ang kapulisan nga ara sa likod sa nasambit ka krimen kag ginatipo na ang nagkaigong ebidensya para sa pagpasaka sang kaso batok sa sospek.
1: Igapay dalam sa bidding ang 30 million pesos nga pondo kagang dugang 100 million pesos nga ginrequest ni Senator Meg Zubiri paagi sa DPWH para sa padayon nga construction sa Bacolod City General Hospital. Sino kay Mayor Greg Sataya? Target sa syudad nga magamit ang unang kagikaduwa nga panalgan sa hospital sa 2028. Bisan nagapadayon pa ang construction sa ibang pangabayan sa proyekto. Ginpahing naman ni City Engineer, Engineer Lubin Sibalios nga gina-finalize pa ang MOA kag Program of Works para sa dugang nga 100 million pesos nga pundo halin sa Department of Health. Nabiloan na kipman sa igabiding ang among nga pundo kag ang iya unang 30 million pesos. Sa kabugsan, nakabato na ang syudad sa 930 million pesos para sa 2.2 billion nga proyekto. Gindugang man sa alkalde nga multi-year budgeting nga pamaagi sa implementasyon. Gani kada tuig lang nga may ma-release nga pondo ang mumanang mahimo nga construction works. Ginklaro man niya nga ang 100 million pesos nga gin-request ni Zubiri para gid sa construction sa ospital kag hindi para sa medical equipment o kun iban pang mga kinanglanon.
0: Nakasiguro na siyang business permit ang AMA Computer College matapos magkakompleto sa tanan ng kinahanglanon sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Conbenro. Antes pa man sirbihan sa closure order sa City Legal Office sa CLO. Sinusakay City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu, mayroon na siyang physical business permit ang eskwelahan matapos sini ang nakakomply sa kulang ng mga dokumento. Madumduman nga ginusi sa permit sa AMA kasunod sa issue sa kapin sa 200 ka mga seniors o kon senior high school students nga wala na gitugutan yung makatambong sa ilang graduation rights. Natigayon man nga nakagraduate ang mga apektado nga estudyante sa tinalikdan nga Hulyo 21. Nahibaluan man nga nag-operate naman sa liwat bukas ang dugang mga 19 ka mga business sa syudad.
1: Agon may isa ka pamaagi ang solusyon sa RSSI ang bilong distrito gin pakamay ni Metro o kani 3rd Congressman na Javier Benitez ka maghiwat sa isa ka sugar industry stakeholders meeting sa Domingo. Mga small sugarcane farmers sa Murcia sila Talisay Bimagalona kag Victoria sang nagtambong upod ang ilang natungdan ng mga mayors nagagda sang mga humalambal alin sa SRA Felsorin Provincial Task Force kontra RSSI kag pila ka mga non-government organizations. Nagtuga na sa alarma ang RSSI bangod duha na siya katuig sa Negros kag wala matap na sa bylaws nga naglapta pa ini sa madamo nga katubuhan. Sa bilog nga 3rd district may arasang 5,844 hectares ng lalitan sa digsa survey ang SRA. Malapad ang kalitan sa bayan sa Murcia kag sila ay nga may tag masobra 9,000 ang affected hectares. May masobra 3,000 ka mga manguma ang apektado. Sa bilog ng Negros Occidental, ang total planted area sa tubo ang yara sa 190,314.19 hectares samtang 34,831 hectares naman ang yara sa 3rd district.
0: Yara sa 8 ka gatos ka kilo nga kasag ang nabaligya sang banwas sang IBI Magalona sa una nga Sabado night sang Blue Crabs Eat All You Can nga ginhiwat sa sumugod Agosto 1. Suno si kay Mayor Matthew Malacon nga kutob lang tani sa 5 ka gatos ang ilagin preparar apang nagdamo ang tao sang Sabado sang gabi kag luyag magtilaw sang ila pres ka nga kasag. Mahimo sa madasong nga Sabado mas madamo ang iga preparar sang banwa bangod madamo ang luyag nga magtilaw sang bantog nga kasag sang banwa. Ang Eat All You Can isa ka helikoton sang banwa agud makabulig sa Blue Crab Pickers kag plant workers nga apektado sang US ban sa importation. Suno sa kay Mayor Malacon, hapon pa lang sang Sabado, madamo na ang nagbakal bangod sa matambok kag may aligi ang mga kasag. Subong man, bangod sa ilagid nga season, kag mahimo pa initubtob sa bulan sang Disyembre. Magapadayon na ang Sabado nights Eat All You Can sa bilog bulan sang Agosto. Bangod buga na ang harvest. Pila ka mga grupo naman ang nagahinyo nga mahimo mandalon sa Bacolod ang Eat All You Can promo.
1: Kapin sa 3,000 ka mga Bacolod noon ang inisyal nga makabenepisyo sa Expanded Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport on Uplift Program sa national government pinagas sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD. Ang nasabit ka mga benepisyaryo ang gina-identify nga kabayan sa poorest of the poor base sa census ng national government. Sa idalom sa programa, makabaton sila sa 2,000 pesos kada bulan. Sa sulod sa 6 kabulan, ang mga benepisyaryo ang makasugod sining Agosto. Sunod sa kay Department of Social Services and Development akong DSSD Head, Dr. Richelle Manga, nagahulat pa ang ilang opisina sa opisyal ng master list alin sa DSWD Central Office. Agad may buluan ang eksakto ang numero sa mga benepisyaryo ang makabaton sa ayuda. Alas 6:35 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Juan ang nagpasaling hindi na ipag-ipasa sa iban pang hagna ang gindula nga systems lost charge. Inibilang sa bat sa kabalakas ang publiko nga posible ibalik sa ibang nga power charges na nasamit nga charge o kung magbago ang kategorya sini. So kay Attorney Juan, sa una nga paginunanon sa mga ahensya sa gobyerno nga may primary coverage sa power services, kaglulog nila nga kung dulaon ang nasabit nga bayad, dapat lubos na ini nga madula sa power bill kag hindi i-recycle. Sunod naman si ERC, pabor ang komisyon sa mga reforma nga makapaganagan sang gasto sa mga konsumidor samtang ginapasiguro nga ang mga distribution utilities nagapabilin sa maayong kaintangan. Apang sunod siya, obligado sa gihapon ng mga distribution utilities nga magbayad sa kabugusan nga kantidad sang kuryente nga ginasupply sa mga generation companies kag sang National Grid Corporation of the Philippines o kon ang NGCP. Amo gani nga naginapanindugan niya nga dapat klaroon kung sino ang magabayad sini.
0: Ginarespeto sa palasyo ang desisyon sa Sandigang Bayan angot sa temporaryo nga kahilwayan ni Anay Senador Bong Revilla Jr. Inang reaksyon sa Malacanang matapos nagdesisyon ang Sandigang Bayan nga tugutan ng Anay Senador nga magkapiyansa. Sinusikay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, yara na sa karoon na sa mga peskal ang pagdesisyon kung ano ang nagakaigo nga aksyon at kontremedyo ang kinahanglan ng himuon. Ginpahayag ni Castro nga dapat permi nagapangibabaw ang kasuguan kag ang proseso. Temporaryo man nga ginbuyan si Revilla matapos gitugutan sa Sandigang Bayan nga magkapiyansa inisang 1,000,000 pesos sa resolusyon nga ginapagwa sang anti-graft court. Ginpahayag nga napastawan ang prosecution sa pagpresentar sang compelling evidence agod nga mapamatud-an ang sala sa akusado nga falsification of documents sa kaso nga malversation of funds.
1: Nangin man din nalagon nga nabuhinan ang paperwork sa mga manunudlo sa bugos ng pungsod sa Department of Education o DepEd. Payag ni Education Secretary Sanay Angara, ginbuhinan ng 57% ang mga papilis o kung mga buluhaton sa mga manunudlo nga nagatumod sa pagproseso sa dokumento. Trabaho sa opisina kag iba pang makaangay nga buluhaton. So na sa iya, ini ang nagahatag sang kaygayunan sa mga manunudlo nga mas makatutok sa pagtudlo sa mga estudyante. So na kay Angara, paday ng pag-hire sa DepEd sang non-teaching personnel agud sila maka-take over sang papeles. Nagalakip ini isang top 5,000 ka mga administrative officers kag project development officers nga iga-assign sa pag-imo sa mga non-teaching works nga madugay na nga nangin problema sa mga manunudlo. So na kay Angara, target sang DepEd nga maprotektahan ang teaching time kag pabayaan ng mga manunudlo nga magtudlo sa mga eskwelahan sa baylo nga maguyang sang oras sa papeles.
0: Si Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. kagang isa ka delegasyon gikan sa Poland ang nagsapol nanungod sa pagpasangkad sang kooperasyon sa tunga sang duha ka pungsod sa patag sang agrikultura, negosyo kag pagpauswag sa mga ikasarang sa mga mamumugon. Si Polish Minister of Agriculture and Rural Development Stefan Krajewski nagpanguna sa delegasyon nga nagpakikita sa mga specialists gikan sa Department of Agriculture, Department of Migrant Workers kag Technical Education and Skills Development Authority Contesta agud hambalan ang bagong oportunidad para sa bilateral ties. Lakip sa mga issues ang ginisturihan amo ang pagpabaskog sang negosyo sa mga produkto sa agrikultura, pareho sang karne sang baboy, manok, mansana sa sibuyas sa kang iban pang mga produkto sa pagkaon. Subong man ang pagpasangkad sa paghanas sang sertifikasyon para sa mga mumumugon ng mga Pilipino. Sunod sa datos man sa Bureau of Animal Industry, naglabot na sa 25,009 metric tons ang ginapadalang karne halin sa Poland, padulong sa Pilipinas, umalin sang Enero, tub-tub, Hunyo.
1: Alas 6:40 na mga katropa, yun nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Agad na dulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ginpaan naman sa US State Department ang ilang mga pumuloy sa Middle East bangon sa nagapadayon nga tensyon sa Iran. Sunod sa US State Department, kung mahimo dapat ikonsiderar ang ilang mga pumuloyo ang pag-backwit. Ang nasabit nga mga mando kasunod sa natalanan nga bagong airstrike sa US sa Iran sa masunod nga mga inadlaw. Una nga ginpaandaman sa US State Department ang ilang mga US citizens nga manginhanda kag maghalong bangon sa nagalala nga tensyon.
0: Nagalabot na sa 13 ang napatay matapos nga nag-crash ang eroplano sa Peru. Ang gamay eroplano nagadala sa mga turista gikan sa archaeological sites sa Nazca Lines. Mayara sang 11 tanan ka pasahero kag duha ka piloto ang sakay sa eroplano. Kag base sa initial investigation pila ka minutos antes maglupad sa Pesco, Peru, nag-crash ni sa Pueblo Viejo region. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad sa gitunaan sang aksidente.
1: Alas 6:41 na mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa international. Gag, mga katropa, iningin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Mga katropa, temporaryo anay nga ginuntat ang excitement sang tanan matapos nga gin-suspende ang hampang sa tunga ng day Alex Ayala kag kay Jessica Pigula sa WTA finals sa DC Open. Mga katropa, na-delay ang mubadala si TDC Open Finals sa tunga sang tennis star nga si Alex Ayala kag world number 3 nga si Jessica Pigula bangon sa pag-ulan sa Washington DC sa Amerika. Sa original nga schedule, mag-uumpisa kung tanay ang hampang alas 12 kay na sa tungang gabi oras sa Pilipinas. Inumpisahan ni sa alas 3 na sang kagaon bangon sa malain pagin nga tiyempo. Abansi sa karon si Pigula sa opening set sa score nga 6-4 pabor kay Pigula samtang may gamay naman nga lead si Ayala sa ikaduha nga set sa score nga 2-1. Sang ginuntat na naman ang hampang alas 4 kaina sang kaagahon. Nebeloan nga ning unang appearance ni Ayala sa level nga yara sa WTA 500 level. Kag nakasulod siya sa final matapos ginluto sa semifinal match ang former world number 1 kag four-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka. Sa karon mga katropa, from world number 25 si Ayala matapos nga ginluto siya si Osaka, ara na siya sa karon sa world number 24. Ang mangin kampyonato sa DC Open, mga katropa, ang makakuha sang 500 points. Kag kun mangin madinalagon si Ayala, posible nga magasakang iyang ranking sa world number 20. Samtang mga katropa, ang malutos dere makakuha sang 155 points. Kag ang kampyonato mangin paldo gid kay nga ang ilang prize money mga katropa sa DC Open naglabot $252,000 kundi sa aton pagabayluhan magabalor sang 15 million pesos. Ang balita sa sports mga katropa ay nadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Bantayan ang updates mga katropa sa hampang ni Alex Ayala kag sa tunga ni Jessica Pigula. Ato naman mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
0: Samtang mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, Subong Adlaw, ginabati-bati sa karon ang reunion sang Viva Hot Babes mga katropa matapos mayara sang mysterious nga VAA live teaser featuring mga katropa sa iconic nga bulaklak mga katropa nga isa ka flower sang kumbaga nasamit yung teaser nga ti mga katropa sunod sa mga netizen bulaklak nga kanta sang Viva Hot Babes. Kag mga katropa, ang mga followers karon ko ng mga fans ang nasamit nga group ang na-convince nga mayara sang reunion concert mga katropa nga magabalik ka kun nga tuhaw gulpi matapos ining nasamit yung teaser video mga katropa. Kay tungod ining teaser mga katropa mayara sang silhouette sa mga babayi, mayara sang bulaklak nga kun flower nga may abangan and then flower and then mayara nga text mga katropa sa background nga reunion tara, no? Amo na mga katropa ang kaundan sa ning VAA live teaser nga ti mga katropa gin assume sa mga netizens nga maga come back o kung may reunion man ang Viva Hot Babes. Di matapos mga katropa, nga ti ang sex bomb yung mga katropa nga ti Katubo-Tubo, Manila, ano, ang nag-reunion na kag ti mera pagani sa mga round tour. Kag subong naman niya ang Viva Hot Babes ang ginabantayan. So ang comment sa mga netizens, may naghahambal nga, finally, ara na. Tapos may gahambal man nga, ara na, nagbuka na ang bulaklak. And then, Miara, managambal nga, yun, please ko no, Viva Hot Babes, mag-comeback kayo. Miara, managambal nga, OMG, the legends are back. Kate, hambal ni Ran, mga katropa, damos ang excited, no? Though, so far, ano no, nang excited ang mga fans sining Viva Hot Babes. Pero meron mo niya sang ano no, sang mga ano bala, sang mga bashers nga ti okay na, wag na po, may gamamo na no, mga comment. Pero especially mga sex bomb ano fans nga daw, may arap ba sang rivalry nga bala sang una siguro. Ti ga-comment sila yung sunod-sunuran man sa ano, sa sex bombs amo na no ang mga comment nila. Pero ti ang mga fan niya sang Viva Hot Babes and of course ang mga netizens kay ti amayara bala sang una yang wala na nakawitness sa ilang gisaot gid sa entablado kundi sa mga recorded tapes na lang kay tungod nga ti hindi na era nila that time sa nabatian ang ilang mga sikat nga kanta mga katropa. So ti excited ang mga fans and netizens te reunion ano, tara, by Viva Hot Babes. Mga katropa, oras natin alas 6:47 na sa aga. Kag ang aton mga balita sa showbiz, ang iradulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga, Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Hindi man ang makapaputi sa aton mga panit, mga dyan natural, sining mga ingredient, plus antibacterial soap, hindi mga katropa, para gid sa bugos nga pamilya. Mga katropa, makadula gid sa germs kagamoy mga baho tira sa inyong alawas sa ngatong Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man mga katropa. Para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa, ginimpunan pa sa virgin coconut oil kan VCO, ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:48 ng mga katropang oras na doon ginakulabos na. Pero before kami nabla magtakom ni Katropang Mendel. Katropang Mendel, mga produkto sa Yes to Health sa data ni Mabakal.
0: Mga katropa, mga produkto naton sa Yes to Health ang Mabakal sa itong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man, mga katropa sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Sa mga lokal na butika, akong mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man, ilimang kota nyo lang mga katropa ang mga produkto naton sa Yes to Health kung mga Santone products. Kag, syempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nagaupod sa aton, good morning. Sa mga katropa naton nga nag-monitor na, good morning.
0: Yes, good morning. Sa mga katropa pips naton sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo, good yes. Morning sa inyo. Sa ilaya ni Sir Jelwin, dulong naman ni siya for sure sa iyaya nung estudyante. Sa mga katropa naton no, sa ilaya ni Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga. Sa ilaya ni Ma'am Rina Diestro, sa ilaya ni Sir Lloyd Avales, good morning. Morning. Hello, month of August ko no. Yes. Kay August 3 na kita sa ila ni Mama Rivikip Gano diraa sa may Talutog Morsha. Good morning sa ila ni Mama Rene Martisano and sa Martisano family diraa sa may Barangay Robles sa La Castellana. And of course ginapatambiaw man ni Mama Rene Diastro ang mga members ng XFM Campus wa sa ilaya ni Sir Jelwin, Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robelyn Calyao, Jenny Lanario Gazon, kag sa tanan nga members kuno sang Katropa Southern Area. And yes. Sa ano mga katropang listeners solid supporters nato na Conalum chapter sa Himamaylan. Good morning. Sa mga moms chapter man diri sa syudad sa Bacolod, sila ni Tita Maria Sol Jolito. Good morning sa inyo. And sa mga listeners nato na no, sa ilayang mga tagsaka radio all over Negros Island region. Good morning.
1: Yes. Good morning sa inyo. So far mga katropa, do ay pag-update sa kay Alex Yalang Hampang. No? So ibantayan ta na kung ano ng announcement sa WTA ang odera. Pero sa mga naga-upo diri sa aton, salamat gid. Kag sa mga naga-celebrate sa birthday today, August 3, happy birthday sa inyo.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Sa mga birthday celebrant ta, no? Happy birthday sa inyo mga katropa. Sige, standby lang ka magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Saninas. Saliwa at kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyon ng Pilipinon sa Pilipinas,
0: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
3: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: or 2 kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santhol Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Santhol Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santhone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyong magaan.
9: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Assist the pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.

0: ngayon naman ko dire doc, pwede bala ang Santon plus gold sa may mga allergy? Depending allergy, pero mostly kung ang allergy doc Leo sa panit, makabulig ni siya mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon plus gold, may ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero doc Leo, kung ang iya problema allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano pa ng iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo na tono punggan ang magpangapi. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya
0: sa
2: medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang nga bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes, to help!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The Secret of Health.
4: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: System pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Diman natabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kutis. Kag manami ang inyo pamatya.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyo mga lugar.
3: Mga katupa.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
3: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Mga katropa,

0: matura ng salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

May aga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga tag parmati. Lunes mga katropa, pets tres na para sa bulan sa Agosto 2026 na. Welcome sa programa diri sa Bullseye mga katropa. Hope na rin naman kita tubtub tubtub alas 10 ng aga. On a Monday, kumusta nga ito? Pila ka mga turan? Pila ka mga kabiyana? Nakapahuay naman ta? Naka-relax na? Naka... ano na? Naka... naka-unwind na? Ari ay, so good naman ta sa bulan sang Agosto. Kasugod naman ta sa... masugod naman ta sang isip sa mga edad daw mga katropa pagkanto Setyembre. Pag Agosto ko na, balila, Agosto medyo okay na. Kaya nga aton na aton ekonomiya, ang aton nga kita, ga amat-amat plastar na. Para Setyembre, abrigaling mga katropa. Pero ano yan, ano ay han ang abrigaling man? No? Ano ay han ang... ano ay hagahulat sa aton para sa Setyembre kag per month man o oh, waita kabalo o oh, surprise anyway mga katropa pila ka ma-update pila ka ma-marita naton sa aton nga palatuntunan diri sa aton palatuntunan sa Bullseye. Aton talakayon pila ka mga update sa aton palibot kag mga update months panahon naton check on tabla karon panahon ta mga katropa. Aryo ang aton nga ginabulubantayan ang tropical depression Luis no nga nag sulod na sa Philippine area of responsibility kag may ara naman no nagasunod duwa ka bilog ni may typhoon dolphin naman mga katropa way pa makasulod sa aton par pero duwa ni ka lain nga panahon mga katropa ang posible mag-igo sa aton sa mag-apekto sa aton panahon diri sa Bacolod. Samtang balita para sa mga kuturanta, balita para sa aton nga mga abyan, nga mga motorista, mga drivers, operators, may good news. Kundi asod-asod to primero 6 pesos. Pagkatapos nag 11 pesos ang saka. Good news. May balik naman, katropa. Good news. May rollback piso. Ayos man. Hoy, bawi man na ako no. Ngambal nila nga may ara sang rollback. No lipay man tatani. Pero daw pilang nahot lang ning ginahatag nga rollback mga katropa. Ang inaway sang Estados Unidos kag Iran amo pa ni sa Japan ang ginabulo-bantay-bantayan mga katropa sang aton nga ano aton nga gobyerno. Kung paano ni sa karon? Pila ka mga latest update mga katropa. Their district representative Javi Vinetas mga katropa ginaduso ang pag-review sang Sugar Industry Development Act nga amuni sa mga katropa. Well, isa ka alayi nga nagaduso sang suporta sa aton nga mga sugarcane planters pinagi sa mga pagpasanyog ba sang aton nga mga farm to markets bulig para sa mga kauturan ta nga naapektuhan sang pamitste ang istorya sang RSSI ara sa Japan no hulat-hulaton ta lang na no kun anong epekto sang spray nga gin-purchase sang atong gobyerno para magpatay sang sining peste nga nagapekto sa aton nga pananom nga tubo

respect sa pinaka mga opisyal na itong gobyerno doon sa probinsya. Medyo uli-ulihin na ta. Sumungo ang aton nga spray. Amo rin gina, ano ta, gina hambal ta nga. Amo rin ginatutukan ta sumung, no, ang spray. Pero gakatabo, ambot lang, way pat nakabalo kung anong sure gid ba na na maubos ning RSSI. Nakakadlo kita sa isa kakampo, katropa. Dariman lang sa bago. Hello, ay mo? Apektado sa RSSI. Gaari-ari ang tubo. Tapos gakalayos ang iyang makadahon. Wala gadako mga katropa. Gintano mo be? Nakaligad ang tatlo ka bulan. Why gid ja? Why gid ja alibyo? Why gid pagdako? Amo ra epekto sang RSSI Dres Negros Occidental. Kag posible pa rin maglapta mga katropa ining RSSI ting approach sa aton provincial government biocontrol. Ginaplastar pa subong ang biocontrol plus may ara na sang spraying sa mga ano ta? Sa mga pananom nga tubo. Abay pa may epekto na sa kaluyan. Aro, bantayan mga katropa, pinaka latest sa impeachment. Tanahon ta kay gin hindi ginaprobahan na to pag-abri mga abyan sang ano sang mga bank records sang vice presidente kag sang bana sini. Tanahon ta kun makoroborate na sa mga issue sa declaration sang salt-in. No? Maramdaman ko to si former Chief Justice Renato Corona nagtugaplak to sa tungod sang declaration sang salpin mo, no? Gindeclare ya mga katropa ang iya mga propiedad pero wala niya gindeclare tanan-tanan, no? Dito na impeach ang anay Chief Justice hasta na lang gin ano yato guro nag-apekto gid sa health ya. Amo na itong palain sa iyang ano, nga sitwasyon. Nako. Anyway, welcome, welcome sa itong pagpakaragin mga katropa. Ako naman si katropang Wayne Salinas. Upod na itong sa technical side, katropang Jodery Villegano. Mga katropa, ginamiabi na mo kamo sa pag-upod sa amon. Tugtog alas 10 ang aga sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon. Ibaroon na itong ang pinakamalatest development sa mga nagakalatabo sa aton palibot. Kagpila ka mga topiko nga aton diskusyon ng istoryahan. Dirigid lamang sa Bullseye mga katropa. O sulod na ta sa aton nga Facebook page. O check in na. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa aton XFM Kaban-Kalan. Pamati tamayo. Mga update mga katropa. Ang ulan-ulan bala. Kabudlay no? Kagina, nag-init sa kaaga. Pagkatapos, binundak yun naman. Dala ka mo payong. Dala ka mo sa mga rain gears ninyo, mga katropa. Para hindi ta maapektuhan dako-dako sang ining nagakalatabo nga ano ho? Nga pagbag-ubag-o sa panahon, uso, trangkaso, uso, sipon, subong mga katropa. No? Uso, ubo. Ang ato naman, pabakuro na ito ng ato nga depensa, pinagi sa insakto nga supplementation sa mga vitamina na kinanglan sa lawas naton sa ato ng mga katropa sa Yes to Health. May ara kita sa mga produkto nga ginaduso sa inyo mga katropa, no? Ginarekomendar sa inyo. Tatlo ka mga produkto, amo rin tawag mga katropa nga Ultimate Trio, no, nga ginahambal natin sa inyo mga katropa, mga abyan, sa aton nga programa. Every now and then, kinapaybalo natin ina sa inyo ang aton nga mga produkto, ang Premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, tatlo, Kidney Slack Vilog, ang aton nga i-anhan, i-maintain everyday. Ang Premium D3 mga katropa, nakuha natin nga mga suplemento sa adlaw, no, sunlight vitamins. Ara na subong sa soft gel capsule sa Premium D3. May ara sa virgin coconut oil kag malunggay oil. Kaya babakod sa aton sistema, sa aton nga resistensya kontra sa mga viral infections.

0: Mas nami pa ni kay ti ginapanami ya pa ang imong imong kondisyon pinaagi sa pagpabakod sa aton nga immune system, aton nga bones, aton nga brain functions, aton heart. Dako ang contribution sang vitamin D sa pagpasanyog sang aton nga sa aton nga ikaayong lawas sa aton depensa. Maksigin pa ba, kod pa, kay may ara sang virgin coconut oil nga mas mabato, mga katropa, may ara sang kapasidad para magbulig sa lawas naton pagpatay sa mga bakterya nga posible mag-infect sa aton, no? Kag ang virgin coconut oil sa namal naton, kag siyempre ang malunggay oil, no, extracted vitamins gikan mismo sa balunggay. Isa pa ka mga produkto, katropa, ang aton nga Santon Plus Gold. Pareog lang ko ha, para sa mga biyan aton, maintain pa lang ang aton nga mga supplementation. Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold may ara sa mga ingredients, mangosteen, ampalaya, may ara sa malunggay, garlic, kag spirulina, ang mga food supplement mga katropa para maghatag sa aton sa mga vitamins, no, mga suplemento na kinahanglan sa lawas nato mga katropa. Mangosteen, antioxidant, ang aton nga ampalaya, regulate ang blood sugar nato, no? Ang malunggay, nag-suplemento sa mga vitamins, mineral, kinahanglan sa lawas nato. Garlic, spirulina, anti-inflammatory, mga abiyan, no? Bulig para sa mga kuturan ta, nga may ara sa mga bukol-bukol, bla, may mga hubag-hubag. O, Santon Plus Gold. Hindi ni makompleto kung wala kita mga katropa sang kung wala kita sang suplemento naman nga vitamin C. Ang vitamin C ay maring bulig sa aton mga katropa para i-absorb, pa-absorb, pa-idasig ang proseso sang pag-proseso, pag-pudpud, pag-absorb sa mga vitamins and minerals sa aton lawas. Amo naman niya ang role sang aton nga Santon Vitamin C. Kung maghambal kita vitamin C mga katropa, pili munta ang alkaline based nga vitamin C. Kung alkaline based gistorya kita sang Santon Vitamin C, anong epekto? Wala sang hapdi sa tiyan, wala sang suka-suka, no? Wala sang negatibo nga may epekto sa aton lawas ang Santon Plus Gold. Pure vitamin C nga makuha naton sa kapsula mga katropa. Available na sa mga drugstores malapit sa inyo mga katropa, sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, sa Generica Drugstores nationwide. Or para sure ball na gid lang, pwede ka mo kakadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Katuaan nyo na, testingin nyo, kadto, kaga maglantaw sa mga produkto. Kung medyo lubog na mata mo, ara da ang aton Visulix Plus. Kung medyo gusto mo pagwapa, no, may ara da mga katropas ang clear skin. Gusto mo kape, aray, mapapa kagigas ang kape. Damo-damo sa kape naton mga katropa. Dira, alin sa Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix. Santon Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Amo ni mga kapita nga ang iban ginanerbiyos. Aray, mag-inom ka. Mas nag-isog ang imong resistensya. Sa mga kapisang Yes to Health, no? So testingin nyo na na, katuin nyo mga katropa ang aton nga mga Yes to Health Centers. There is Negros Occidental, kaya magpangita lang tao sa mga produkto. Pulo pa mang code ko muda. May araman kita sa mga consultant na pwede nyo kantuan, pwede nyo konsultahon mga katropa. Paschedule lang kamo, para magiyahan kita sa aton nga pagpasanyog sa aton ikaayong lawas mga katropa. Subukan pa panahon, abi, kung mag-diretso ka sa ang synthetic medicine mga katropa, supportive na sa lawas ta. Nagbulig sa lawas kung may aral sa infection, no? Pero kung pwede naman mahimo nga ang aton lawas bakod, ang aton lawas nga ano, nga aton lawas manami ang resistensya, kabakabato sa mga infection, why not, no? Maghambal ka medical intervention, dira na taabi nagkakulbaan, kay dira na nagkakaubos kwarta ta. Oras na ito, 7.32 na. Sa pagpakaragad na ito mga katropa, sa aton pala tuntunan sa Bullseye, ang aton nga mga estudyante, kumusta? Ang pila ka mga kuturan ta, ang mga maestra? Kumusta ang aton buhay-buhay dyan? Sekong ko na kung sino naka-check-in na sa aton nga Facebook page, mga katropa, nga nag-upod sa aton nga pala tuntunan this morning, na signals ba para hontas bong, no? Adlaw-adlaw ta, bugat. No, kay ti hindi magbugat lang tao ka to sa mga grocery store. Ti ara na, problema na. Tinaas ng presyo. Mabriel Obrado, may aga. Good morning, happy Monday. Ma'am, happy August Day. Jessica Gonzalez, may aga. Kay paring Vincent Hilbulario, Dan Shearing. Sang wala pa man magsulod ang Tiempos Muertos, may ara na ataki daan sang peste sa mga tubo sang RSSI gamutate sa abi, sir. Oo. Ma'am Merlinda de la Cruz, may aga. Salamat gid ha sa pagpamati. Sa diini si Ma'am Merlinda man sa ano ni barangay man. Oh, ma'am, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Sa kay Rebel Mamilya, naka ano siya, amik kahilig, may aga sa inyo tanan. Thank you so much. Bisaya Libay, kay Panoy, Pauntal, shout out sa tanang yung mga nagapamati diri sa Kapihan, sa Overflow, diri sa Makagahay, may naga. Salamat git sa pag upod sa atong palatuntunan. Sa kay Ma'am Maricel Largo, may naga. Mamukaw ko anay sa akon upod di sa balay, kay wala pa nakabugtaw. si Asila sa Gwensa Pinto, mayong aga. Nakatutok naman ah, no? Tristan Yet Gulay, good morning, salamat kid. Nagalagabong naman ang radyo sa balay. Nakatutok si Ma'am Maricel Argo, thank you. Members ng class natun, bungas pati, no? Live, why ginikakadto kagab si Jansky Gaspar mo, no? Ginulat-ulat ka pa na munto. Sityo bunga, barangay Urong, Kabangkalan. May aga, Mabriel Obrado, Jessica Gonzalez, thank you, Jelwin, thank you, salamat kin sa pamati, no? Let's take a break mga katropa, katuan ta mga tupi ko, mga balita natin sa patrol, dugay-dugay, mga commercial gid lamang kita, kag-update sa mga development, sa mga issues, kag mga balita, dugay-dugay, pagkatapos gid lamang sa mga panumdum.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka. ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM 103.9.
17: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
0: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik din mga katropa sa pabakarag na itong oras na itong 8.14 na sa atong orasan sa mga nagpakadto na sa ilang mga opisina. Medyo habula-habol lang ta kay ara na, dugay-dugay, mapangot na sa alas 8 so, mga katropa. Sugod na sa mga trabaho sa pila ka mga kauturan ta. Sa konta ba lang, pinakamang latest update natin sa patrol mga katropa sa atong paratuntunan, no? Okay, morning lang sa kay Popoy sa Gold Star. Nakatutok mga katropa. Thank you so much. Salamat kid. Sa konta, pinakamang update natin sa patrol. Ariho, ang act teachers, no? Mga katropa, nagkakabalaka sa kaso sang online sexual abuse, no, sa aton lugar. Nagligan to, confirm daw na pulo to black mga minors katropa ang arat na sa paghinakop sang DSS dita. Ay ni matapos kinadakpan to nga bawan why man patog siling nga na biktima sang online abuse mga katropa, no. Check out ang pinaka development mga katropa. Kaupod sa kayong katropa niya, Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Yes, katropang Erwin sa ato ning patayin nga pagtupok sa sinimlang mga kaso. So, sa rin, katropang Erwin, tagliga, yes, pala. Ni five mismo sa ato ng alkalde sa siyudad sa Bacolod ni Mayor Greg Estataya. Nga ang Bacolod City na lakit ni katropang Erwin sa hotspot karyan, no?
0: Uh-huh.
1: On online sexual abuse and exploitation at pagkaistoryahan.
0: Mm-hmm.
1: So, tika tropa Erwin, kung balikan tani ang background istorya, may na-rest yun na rin nga kapugusan na pulo sa mga minor de edad. Walo na rin lalaki, kagduwa ang mga kababayanan. Kaya tropang Erwin, na-rescue ini sila, no?
0: Uh-huh.
1: Kaya nag-edad ning mga na-rescue from 12 to 17 years old.
0: Uh-huh.
1: So, ang isang damlag lang, doon ka mga babae ang naluwas kay Propa Erwin
0: sa
1: aton ng mga otoridad para din sila mismo ang mano man eh, no? Ang ilaniyang kinamataron bilang mga minor de edad.
0: Oo.
1: Ang Propa Erwin ang mano man bila, no? Matagal na sa importansya kasi siyempre maprotektahan man sila sa kanya layi na to, no? Matapos kasi sila mismo ang masilay na to, ang gin-exploit
0: and
1: also gin-abusuhan through online.
0: Oo.
1: Katropang Erwin sa klinika mga individual.
0: Mm-hmm.
1: Pero, tari kita nagbalik, no? Sa aspeto, sang mga, sa akadin kita, Katropang Erwin nga, aspeto,
0: mm-hmm,
1: nagpakigangot kita yan sa Alliance of Concerned Teachers, Bacolod, sa ilang Secretary General, sa kaman Grace Abilyar, Katropang Erwin.
0: Uh-huh.
1: Tari na ito, nahibaluan, yan sa pahayag tari ni Ma'am Grace Abilyar, kasi para sila, ginakabalakanan kita nila mo.
0: Mhm.
1: Baka alarma na kita ng sitwasyon sa karon kay si Katropa Erwin.
0: Mhm.
1: Kunato ni bala na tawon si involved ang minor kita. Close to 17 years old na.
0: Uh-huh.
1: And isa pa din tayong Katropa Erwin, apa bang po posible ni passing mga estudyante ni.
0: Oho.
1: Ang hindi pa lang galing nila sa matumod yet or masigurado Katropa Erwin kung ang ini nga mga biktima.
0: Uh-huh.
1: Ang mga na-rescue ang nag-release nila upon out of school youth katropang Erwin. Pero, ginsayag din rin ni Ma'am Grace Abilyar, nga mismo ang Department of Education, sila pinigid rin sa aton sa Division of Bacolod City, ang may mga tikang naman sa karon kung naman ginabuhat, ang also sini katropa Erwin nga krimen nga involved ang mga minor de edad, kasi isa pa naan magsiling kita hotspot na kita sa sini nga kaso, rampant na hindi katropa Erwin ang incidente kaangay sini.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi na niya subong managlahong.
0: Mm-hmm.
1: Ang ini nga mga bagay, kung nato nagidala pagalang tawon,
0: mm-hmm,
1: ay nga, katropa Erwin, si, doon nagdamo, nagidbalang biktima, damo nagidya mismo mga kabataan na ina-take-advantage siya ilaman din nga pagka-inosente, no, sa kung ano pagdating yung mga bagay, na posible nga ba magamit para sila mismo mag-apag upang magpate.
0: Oo.
1: Sa sining nga mga krimen.
0: No? Oo.
1: Mm-hmm. Ginapusuhan na sila daan niya through online. You know? So, also sa ilaban nga personal bing kaugalingon na katropa Erwin bing ang ilaban lang ang nga kung ano na ni sila pala sa karon.
0: No? Oo.
1: Ikaw ikaw mismo yan mata. Kaya nga huwag kaya kabaluya, huwag kaya panimuot siya. At amunitahin yung mga panitaro katropa Erwin kaya masalingin dyan ato. Wala mga
0: eh mga pobre spirito pa niya mo. No? Gani, wai pa niya, wai pa niya, kung ito'y tuon mo, tagaan mo dulce.
1: Correct na.
0: Pati niya?
1: Exacto, gaya kay Tropa Erwin. Pero, kaya mo nisubong ang sa Alliance of Concerned Teachers ko po, Lord, niya, ti paraya sa ila, ang ininga ti Kang, dapat niya sa monitoring ini mismo sa Department of Education.
0: Oho.
1: No? Pantayan isang DepEd kay nagkapati man si Ma'am Grace sa Villar na may problema na manik ko ng DepEd na kinahimo para sa pagkap na sa sining ng mga bagay kahit inalakit na ang mga minoridad sa karon ka tropang Erwin. Kasi ilay madinadaan ang mga edad si Porogi na talan mga minors. Pero, ito ang kota ini, kung may mga dabato na bilang ang mga reklamo, ang Department of Education, kagot ano na ni sa karoon ng tikang ang ginihimo niya. So, ipahit na tayo ng Grill Cabillar, hindi naman gini ma-conclude ka Tropa Erwin, kung mismo ang Department of Education na dabato na sa reklamo, angot sa sining ng mga kaso. So far, though, wala pamanggit pala ni Lagin specify. Pero kato pa Erwin, nagahimo na lang sa karoon sa pamaagi para matumod na nikag ma-monitor kung sino gining sa likod sa sinibing ng mga recruitment or masiling nga kundi nagahimo, nagapatigayan sa sinibing ng mga online sexual ng mga exploitation ni kato pa Erwin sa mga estudyante. Kasi posible niya nga ang pinaka-vulnerable pero yung mga estudyante, gano'n mo. No? May balantayan, pero what if kung sa school may recruitment na nga nagkakalatapo, yung isa pa gini sa bagay ng mga katugla ko konti masinina to, may makalarma sa tahanan nga bulutuan rin sa akon sa syudad sa Bacolod, katropang Erwin.
0: Pero katropang Franz, ang teachers na rin sa Bacolod, aware na sa nagkakalatapo, na even before pa natabo ni ang pag-rescue sa mga kabataan?
1: Correct na ka, Papa Erwin, no? Aware din na katama ang kahit ang punto dari is sila yung mismo ka, Papa Erwin, bukas man sila sa kung ano pagiging ng mga bagay na pwede nila mahimo.
0: Oo.
1: Kahit ang overall, giniyang pakapangita sa pamaagi or nagsabing intervention is sa Department of Education dito.
0: Oo.
1: Sila niya mo ti ang kung yung pag-insindi talo niya ang act niya patulo niya eh siyempre for the right ng teachers.
0: Oo.
1: So, ilang ang kinamatarong kung nandang yung mga nagkakadapat yung mga programa nga eh pagkasang guberno para man sa beneficyo sa mga manunudlo. Pero ganun pika to, Marvin, sa akot naman din nila ang rights sa mga kabataan eh. Ilan din ko ng estudyante.
0: Sila man ang caretakers ang mga bata kunara sa eskulahan mo.
1: Exacto na. Huwag naman isang iban kaya Papa Erwin na mag-defend sa mga kabataan mo sa school eh. Siyempre yung mga teachers na malanggini, di sila na malanggini kaya Papa Erwin ang mga guardians na mandira sa Solutay School.
0: Oo.
1: The which is supportahan man kontani sa Department of Education. Kahit isubong nga Papa Erwin, though makabing nininingan doon karampat, nakarampant na pala sa kaso.
0: Oo.
1: Eh, ang gusto lang din natin nila yung mahimo is matapna. Kaya hindi na ni Katropa Erwin masundan or madugangan pa ang ining ng mga kaso sa karon involve ang mga minor de edad ang sa online sexual abuse and exploitation rin sa akon sa Bacolod. For top 20, ara pa ba sa top 20 Katropa Erwin?
0: Top 20?
1: Kaya pinakabilog daan ng mga NGOs rin sa tumaon sa bilog na pungsod. Kaya kung rin nga daan yan sa ato, yung sa Negros Occidental, may pila na kita, may disinwebe na.
0: Oo.
1: Kaya Katropa Erwin, how about yung iba ng mga provinces, mga municipalities and cities, Katropa Erwin?
0: Tama.
1: Oo.
0: Why pa ta record? Oo, why pa ta record sa NIR, as far as NIR is concerned, Katropa Franz? Bacolod pa malang nitanan ang mga na-rescue mo? Why ta kabalo sa nagkakalatabo sa ibang mga lugar?
1: Yes. Amo na ganang katrap, Erwin, siling sa ato sa WCPD man. Bacolod, sa kadamo-damo, sa syudad, sa mga banwa, rin sa ato, sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Sa binteng survey, nag-observation, katrap, Erwin, monitoring, Bacolod, mabilong sa top 20 yan.
0: Bilog kalibutan, katrapang France, no? Bilog Pilipinas, no?
1: Pilipinas, ano siya, no?
0: paano?
1: Eh, mas nalalagit ko na nakipagita sa atin yung nakalipagalit.
0: Oo.
1: Ang sa Fuentebe,
0: ang isa ka palaminsaran, Katropang France, paano paano ginihimo sa mga suspect nga ni ang so, pag ano ba pag-inganyo sa mga kabataan? So, may imbulba, may gaka-imbulber bala ang mga parents, mga ginikanan sini? Paanong anong kalakaran? Kay ako galantaw mga Katropang France ang sitwasyon ang ato DSSD may ara na sa mga interventions pero these are post mga help no support ng mahatag sa mga kabataan ta pero during the time sa mga pag inganyo sa mga kabataan ta ang isa ka pala mo kutanon sinuni nga mga grupo no organized bala ni mga sindikato gid bala ni no kay last naka-istorya kami Katropang France sa isa man ka balutuan sa ano sa Bukolod nga ato ba kung sa una ko no may na may ginapang dakop bala may ginapang sulod la sa slakyan ko no like ko to hindi ko magpati kino wala man na pero may attempt ko no eh may isa di sang una pa may attempt sing ko base bala may kang tanan ni or tuod na or nano sitwasyon why isang confirmation sa pulista sa aton nga mga otoridad
1: para kay kag isa pa nakatapos pa Erwin tinagapangabay man si Ma'am Grace Abiller sa ato ng LGU.
0: Oo.
1: No nga magatag man sang palakot sa bulig.
0: Oo. So,
1: gusto gid ni nila mapaganagan ang kaso diri sa ato sa Bukolod.
0: Oo.
1: Kasi makakas kita sa top 20.
0: Oo.
1: Amo ni sa karon ang dapat ano man no.
0: Mhm.
1: Kalalo pang do ni sa karon katropa Erwin kasi ang masubo diri kay base to top 20 lang.
0: Oo.
1: Sa base bala sa top 20 gali, top 10 na laki kita sa top 10.
0: Na. Amo nang sadya da.
1: Kay mo ni ang akra pa win si number si da niya, diri mo na ni mo feeling mo. O na nun ang sanding bala sang specialist sa kriminalidad bala sa ato. Kasi kriminal ni ka to pa win mo.
0: Oo, tama.
1: No? Si diri sa syudad sa Bukolod, nalaki ka sa amo na yung yung number pala.
0: Ang sakit lang Katropang France kay mga kabataan, mga minors.
1: Sorry, sa mga kabataan yung involved sa karon.
0: Oo.
1: Amo ni ang mabudlay ng sitwasyon Katropang Erwin.
0: Oo.
1: Diri sa aton sa syudad sa Bukolod, eh, budlay ni mo.
0: Mm-hmm.
1: First place online.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nakabalo kung sa dinis lang ang mga buildings or mga apartments na gakalad to.
0: Nag-mention man to ang alkaldita nga may ara do mudos nga ginatagaan kwarta. So pagkatapos may mga parents pa nga naghambal nga okay man lang na ako no kay why man kuno ginatandog sa online man lang pero ti imako mo bala po bahon mo bata mo to. Pabaya. Dapat kita mga ginikanan kita nagaproteher sa ato ng mga kabataan eh.
1: Oo.
0: Daw ginatabo no ginatabo pa yan daw gina ano ta ginabaligya ta bata ta. Pero I don't know. Kung ang ginikanan nadala abi Katropang France sa ano na no sa gabalta nga sitting o sexual sexual abuse. Makasuhan man sila ihan.
1: So posible nga nakaprofile win.
0: Mm-hmm.
1: Okay, team may ara na mo may anti cyber crime ba?
0: Oo.
1: Oo, ang rako diri sa to. Kaya nang dapat tayo man kung sino ning mga servers ni.
0: Mhm.
1: Sino ning mga tao ang naga paligyan nila online.
0: Mhm.
1: Ito kato for women sa laptop din sila mo.
0: Dapat.
1: Oo.
0: Kasubo
1: no. Kailan mo yung kapalo?
0: Mm.
1: Kasi paano niyong nila ibaligya? Alabotan niyong mga videos?
0: Oo.
1: Sino niyang mabayad, mabakal?
0: Oo. Oo. No? May social sites ko nung no? Pwede ka ka-upload na soon pagkatapos bayaran ka nila?
1: Oo. Pera oo. Na.
0: Oo. Na Migo, ito ganit ka plano to sige para maka-sideline man ko ah. Hindi, joke lang. Joke lang. Kung
1: ano yung makakita ko siya, pat yun. Kaya nga na
0: yun.
1: Diwan po na lang ito. Ay, naano. Mamala ko na yan
0: ito. Ay, naano nun. Per day, ano ko di? Perdido ko di. Pero panagkanta mga kabataan, we have to do something. Kinanglan may maging aware ng aton nga ginikanan because nagatandog ka Katropang France sa ekonomiya man mo sang aton nga aton tagsa ka mga pamilya kabalo kita kadamo sa mga sufferings ang aton nga mga kauturan damo sa mga pamilya nga ara sa below poverty line nga gina-take advantage pa lang kapigidahon para sa sining mga sexual online sexual activity?
1: Yes. Katuloy kay Tropang Erwin, kay ang ibigay sa aton sa Bacolod ng duka-duka hipos bala?
0: Oo.
1: Kung wala niya yung resperya, kag wala niya na kukiba mismo outside the Philippines.
0: Oo.
1: Uy, teka, malugil ka ito for wing
0: top 20 pa.
1: Hari na din. Tapos top 20 na ka.
0: Oo. Oh.
1: Pero tiyan mo lang yun, isubong ka ito for wing, hindi na kangawaan man. Nagkakabala ka, agad ang alliance of student teachers. Sa sining sitwasyon, sa sining na nagkakalatabo. Kaya mo lang kinakata for wing, nagkakapay si Ma'am Grace sa Bigyak sa FF, and also sa ato ni LGU with the help ng DSSP. Para masigurado na ni Katro Farwin sa matigay, hindi nga may maresto kung may mapasakaan siyang kaso.
0: Sa
1: likod sa sining mga pagpangabuso sa mga kabataan ako mga minor de edad, Katro Farwin.
0: Oho, oho. Grabe ba?
1: Oo. May interview ko na kay Ma'am Grace Abiliano, papatian, para Katro Farwin.
0: Oho.
2: At sa bahay sa AKMIR Union, no, kami nagkakabahala man sina, kahit ang kabataan naton ang may ala, pakita nga mga kabataan nga nagkapadayon sa pag-engage ang amusin ni aktibidades kag tungod sila nga minor, ma-consider naton nga part sila o biktima sila sa online sexual abuse, no. So, ang ano dira naton is ginahangyo naton ang ating LGU. Yeah. Paano ni siya naton tutukan ang ining mga kriminalidad nga nagaluntad sa aton nga syudad ino. Mas mayo nga ipasiguro nila hindi lamang ang kabataan ni rescue, ay kung i-rescue mo ni kabataan, pero may mga kabataan pagid nga posible maging biktima pagid ni. Kung paano hugton sang LGU ang mga pulisiya ang layi kag ang pag-implementar sang layi kung paano naton ini matapna si sa bahin sang DepEd sa among bisa as teachers si amon ang gid pa siguro yan amon ang kabataan amon sa tutulo sang istilahan na wala sang hindi matabo ang ini mga aktibidades but outside of the school sa pagpuli na nila sa ila nga panimalay ini mga kabataan amon ni diray sa ang may time ang may kahigayunan kag grown sila sa sining mga pagpangabuso, no? Ambot kung paano na nila himuon ina. Pero ti, mangin mabinantayanon lang kita, especially sa part namo na ti, sa mga manunudlo.
3: Yes, ma'am.
2: Ipadayon din natin nga ano sa klase, itudlo ino ang ining mga forma sang abuso. Kag kung sisino, kung may makitaan, kag kung ma-experience ang sinis ng mga kabataan, hindi sila magkahadlok o kung magkahangawa sa pagsugid. Kung hindi man sa ginikanan nila, but ang ilang teachers, isa nila sa bilang serving second parent nila, maila masaligan kung paano ininatin sila makaluwas sa sining mga pagpang-abuso. Kasi siyempre, mga kabataan, hindi mo na sila gid actually ka panghindi dayon or refuse because there are power controlling them. Pero ti, kung mapasiguro tabala sa kabataan nga you have somebody nga mapalapitan kag madalaganan, ti naguro mahagan-hagan ang epekto or mangin matapna naton ang sigulayon sa tingkano ang mangin biktima sila.
3: Ma'am Grace, so far ma'am, may mga na-receive man bala na doon nagpakigangot sa inyo sa school or sa department sa DepEd na may kinanglan sa bulig ma'am mamuni.
2: Actually si we as part ng mga isang guidance designate no sa eskwelahan. So there are communications communications coming from DepEd Bacolod kung paano na ginamonitor closely ang mga eskwelahan na ginapamangkot kung maybe there are schools na ang mga bata enrolled sa sini. So, part of it kung anong mga actions natin.
3: Yes,
2: may mga procedures manabi na mga protocol si DepEd, especially sa Division of Bacolod City with regards on paano dira. So, sila na nada ang may ano sina. Pero, I can say that the Division of Bacolod City are working on that.
3: Okay.
2: Paano natin mapasiguro ang atong mga kabataan.
3: Pero Ma'am Grace, posible Ma'am nalabot naman ayan sa ila, no? Kahit iti ang age daan involved 12 to 17 mo.
2: Yes, more likely. Kasi naging ano man, may mga communications mga ganit na posisyon o niya mga
3: estudyante or mga kabataan.
2: Out of school youth man.
3: Okay.
2: Hindi natin ma mabalaan
3: yes, ma'am.
2: Kung
3: yes, ma'am.
2: They are out of school youth or nag-eskwela pa sa eskwelahan po.
3: Okay,
2: but
3: ma'am.
2: Then may initial na ngayon na tikang ang DepEd dira na
3: yes,
2: nag-monitor
3: ma'am.
2: Kung sino ang mga schools
3: yes.
2: if ever na na-enroll ang ini mga kabataan. So,
3: okay.
2: Actually, si Depen, hugot gina siya sa pagpasiguro ng sa mga sunshine protection policy natin.
3: Yes,
2: no? So, ginapatuman, ginasubong, ginaintensify, ginani Depen ang patuman, especially sa anti-bullying. So, upo na na daang atong child protection committee sa eskulahan, ginapa-active, ginapa-active, ginani ni Depen.
3: Yes, di naman yung mapagtantod, Ma'am Grace, no? Kung within the school or outside the premises ang possible yung mga recruitments or hinagaday ni Ma'am.
2: Yes, kasi kung sa school yun, sa mga high school, kada kumid ba na siya ng mga eskwelahan, kasi inang mga kabataan doon mo ginasila man tari not much. So, kasi mo na, hindi natin mabalaan kung ang recruitment sa ano kay ang online be is very open sa tanan mo.
3: No. Si
2: ang mga kabataan very accessible na sa ilang cellphone, sa ano dira. Amo nang isa na natin kano kung paano na basta ginikanan man mismo hindi lang sa school, hindi
3: yes,
2: lang
3: ma'am.
2: Sa LGU naton. Basta parents natin mismo paano ni naton i-handle ang paghatag sa cellphone sa ating mga kabataan.